0: binestasyong pulahan, nakahimo mo kagulingon yung ospital, o asa?
1: Diha.
0: Wala.
1: So, ingon ana anta, paspas unta ang pag-disugana from infirmary to first level hospital. Pero, tungod kay di gid mo mutabang, ang kongreso, magiduntay, dakog pagtabang ana ang first district, bisa na ang second district, tabang, dayon ang pangagamhanan sa probinsya, para mapaspas po unta ang mga papilis pag first level hospital ng Danlugan Infirmary. Pero sige na lang, kay naamang yun gihapoy ka ng pagtanaw ang ato ang panahon nga diin ma-realize yun tanan. So mas dako inuuna dods ang maong ospital o ang ground ni ana o ang mga buildings ni ana nga sa pagkakaroon gikamulo. Unya, miingon mo glayo. Asa na ibot?
2: Pagpiri yung gaya herbal, magod, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili
1: ka. Pwede ang sitre. Kaya commercial building na, naidaghan nga mga tindahan, mga kananan, etc., etc., o guban pa.
0: Yes.
1: Sige po, pa ninyo nagbalik-balik
0: yes.
1: Nga.
0: Yes, mga igala.
1: Ang ipromise?
0: Sigihan mong god o balik-balik ni Bira, ang wako na hospital, ang dakbayan sa pagkadian. Simero sa miko na ning kamot biya gyud og nakikpartner sa mga private hospital din sa syudad. Adunay MOA, memorandum of agreement, understanding. Unsa pa nang mga MOA, understanding din ha. Para kung adunay ma-admit nga mga pasyente sa mga private hospital, adunay discount tungod kay nagbayad usab ang city government whole year na siya og pila ka milyon ang gibuo-buo din ha. Pinaagi sa basic services program, hospitalization tanan gibudgetan ni Mayor Samico unya atong Maria na usab diha libre usab ang pagpakumpayan pa ospital kamo diha
1: sa libre ang tambal sa city
0: hospital mo diha city pharmacy kay libre kamong sigbagi be nga way hospital pa para pa-admit mo sa infirmary kay mga banggitan ng mga doktor diha nga naa din ha nag
1: exactly.
0: Atiman sa inyo ha unya kanang loyo sa atong infirmary hospital apit na mag-operate gipamalitan na og gamit para makakita na og 20 o 30 ka mga pasyente so level 1 hospital oh. Ang inyuhang sigyama-yama dere niya, wa mo mihatag, may bobo og budget dere sa dakbayan sa pagadian. Taon, si Mayor Samico, naning kamot, o gula na nang inanglan sa inyong tabag, kapsang usaw, balibali, ikin mo mahatag og tabang, resulta, pagdagag mayor, napildi mo dere sa pagadian.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dako pa kayo mag-utang, napuros mo tapada sa inyong mga proyekto. Trust talk na.
1: Mao na siya diha. So, moingon mo ang Pagadian City, ang dialysis usara ka buok, kinyuha daghan pamalit mo pag lusad bisaw sa dialysis sa ato ang health center. Paspas po silang palit-palit og kanang
0: unya,
1: dialysis.
0: Unya bisaway na po atong dialysis kay di daw makiter kay gamay daw kayo. Kumhatag mo og dugang pundo, padak-a na tong dialysis bisag kamo unahon mo og dialysis. Unsa mental mo sig panaway din wala bay hatag nga pundo
1: kag gamay
0: ra daw kayo at least na
1: ay dialysis
0: ang City Health Clinic pinaagi ka na sa disa table ni Mayor Samico og ira na mga kwarta na gikan sa mga buhis sa mga katawhang pagadianon nga gimuntar diha og kisa tong gusto magpa-dialysis pag dili taga pagadian dialysis diha unya kamo diha mga pulahan di mo kasabot sigaw yo pagpa-dialysis mo para makasabot siguro mo.
1: Okay, kuan man kanang di pa ma-dialysis dods kani magsigi ka giyaw-yaw ang kuan ana ang hugaw sa ang hugaw ning saka namang gud sa utok. O mao nga ipa-dialysis mo kalma na.
0: Malibog ta magsigig panaway dere ba unya og sila na mga programa og proyekto ma-present ba puta kay para ba
1: exactly.
0: Na sa katawhan unya si Mayor na himuon sa wayon din ang kunon bisag dili ilan unsa good down mo.
1: So sige
0: na
1: sa way
0: mga crab mentality sa mga utok nga kuan ba sa mua pang kuan sa una subject namo sa public ad sa una.
1: Kana pag public ad mo ha sa PCIC. Maliwat mo ni Dodds.
0: Unsa na terminology ni ini kanang old school nga pagka politician bitaw.
1: Kanawa dong natukaan na kadong.
0: Kundili imuhang project, dili imo ipadayon,
1: yes.
0: Dili mo na imong kwarta sa mga tawhan man.
1: Kuna bang mga traditional politicians.
0: Mga trapo. Traditional politician gibutang kay kadriha para ipadayon ang maong proyekto. Kay dili pud tanan mga tao mahimong mayor na adunay pipila mga selected nga
1: iyang si
0: bukasyon nga mahimong mayor. Ipadayon ang mga proyekto kay para na sa mga taon dili na imong personal dili padayon kay i-credit lagi hapon ini tapulan
1: ni
0: sa
1: kanang
0: mga mayora
1: yes,
0: normal kay wa man kay nahimo sa imong wa kay nahimo din wa kay hatag nga project din sa syudad sa pagadian
1: so mo na ang mayor na to dods ning sinias na si Junjun. Assistant mayor kay buutan ba kay na si Junjun ay si John Rojas okay kanang kuan kining duty ba gina siyang tarong ay Nya, lupig tag duty-duty

0: Ani gani maunga kanang ato ginang palanggaon si Junjun. Dot suna kita oras.
1: Yes, mao na ang mga programa ni Mel. Sige, panghilabo to mo kay indot kani magtunubagay ta permes kang lang.
0: Yes, dot, panamilit na niya.
1: Oh, mga tagi oras ay kayo. Mga tagi oras pagpres yang programa ang kakuhan. Og sa gihapon, sunod na usab, nga galas kang inan, Dodge Marzon.
0: Sa ngalan sa atong amahan sa siyudad, sa pagadian, Mayor Sam Mico, sa 15th City Council, na adiha ang mga kugihan ng mga City Councilors, Jigger Ariusa, City Councilor Lansco, First City Councilor Engineer Roger Acidelio, og daghan pang uban unya, at ang ininyo kinsa itong i-mention, syempre naman, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless pagadian, asenso pagadian, asenso Sambuanga del Sur!
2: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Cole.
3: Radio Magbating.
4: Sunphone Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunphone Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunphone Plus Gold.
4: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Gold.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
8: Punaday?
7: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagpis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akwan sa radyo. Eh, sabi ko din sa anak ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
8: Oo.
7: Abay, nung naka-apat na kauno ako, nakalakad ako.
8: Wow! Apat na kahon ng ating...
7: Rice coffee po.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Radyo.

0: Radyo Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sample Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sample Plus Gold, kinaayo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duha wa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
5: Di ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: Alas 10 e media.
1: Rádio.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. O mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Virginia. Rádio.
1: Bim, bim.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio. Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sekreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Just na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom og Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alin. Ang alin o sa kasulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol level sa atong lawas. Og tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
4: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OIM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
2: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangosteen extract o gipatam isa stevia. Makadugang o kusog para sa atong tibuok na adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Kung mata na ang nagkaproblema, hasol kaayo sa atong paglihok-lihok ug pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga madaan naot o mohanap ang atong pananaw sa mata. Tumar ka na adlaw og Visionix Plus Softgel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabuta nga mograbi pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumar na og Visionix Plus Softgel kada adlaw.
1: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
0: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo, inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og ang atong healthy nga kape para aduna kitay mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. Og wala naman tay igong oras mga higala. Kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remilitoy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11. Radyo Bagting.
2: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabag di kabalkada, yan ang BBC Daklit Balita alas 11. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa usa ka 34 anyos sa nga individual humunadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Masanagon 1 na Barangay San Pedro Pagadian. Nakuha sa iyang posisyon ang tulo ka sa siya sa ikatapang siyabuguban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinigibalhog na sa Pagadian City, Lakap Cell. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17 Florence Afima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.

0: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
3: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
2: Para asa na?
3: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod.

0: 九万万定定。
1: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tata ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa wala pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, naman ko yun, no? Nya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid ro, gani ay. Nag,
2: ha? Bukid sa kulian?
3: O kato ganing, ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan?
3: Oo. Nya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
2: ko. Saka ka sa bukid, ikaw ka saka?
3: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't ko nangyayahay?
2: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
3: Makakat-kat ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga magrapagid, magrapagid ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang, tiguang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
2: Hindi pa ka nalimulay?
3: Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo idad.
3: Anak ko, 90 na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
1: Paragis Bila Bila.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
8: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Aderico Computerized Optical Clinic. Malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
12: Mag-inom na sana sila ng...
0: Yung rice cube para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
4: Rice cube any time of the day for a healthy family.
12: Rag, rag, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
5: Yes! Hudya ka sa kahanginan na usab mga kahanginan. Ania na po Lady Antonia, mga kaudyaka, ha? Shout out mga kaudyaka di ha. Labi na gyud nga inarong orasa ang ilang mga signals radyo ilang gipalanog-lanog. Sa ilahang tagsa-tagsa ka mga sakyanan. Tagsa-tagsa ka mga gipangtrabahuan. Tagsa-tagsa ka mga negosyo. Asa man mo karon mga kaudyaka nanukan. Oh, diara sa muhay, inyong biyayang radyo nga gayaw-yaw rako kailan po kay kinsay akong gayaw-yawan. Dali ra kay mga kaudyaka ba, mo nag-yaw-yaw naman ko gahapon, kayo nung yaw-yaw naman po. Wa mo sumhe di ha? Okay, narong urasa, tiguli ni mo, gikan si imong trabaho. Dali ni mo ma-feel ang stress kay, oh, kanang nilumbaay, nagmasakya. Pero ang uban, chill lang karong mga panahuna, oh. Relax lang ilang panguna-una. Nakakuan pa, nakapanginampid pa. Namulo ng kapi-kapi. Ang uban po, maupay pagmata mga kaudyaka. Unsa may klase-klase man atong gibuhat karon mga kaudyaka. Manginaot ko mga kaudyaka, nga okay ra mo diya ha? Kaya mag-okay po ko diri. Oy, siya po kamuray okay di ha? Oy, sa atong mga bata nga maka-maminaw sa programa ni Auntie Antonia. Malingaw po sila. Pwede kanyo ipadangat inyong pa-audyaka, ha? I-text lang ninyo ang inyong pa-joke tayo, mga kaudyaka, nga usay katulgon ta paghuman. Basta, mga nay mga joke, mga kaudyaka, nga dili siya pang pa-hagwa, pang patulog siya. Ayun, pwede nyo ipadangat inyong pa-joke tayo, mga kaudyaka. Muna itong numero, mga kaudyaka, ha? Ang, mauni atong numero 09-97-765-9923. O, muna atong numero ha. Katong may ligon o send o joke. Itong way plano, igura mamina o stay pot ramo di ha. Di tala mo pugson. O, sa atong mga nanay, mga tatay. Pamahaw na mo di ha. Paniudto baka ha. Panihapon, pangapi. Pangisna, bitaw. Og syempre po di ay napuday tay hotline po sa Nature's Gift Marketing Corporation. Muna itong contact number sir 917-177-4360. O katong gusto yun nga ma-replyan sa largo mga kodyaka kay pangitaon yun ang kuan ang mga parmasya kung asa available ang produkto. Daga nagapangita, oy. Kamu, nangita mo? Okay. Labi nag luyahon ka niya, dali na kay ka lipong-lipongon, namatay berti cure capsule. O, kana po ni mong haway nga mga kaugatan, naman po tayo nerve breaks capsule. O niya, kung gusto po ka mga pinga, dako kaayo nga binipisyo imong makuha. O, na po tayo Nature's Gift Purple Corn Coffee. Gusto po ka mo bright, dali na makadumdum, dili makalimot. Labi nagsakto imong pangidaron, na po tayo Memo Smart Capsule. O niya, kung bata po na, imong mga chikiting, gusto ni mong, kanang updated, perme, ang lang panguna-una. O niya, di kalimot, mga kaudyaka sa klase, baka imuhang tudlo, namantay, Memo Smart Syrup. Ubay-ubay, gina nga itong mga produkto, mga kaudyaka. Unang swak, gid kaayo ni paras panlasa ninyo, o labi na gid sa inyong panlawas. Oh, sa mga kamulo, first time pa lang naminaw sa itong programang Hudyakas Kahanginan. Oras na madungog akong programa. Shoutout niya kaninyong tanan. Ako na is Lady Antonia. Ang DJing Hanginon. Magpatukar sa kong sonata, mga kaudyaka, ha? Magpatukar sa sonata kay para makasayaw po mo diha. Kay kani akong yaw-yaw, di man ni pwede makasayaw. Sa may nindot nga tukar karon ay? Kani, oh. Mocha bambo, chuy tacha. Balik na po sa Lady Antonia.

Ring my ring my ring. 'Yung balik ko na ako po ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-odiaka na tayo numero mga kaodiaka ha. I-text ninyo. Oh, i-text lang ninyo ang 0997. Oh, sige, ikuha ninyo. 0997 765 9

0: pong hotline nga 0917-177-4360. O, na siya. Oy, kumusta man yung tawon mo? Naday tayo mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Kaning Berticure Capsule, daga ng hutana na ani mga kaudyaka. Na, kaning Vertigo, magod mga kaudyaka. Delikado ka ini. Muna siya nga, kailangan na itong Verticure Capsule. O, nindot ka ini, ha? O, nindot ka ini para sa tua, labi na yun itong mga wana kasabot sa ilang pagbalan sa ilahang life. Labi na yun sa ilahang pagbalansis ilang lawas. Kay kuan man mga kaudyaka, o di man kamulambo pod kung kanunay ka na ay o kanunay ka nga na ay gibates pang lawas, o di man imo masustain ang imuhang adlaw-adlaw nga patrabaho kung pirmi kag kalipong, o dapat gyud ing taon ta mag o kuan mga kaudyaka kanang magapil-apil pod tas mga kuan sa barangay. Unsa ba kay mga kalihukan nga makapanindot, pero tungod lagi kay gibertigo ka, makaingon imong mga silingan pang libakon ka. Sa mana siya, oy? Sa bata pa man kayo nga di man katabang-tabang. Grabe po kayo ni siya, oy. Huwag sila kabalo nga nanaday kay gibate. Ubay-ubay pa man gyapong nag-comment. Apil na ito mga text sa text hotline, sir, 997-765-9923. Di na siya ditso mga makita ni Lian Tonya, mga kaudyaka, kay namay nakauna ninyo, ha? Siyempre po, ang kaning Verticure Capsule, tag 18 pesos per capsule. O, sa mga taga Lano del Norte, mga kaudyaka, nangita ba mo o kana bitang mga produkto sa Amas Verticure Capsule? Kung namos Iligan City, o natay kanang mga kuan diha, mga farmasya, o diha sa may Roger o Salam DS, Up to 9 Pharmacy, o diha sa may Afia Pharmacy, Dishan Pharmacy, Eagles Pharmacy, diyas poblasyon na Iligan, Main Laws of Pharmacy, All Med Pharmacy, Jobs Pharmacy, ingon man na Eagles Pharmacy, diyas Tibanga, Get Well, Philmart Pharmacy, Butika, Isabel, Palau, FK Pharmacy, Lemon B Pharmacy, diyas Iligan, Belia Pharmacy, diyas Timber, diyas Mindalano, diyas Basak, o diyas APMC. Ingon man, naapoy Shahani Pharmacy, diyas Iligan. Kung napon mo stubod, Lano del Norte, mga kaudyaka, diyas Iligan. Naapoy Rojon Pharmacy, pangita mo Rojon Pharmacy, diha. O, natay available diha ng mga produktos Nature's Gift Marketing. Mag-joke sa ta mga kaudyaka, be, kaya para man. Kung ano mo ma-stress? Joke time! Kani nga joke gikan ni Henry Abincola, yes, Davao City. Si Juan kuno nang-apply kuno ni siya og trabaho. O nang-apply kuno ni trabaho si Juan. Munang pag-abot niya siya na may sunod gitawag mga kaudyaka. Ah, nakadungog na ani, katawa lang gihapon ta ha, kay lain mapukayo nga ko ano, mag-uta ta. Oh, katawa lang gihapon ta mga kaudyaka. Oh, unya kani lagi mga kaudyaka kay nang-apply man in taon ni siya. Nangutana in taong manager. Ay, ang sa'y ngalan ni mo, sir?
1: MP, ma'am?
0: Ha? Ang sa'y MP?
1: Matias Paul, ma'am?
2: Nakakaloka.
0: Ah, okay. Matias Paul. Asa man ka nagpuyo?
1: MP, ma'am?
0: Unsay MP?
1: Municipality of Pilar.
0: Dabi, unsa may skills ni mo? Ano nang apply ka?
1: Solving MP, ma'am?
0: Naglagot na ang, kakairita na ang tig-interview mga kaudyaka kasi ginalag MP. Unsa imong skills, sir?
1: Solving MP, ma'am.
0: O saan naman po na nga MP?
1: Solving math problem, ma'am.
0: Okay. Okay, mangutana ko sa imo, sir. O saan

0: pagkada rason, sir, nga naabot ka diri pangitag trabaho?
1: MP, sir. Ma'am.
0: Asa naman po na nga MP, sir? Galakot ako, sir, ba?
1: MP, gani. Nangutan naman kag... Nga nung nakaabot ko ng itag trabaho, MP, money problem.
0: Okay. Thank you.
1: Ma'am. Kumusta man ang ako ang MP, ma'am?
0: Ha? O sa naman po ng MP, ha, sir?
1: Kumusta ang MP, ma'am? My performance?
0: Hi. Sa akong tanaw, bitaw, sir, kay MP.
1: Ha? MP gyapon? Unsa na ipasabutan ng MP, ma'am?
0: Kuan, sir, ang imong performance, MP, mental problem ni mo na, ah. Lakaw dito, sir.
2: Nga naman po sige MP.
0: Ay, shout out po sa mga MP. Kasama yung minig sa MP ni mo, Antonia. Mga pogi. Yeah. Mga pislak. Ay, sorry.
3: Kani, oh. Por lagbintin lang ko, agi kumulit.

daghan kay ni sayo inani nga trend mga kaudyaka oh. Oh, nangita po ka og Memo Smart Sera para sa imong anak. Oh, kay bata pa imong anak gusto na nimo i-presidente sa Pilipinas. Daghan kag pangandoy sa iya pero wani work out ang iyang panguna-una de. Ipagamit na og gitawag mga kaudyaka nga Memo Smart Syrup na imong anak. Kaning Memo Smart Syrup pa kanang mga kabataan natong mga kabaranggayang mga kabataan nga sige laglaag-laag. Ayaw na mo sige laglaag. Study-study pag may time mga chikiting. Focus homework. Mag Memo Smart Syrup. Humans klase, lisod na sultian ang bata nga mara para mag-study. Atong suportahan lang concentration sa study time pinaagi sa saktong nutrisyon. Gamit ang Memo Smart Syrup. Food supplement para sa mga bata na edad 1 to 12 years old. Oh, para ma-focus ganin taon nilang panguna-una mga kaudyaka, ha? Oh, shout out diya kanimo Antonia. Randy Sanchez's Ren Caballeros, iyang kapitbahay namon ng mga Marites. Sana all imong kapitbahay Marites, libre ang CCTV ninyo dyan. Asa man ang lugar? Kalmado, kalmado. Oh, RJ Inot, Omar Inot, Laika Inot, watching live always. Ah, tsada ni silang pamilya mga kaudyaka, kaya di good gastador, oh. Oming Linda, hi po ati! Haitas ati with a liter ay. Kaning Memo Smart Syrup, 200 pesos per botilya ni siya mga kaudyaka. The best kay ni para sa mga bata nga luyahon. Slow learner ba? Unya, bisan-bisan og sugoon ni mo ipakuha rang chinilas, mangutanap ang sapatos. Oh, daghan kayong mga una-una nga di maayo mga kaudyaka ba? Shoutout po sa mga naakaroon na minaw sa itong programang Hudyakas Kahanginan, ha? We love you, Antonia. Kalmado, kalmado. Oh, ang uban, ang iay na karong mga panahon na grabing kiyay ni mga bata, mga kaudyaka, oh. Oh, shoutout yung kaninyo, ha? Rehas Mancera, shoutout yung kaninyo. Napot yung itawag Memo Smart Capsule. At imano na ito atong pangutok, mga kaudyaka, kay mo gining kadala sa ato as kaharuray. Usahay mangod tungod sa stress, tungod sa kakapoy. Usahay bitaw, makalimot ta. Usahay ganing, makalimot na ta nga kuhan mga kaudyaka. Ang oras ba? Taas na kayong oras mga kaudyaka ang gigahin. Ang nagahin din mo sa trabaho. Wala na relax mong panguna-una. Supporta man is brain function ang atuang Memo Smart Capsule. Makatabang sa proper functioning sa tung utok o cognitive abilities. Ay, nanasad ko, naminaw sa imong programa. Shoutout sad sa Agapita, Cabillion, Morena, Gardia. Ingon man na Virginia Cabillion, Jersel, Anguarding, naminaw sa imong programa, Mami Antonia. Grace Moncada, shoutout ya kaninyo. Oh, mahal nyo day ako, ama, nanay. Salamat, nanay, sa pagmamahal. Oh, unsa man yung Netflix capsule di Antonia, na! Nindot ka ni Netflix capsule, labi na itong mga tao, mga kaudyaka, nga gusto nga i-maintain ang ilahang kanang ang ilahang mga kabukugan o mga kaugatan nga stable. Oh, di mo loko? Na, nindot kayo ni Nerveflex Capsule, no? Makatabas, papaligon sa nerves o kugat sa lawas. Makapakunod sa kasakit o discomfort, maprotektaran ang imong nervous system. Labi na itong mga hago kay trabaho, mga kaudyaka, nga kanang gapasan, kanang mga construction worker, mga tigmasa sa simento, tigmasa sa pan. Ginaprotektaran ang atuang mga ugat para mawa ng binod sa imong kamot o tudlo. Kanibi ito, Netflix Capsule? Oh, nani siya, vitamin B1, B6, B12. Makatabang paprotektar pag-maintain sa himsog paglihok sa imong mga ugat.

0: Aisha, Kyrie, Shania, Nepi, Mark Anthony, always Gapaminaw, Mendes Pangantukan, Maria, Josie Akailar, Diaz Dapitan. Oh, shout out diyan kaninyo Idla para Sulangon Christine. Uy, salamat kay sa inyong pagpaminaw, papaspas yung panahon mga kaudyaka ha. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee.
1: Kini si Lady Antonia. Manabilit ka ninyo, ganto na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programang Hudyakas Kahanginan.
0: Bye for now!
2: Radio. Bag-bag-ing.
3: Oras, alas 12.
2: Radio.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor.

Aisha, Kyrie, Shania, Nepi, Mark Anthony, Always Gapaminaw, Mendes Pangantukan, Maria, Josie Akailar, Diaz Dapitan. Oh, shout out ya kaninyo Idla para sul Angon Christine. Uy, salamat kay sa inyong pagpaminaw, papaspas yung kayong panahon mga kaudyaka ha. Syempre kini nga oras, kini nga programa. Giyatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia. Manabilit kaninyo hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa atong programang Hudyakas Kahanginan. Bye for now.

0: nih, tak nih, balitang, balitang.
1: Kabagdi ka balkada maing udto, aniya na BBC daklit balita alas 12. Dakpan sa mga otoridad ang usa ka 45 anyos nga ginang sa gipahigayon nga drug bypass operation na sa Puro Carohas A, Barangay San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Nakuha sa iyang posisyon na ang pipila ka sa siya sa gikatahapang Cebu ug uban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinigibalhog na sa Aurora Municipal Police Station na og gikatakdan pa sa kagasong paglapas sa Republic Act 9165. BBC Daklit Balita alas 12. Ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong udto.
0: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: A difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: Na, mapasaot ka pa.
5: Pag-day sa ito ang programa ang kalendraka. Ikaw ba si Inday? Garita! Alas sa 12:05 na ang ito ang attack ng oras sa ito ang programa. Mga silingan, thank you kayo. Sa na itong mga naminaw din ng Kron 106.3 Bell FM. And of course, sa ibang kasa na karoon sa ito ang EM Band ang 106.3 Bell FM. Yes, and of course, ako ang nag-text na to. Okay, pwede ko mag-ayo ka text friend de Lucky ka maumutawag. Ang akong number is 09-53-825-2817. Okay, thank you kayo, nagkay salamat. Thank you sa to ang mga nag-text, no? Sa to ang programa, ang kalendrakas. Hanap ako ng ka-text friend, babae, 25 to 35 years old. Ang akong number, 09-9-0970-226-2845. Ay, nagkay, nagkita ka-text mate ka ro'y. Hala, sana all! Sana all, nagkita ka-text mate. Tabang, mga langit! Alright, anyway, sa ang mga naminaw din ang karoon, happy listening di ay tuon sa tanan na ito ang mga naminaw all throughout Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Zamboanga. We have caller on the line at aga na ito ang pagtagan. Hello, good morning, good afternoon na di ay. Mayo Otto, my dear, kumusta, madam, sir? Gimingon ako di mo doon.
6: Ako, sige man kung asang yun ang may garo tayo. Hindi tingnan ko kayo, wala man kayo program.
5: Ay, sorry na lang, good. Busy kayo ang beauty langging ginuo ko for all the girls I love before.
6: Lagi, kailan din ko ka ng kuhan, yung abroad na kayo may garo tayo.
5: Kasailuan na lang, good gang. Yes, dear. O sa may ako ikalagad sa kong guwapa, guwapo nga caller.
6: Kalandrakas
5: lang ko hindi garota. Sige, go ahead si mga kalandrakas. Di alang gingkin na nga nal na.
6: Wala na kami mo hindi garota. Mayong otto kay mo. Sa talang naminaw sa 106.3 PLFM. O sa Simon Katz o sa ako sa Radyo Banting Road na monitor in the Garotay.
5: Oh yes! Ano ang bonggeng!
6: Ako sa AM ngayon. Magpakalandrakas ako sa akong best friend si John Mark Manisan. Kang Marwin J. Buhanoy Dihasa, kang Ace Chavez. O nilang aga Angelab Nieves Lagosaris Codeno sa akong mga kasyan niya sa may Libang Sultan Kutaras. Nilang Jana Tabog Paris, Raymond Tagalogon, Raymark Tabog Paris, o sa kong mga friend o banis na Almira o Ginesel Ruiz, kang MG Carpio, diya sa may Cotabato, kang Kuya Inting Carpio, diya sa may Tiguma, kang Sinister Kanya, isa mag-Hanoy, kang May Dimayo, James Cagpada, Janoy Nalasena, Justo Pasagi, o kang Robert Oribos, Jerome Pagalan, Tom Cruz, Marian Alex Lawis, o ni Katarina Bibi. O sa mga Tagalupan, Tagayan, Tagalaran, Malmis, Tagarda, Pangan of Clarin Family. O mo request ko hindi garo tay?
5: Yes, also man any request?
6: O ang hindi garo tay katong... Katong kuhan dito, katong limot.

0: Katungin si Kalotay. Katong, ikaw at ako nga remix.
1: Katong?
0: Ikaw at ako nga remix.
1: Ah, katong ikaw at ako na remix. Okay, mo tayo may request. Katong
0: ako ang binarequest.
1: Okay. Yes, nana diri ako. Ready na ka diri ang request ng ikaw at ako. Hi, sana ko.
0: Ano ka yung dahil ni Garo Taino ang nagpa-kalandro ata sige ka ni Alcina Mukat Katunok Kadilhi sa may pagalian city. Salamat ni Garo Taino and God bless.
1: Yes, thank you kay Alcina Mukat Kain. Ato ang gwapa-gwapo nga color on the line. Naka-ready na yung ikaw at ako. Ayan. Ang version is the reggae version. Diba? Yes, ato ang mga nga nangutani di ay tuod kung pwede ba ang ato ang product target line for delivery. Yes na yes, oo. For delivery rigid ni si ano ang ato ang product package ng ato ang produkto. Dati ay GNT Express kung gawas ka sa Pagadian pero kung naaka around Pagadian City lang na atay personal ato ang natay rider sa target line nga maghatod kini niyo door to door delivery sa ato ang product package. Ang ato ang product package one pack one bottle sa target line Superfoods Perolina plus two lupa gid ka bottle sa target line Power Scent Liniment Oil for only 1,200 pesos. Yun ala ta kabarato, di ba? So libre na dayon mo baka dawat unya sa ato ang grasya og kalipayon sa ato ang mamahiligon nga moadto dayon sa outlet aron na mutaya og sweet dress libre ra na atong itunol kaninyo once nga makapurchase mag one set sa ito ang product package. I-text lang inyo ang pangalan, address o inyo ang contact number sa 09380028888. 09380028888.

0: right here on Bell FM.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Maying adlaw mga kaparagis, karon usa ka magtiayon ang nakaangay sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sir, mayong adlaw ni Modoya. Paliwag ko si mong pangalan, sir.
3: Board Mayor, Municipal Councilor, Andres Aceron Navallo Jr.
2: Sir, permintay ka magpalit diri og Bilabila Liniment Oil. Unsay mong ikasulti karon nga kanunay may ka magpalit ani?
3: Piktibo kayo. Nakuha dayo na nga akong panuhot. Inighaplas na ko. Diretso, mga ora mismo, kuha dayo. Nga, doon na pa kuya, kuya tiran ko. Kuha, sad. Di lamang ka na ang makakuha na. Musod yun sa akong kapukugan. Bisan sa likod, inighaplas na ko. Wagtang dayon ang tanan. Paragis Bilabila Liniment Oil akong gamiton.
2: Sir, ang sa'yo mas kurya sa mga wala pa nakagamit aning liniment oil sa Bilabila?
3: All listeners nga wala pa makasuwain ini, gamit yun mo. Apil ang capsule nga dunay vitamin C nga gigamit po sa akong pinangga nga kapikas nga si Nunita Sulapas.
2: Ang imong asawa sa nagamit o Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, unsa day ang mga sakit nga gipamatay sa iyang lawas?
3: Yang gibati ang arthritis o diabetes. Nagdiwang yun siya tungod sa diabetes. So, kanunay yun siya mo, ako'y magpalit mismo din sa Biradipim sa capsule kay epektibo kayo, Paragis Capsule.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag nato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ni ana ang gamalan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gaba sa 09-35-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug

sure she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang siyempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!

0: break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini ugi ubanan sa saktong diet og exercise.
3: Unsa man ang atong balitian nga sige makabalik-balik palit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
3: Ikapila man nimo sa imnon.
4: Sige, tatlo sa isa ka adlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
4: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kuan oy diabetes. Kani ho, pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun karon yung parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
4: Haplas niya, haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper Limatok.
3: Unsay, maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
4: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yung ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Uy! Kain na!

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunaye, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
3: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga, Pinin.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Sunfall Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpaman sa tiil.
6: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagpalit ninyo sa
9: Target Line
8: Product Package o sa kabattle sa
9: Target Line
8: Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa
9: Target Line
8: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

Rocky kung tungkol sa nagkaroon nila sa 12:53 na oras na para bumay-bay tayo sa itong mga programang Kalanrakas. Kauban si Inday, Gerutay. Yes, of course, catch me again tomorrow. Same time lang gihapon dahil sa 11 ang taglas mandag, daman alauna ang taglas sa hapon. Di na lang gihapon sa 106.3 Bell FM o sa Radio Bagding. Thank you, kaayon na kagay. Salamat na ito ang mga nag-stick. Salamat na ito ang mga nag-uban sa ito ang programa from 11 a.m. to 1 p.m. Di nila sa 106.3 Bell FM and Radio Bagding. Bye!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, taklit, taklit, balita, balita.
4: Maayong hapon, kabagting o kabagkadas. Ano na ang daklit balita ala una? Kapin 2.4 milyones nga livelihood assistance ang ipanghatag sa Department of Labor and Employment sa Zamboanga del Sur Field Office. Kanto sa 50 kabenepisyaryo ubo sa Enhanced Partnership Against Poverty and Hunger Program. Sa Municipal Gymnasium sa Tigbao, Baguhay lang. Ang maong ayudang mukabat og 2,479,700. Naglangkob sa nagadaiyang panginabuhian sama sa baking and pastries. Barbering, carpentry, dressmaking, welding, street food vending, nail care, photocopying og printing ug uban pa. Aron matabangan ang mga benepisyaryo nga makasugod og lig-on og malungtarong panginabuhian. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita ala una kini sa Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Barbarim.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: So, kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, so, silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
3: Wow.
2: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, ano yung sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: na ang gamhanan o gaybulungan nga ha-plaster ball. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: Ang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa untang anaamo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. O di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ania napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup unya napod na siyay kini ni ang capsule. Mao na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato na imbalakan mga pinalanggang tigpaminaw. Namintana ang mga luha sa mga mata ni nanay. Dihang nananghid si Inday nga manimpalad sa laing nasod aron sila maharuhay. Wala panumbalinga ang mga luha nga sa aping minagahinay. Gisundan ang mga pako sa pangandoy diin tulin nga mikapay. Samaran ang pahiyom nga bibiya sa Pinoyanan. Madagumon ang kahaponon apan ang pagpanimpalad gikinahanglan. Bibiya nga puno sa kakulba o kahadlok apan gibaliwala ang tanan. Samtang nagsunod ang mga pahimangno ni tatay sa nagkalayong mga lakad. Sa kusi sa kasing-kasing gibati ang tumang kahapdos. Apan kinahanglan nga maluwas sa utang nga migapos. Pipahilayo dala ang dakong pangandoy nga maluwas sa tumang kakabos. Unta mo pauli nga malipayon kay nahawas sa kawadon nga giantos. Gilupad ang tibuok kalibutan aron ang pangandoy matuman. Gidupa ang tibuok kalibutan ingon man ang halapad nga kawalaan. Sakay sa mga nindot kasakyanan sa kawanangan, nakiglumba og sa kinapungkayan sa mga pangandoy siya napukan. Tungod kay wala damha dito siya gipadpad sa sayop ng kapalaran, nahimong ulipon o gidaog-daog sa mga taong iyang gialagaran. Tanang trabaho giangko na los dili pakanon kay ang tuyo trabaho man. Way kalipay sama sa binilanggo na way kagawasan. Tanang mga nindot nga laraw sa kinabuhi nga nabilanggo gibuhian. Halos dili mo tunob sa yuta aron ang pangandoy kahatagan o katumanan. Dili maihap nga mga pangandoy apan dili usab maihap nga mga kapakyasan. Tungod sa habog nga mga pangandoy natagamtaman ang matuod nga kalisdanan. Tungod sa kapakyasan nga iyang naangkon siya nakaamlo. Dili importante sa pagpakabuhi ang taas nga garbo. Sayop di ay ang mangandoy nga maligo sa pahumot matag Domingo. Ang labing importante lang di ay nga kanunay init ang luwag o kaldero. Di na day kinahanglan ipanghinambog ang dulyar sa ubang kanasuran. Barugan o pakigbatukan nato ang atong yutang natauhan. Maningkamot na lang kita nga mukayod sa atong umahan. E sa mulangyaw nga ang pangandoy, mahugno lamang. Inata mo lang yo, Arinatas Pilipinas. Natumadong Canada, balag init diri. Alang kaninyo tanan, tunling sa mga karay.

0: Okay, kapalaran. Alanto kaninyo yung tanan, mga pinalanggang di paminaw. Atod kaninyo sa pinaka-the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kaig panghaplas. Abisag di gud po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kananay something imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingin ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Napaso ang tudlo sa unsa man eh?
2: Tudlo na sa bata, sir.
1: Ah, tudlo sa imong bata. Ngano napaso man eh?
2: Diri man sa may abuhan, nagdula-dula aning baga, pagkahuman napaso. Mutong hilak siya, mutong dali nagpuha itong Huwander Herbal Oil. Ayun, akong ibutangan, wala magdugay, mga 1 minute siguro. Siya sakit.
1: Wala na niya na batian ang sakit?
2: Wala na, sir. Unta na sa hilak. Bugnaw ko siya doon, purag pa ba, lahi siya nga pagkatambal kay manungot-sungot, sir?
1: Lahi gina siya. Oh, nindot kayo ng gamiton.
2: Ayan, karon gani, o nga, ako ulit po, mura magmulmul sa panungot ba din akong giplasan, sa masal-masal na ko sa sawa. Okay na karon, sir.
1: Okay na kayo. Salamat kayo sa Huwander Herbal Oil, ha?
2: Salamat po, sir.
1: Pangalan din na to?
2: Pan, sir, si Balong, Bahosa, Suyat, aga Bayog, sa monitor.
0: Ingon ana kanindot kanang ato ang produktong Huwander Herbal Oil. Huwander Herbal Oil. Ano nga plus ngaway ka parehas kanang na Tyler dili na amo oy. Wa gi milabot ana. Kanang na Tyler wa milabot ana. Kanang Wonder nga WO wa milabot, kanang Huwander nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ng atong Huwander Herbal Oil. Mantayan na ni Huwander Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mingon nga. Sa maning ingon, nindot ni di mday. Na. Kaya di mday mao imong napalit. Imog yung liliyon kay na manay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili gyud ka. Mao na yung pinaka-importante nga mulikli gyud ka kay na marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina, no? Kana pong atong Huwander Animal Vita, maay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na ka ng baboy, kay baligya man na, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo ka ng tambok, baga o gunod mong gunay lamis karni gun. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimong nga vitamins, Huwander Animal Vita. O niya, kanang kabo, kay daruhan mo na, ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Ako di ay si Analisa De Los Santos. Nagpuyo ko dere sa Sunwan B. Del Carmen, Iligan City, sir. Sa pagkadungog na ko atong Animal Vita bitaw nga inyuhang gi kuan sa TV aw sa radyo, muto nainganyo ko kay ang akong baboy murag kuan ba naglibo ko unsa may akong i-vitamins ani nga kamulo naman siya pangulag. Karon naburos na gyud siya, sir. Pagkaburos niya din ang anak man siya, sir, unya karon mura maggaluya ang akong baboy. Nalibog ko ni ko galuya man ni niya. Mura bitaw siguro ga breast engorgement, naghubag mangod ang iyang mga tutoy, sir ba. Moto nga nakadungog ko nga Animal Vita daw ipainom. Moto nga kung ipainom og Animal Vita ang akong bana, akong ipapalit. Sus natagbaw pagyud mi panglibot sa syudad kay Animal Vita lagi. Nya moto nakapalit siya. Among gipainom, sir, na ulian man ang akong anay karon unya ang akong mga baktin bitaw, sir, kusog na kay manutoy. Nagpasalamat gyud ko sa Animal Vita kay kung wala pa ko kadungog sa radyo, wa ko kabalo kung unsaon ako og unsay akong ipainom nga malagsik ang akong anay. Maura gyud na, sir. Dagan kayong salamat sa Animal Vita.
0: Nana kanindot no ang produktong Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris, no? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot man kay Wonder Banaba Plus ang plus ano niya mangustin. So effective ni para sa tumakaig suunan. So mo try ka pagamit ani. Wonder Banaba Plus. So, kana imuhang bato dia sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Wonder Banaba Plus.
1: Nakapalit na ka sa Wonder Banaba Plus?
4: Oh, nakapalit na ko.
1: Unsa may gigamitan nimo sa Wonder Banaba Plus?
4: Inom na ko kay nagkuan man ko akong UTI gani.
1: Imong UTI? Yeah.
4: Oh, UTI na ko nya. Okay na ka akong paghihi.
1: Okay nang imong pagpangihi. Mm.
4: Primero dagan akong giinom nya pagkatunod isa-isa na nako gada adlaw.
1: Mm-hmm. So karon normal na ang imong pagpangihi.
4: Normal na nga, tinaw kaya kung hihi. Muna among ginapalit diri. Malita mini ani sir, malita occidental.
1: Malita occidental. Sige, kinsa niya tong pangalan ma'am?
4: Benedicta Tumandan sir.
1: Benedicta Tumandan sa Malita.
4: Oo, Malita Dama Occidental.
0: Nana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpamina. Si Charlie nga Abreu ni sa May Pahiron Lumbia, pag-aray kong Lordan Dinky. Fernand Dinky og ni Ma'am Teodora nga ako ang asawa, pag-aray sad ko Dorimi Baculio. Sa mga Abreu family og sa mga Pasagdi family, sa mga Lago family og sa mga Balatero family. Aray sad ko sa akong mga kauban ng mga PWD diri sa Barangay Lumbia. Salamat. Aray ko sa Rimburan family and Saliling family. Nagpag-aray si Brian Saliling Rimburan from Barangay Amas, Kidapawan. Always ming gapaminaw ni mo. Aray ko sa Biga family, Makam Salva din sa akong ati Gisil Makam. Sa May Usminia, Sambuanga del Norte, Amping, love you so much from Bert. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops. Ay, pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mani ipainom gyud kay ang bata ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy, no? Paminawa ni testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, moy pagkatao taman 1 year old.
5: Kinsa gani ni ma'am?
6: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuakan. Baling siya ma'am.
5: Ma'am, unsa imong experience ani atong Vitron Drops?
6: Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nga kaya nakadungog mako sa Wonder Radio nga na ay Vitron, nagpalit akong bana dahil ako silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoo. Tapos kasi lahat ng time nga kung silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong tingog.
5: Alerto kayo.
6: Kuan mo, tando-tando o, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako ha, tripit akong anak, akong gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan ng Vitron Drops.
0: Unana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hingatulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron kaya po ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o, testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
7: Ako si P. Baculio, Purok Dos, Miranda, Manolo Portis Bukidnon.
1: Kung sa may atong nabantayan, ani paggamit, aning kuan ma'am? Kani nga produkto?
7: Kining produkto nga kuan, Vitron Syrup para sa akong mga apo. Sawa pa na ako magamit ang Vitron Syrup sa akong mga apo. Dili hingaon, unya matulog, alas 10 na sa gabi ay makatulog, alas 10 media pa yung nasa alas 11.
1: Dugay kay mga tulog, kay magsigi og dula.
7: Sigigtan ang TV.
1: Sigitan og TV.
7: Unya. Oo, unya magdula sa cellphone.
1: Unya karon sa dihang nga imo nang napagamit aning Vitron Syrup unsa man imong nabantayan sa ilaha?
7: Kapag gamit na ako sa Vitron Syrup, askil na kaayo. Kusog na maglihok-lihok. Mura na askil yung ako nga 5 anyos, mura naglaki og lihok.
1: Unsa man na, bae?
7: Babae. Unya, kayo na matulog. Unya, dili ako magpabiya og bahaw sa kaldero kay magsige magpangayo. Unya, santuog ka ng dili ka kumpito ang inisurihan. Lito ka ng tabi na kaayo. Unya, kinipong iyang maguwang, timi-timi po mukaon, karong nga akong wag Vitron, gipatumar og Vitron, ay daghan na kinanan, buyag nagkaon. O maura na ikong ikasurya sa Vitron, o katong kung apa makagamit, magamit yung tilag Vitron.
0: O na, ang Vitron syrup, ang Vitron tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apil na ni ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron tablet kay epektibo ni para nila labi na gyud tong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan Vitron tablet gyoy katapatan.
1: Pangalan sa natong address?
8: Akong pangalan si Harding Malina, relocation mainit, Katil de Oriental.
1: Salti eh, mister, okay. Kung aun sa kanindot ang kining produkto nga Vitron tablet.
8: So, sa dili po magamit ang wapang makasulihan ni Vitron tablet. Ang karog, yung dili good ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, malas 12 na ako katulog. Mm-hmm. Pero suka, nagamit ako ng Vitron tablet. So, Marga la City, katulog na ako. Ang tulad alas 4, alas 5. Hindi na ko halos kamatan, mag-iisip kong hihika sa pagkaon. Usaraman ko sa balay, naging usara ko.
1: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
8: Oo, mahal na akong kaon, mahal na akong tulog. Mm-hmm. Mawin na yung tingon ako na mahal pa yung Vitron tablets di ay. Kaya suka, sana, nakabati ko sa ako, ang ganyan ma-advertise di ay sa ako, ang ni Kuya Cardo.
1: Mm-hmm.
8: Matong isulayan ako ang Vitron, isulayan ako. Sinur man yun. Maayogin gamit ito na Vitron tablets.
1: Okay.
8: Ayaw katul, may na akong taon.
1: Mm-hmm. Sige,
8: sa
1: salamat.
8: Ako na ginamintin. Ito, nag-iag Vitron tablets.
1: Mo na niyong ginamintin ka ron?
8: Oo, mga akong ginamintin ka ron.
1: Sige,
8: oo.
1: Salamat ka sa paggamit, ana.
8: Salamat.
0: Ingon ana, kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pagkaray unta ko Kuya Card sa Kabakungan Claveria Misamis Oriental sa ako mga relatives kang Manilin Ayuban, kang Jinilin Ayuban, Idemi Ayuban from Miss A from Manolo Fortits Bukidnon. Kuya pa shout out ay ko sa Canyos family, ang Taglinaw family listening from Consuelo Magsaysay Misamis Oriental. Si Yuyong di ini Kuya. Karay ko nilang Maricel Tumindog, Maylin Abista, Rose Roa, Ilani Bernardi, Sami Caniamo, Nilda Samuya, Liti Lidisma, Linda Montesilio. Karay si Luloy Anita sa Anahaon, maramang request kong song I Can't Stop Loving You. Daga salamat sa pagbasa, God bless. Kanang Who Wonder Herbal Coffee. Kanang kapi na to yun nga paborito ka istana, no? Masin na pa'y waka tilaw. Tilaw yun ako ninyo? Paborito kayo nga kapigin eh. Buntag ko duhapon, birigyong gayo herbal mangod, no? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo, dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslo may mong kutokuto. Indot yun. May yun yung gamito ni nga to ang produkto nga Who Wonder Herbal Coffee, no? Masin o gididaan na kapag pangapi, kaya imong sugar, protein ang taas, itry ni nga to Who Wonder Herbal Coffee kay stevia man eh. Kato mga high blood ron, naminaw na to karon, ay lang mo ka high blood, pag-inom lang mo Wonder Cardio Care. Kaya ganyan, Wonder Cardio Care, dako ning tabang, para nga malikayan nga kanabitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kaya kanang taas nga blood pressure, ang in English na high blood, mamana, high blood pressure, taas ka og blood pressure. Mauna, hinungdan nga, mahiwi imong dagway, mautro imong linakwan, og di yung kaswerte yun, o pa siguro, babalhin imong birthdays, November 1 o 2, ano ba? Maunang bantayanan ni mo ng kanang blood pressure. Mag-inom kag Who Wonder Cardio Care. Ayaw kag kuan, ayaw kag kumpiyansa, no? O, dili ka magkumpiyansa kay kanang Who Wonder Cardio Care, makatabang na ni mo. Aro malikayan nga kanang birahan ka stridor nga high blood. O niya, katong mga almuranason, di magin po kaganahan mo, istorya siguro na akaana, limod magin po ka kay uwaw po ng naka-almuranas, pero pag naakaana, sikrito lagpalit og Who Wonder Himo Aid. Kay kanang Who Wonder Himo Aid, makatabang na anang imong almuranas, ha? Oo, oh, pwede ra, may problema. Pwede ra man kung nag-isuat ni mong papel. O niya, itunol ni mo sa muang kanang mga sales representatives diha sa tindahan. Aron nga, di nakaya ka mo vulgar o istorya bang upalit kang himuid. Pwede po mo yung kagisugo lang ka, anak. Kaya kanang Wonder Himuid, makatabang na sa dunay mga almuranas, ha? So, pusuway eh, palit lang. Kanang testing eh, pwede naman gano'n di ka magpalit og daghan o sa kastab lang sa'y palito ni mo. Napuok man nakabuok. O niya, purbahan na sa ni mo God kung panalitan o makita ni mo nga may magigipikto ning Who Wonder Himo. E di, balik-balikan lang yun po ni mong palit. Ana na may sikrito, ana. Gusto kag dili kadaling subawan, di kadaling hilantan, pag inom og Who Wonder C+. Okay, kanang mga bata ninyo nga 2 to 12 years old, naman tayo sirap nga Who Wonder C+. Naputay kapsul nga Who Wonder C+ para sa mga dagko kay kani magong vitamin C kay di magud kaya sa tong lawas magproduce og vitamin C. Mo nang kinahanglan kitang mag-outsource kinanglan kita kuan ba kanang mo inom kita ba kay ang atong lawas di niya kayang magproduce og vitamin C. Mag-outsource ta mo nang mogamit ta Wonder C Plus. Natay Wonder C Plus ha. Natay syrup sa mga bata nga 2 to 12 years old unya napud tay kinini ang capsule para sa ato mga kaigsuunan nga mga 13 anyos pataas. Importante kay nang Wonder Vitamin C kanang Wonder C Plus importante kay na. Labi na karong panahon nga mag-uwan, mag-init. Basta pangita mo vitamins kanang Wonder, Wonder C Plus. Mo na atong pangitaon mga pinalanggan tigpaminaw. Inyo nang makaplagan diha sa inyong mga suki nga mga farmasya ug butika. Wonder C Plus. Read ko sa akong papa si Nonoy Disipulo, akong mama nga si Amalia Disipulo, akong lula nga si Magna Pairat. Greet ko sa team Arpahol. Pag-greet si Maki Pairat Disipulo from Banban, Kiangat, Dangkagan, Bukidnon. Pag-aray ko sa Tadiaki family, Marquez family, kag sa nagapaminaw karon from Annie Rose Tadiaki ng Barangay Makabas. Ako lang di ay i-greet akong palangga nga asawa si Rodzina Gulias Bangkuyog, ang among nag-inusarang anak, babae nga si Crystal Kate Gulias Bangkuyog. Nag-greet di ay ako si mao si Richard Landasan Bangkuyog, Ikanri City of Abihid, Tugup, San Fernando. Nagang salamat. Bueno, arita sa interview, pinada ni Nestor Balansag, taga Puro 4 Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental. Ang title siyang balak kay panid sa kagahapon. Uy, mura mag-titles itong drama. Ato na yung hatagang kinabuhi. Sa dugay na nga panahon, ikaw akong nadunggan. Huwag ipakawalay bili kay ikaw sa kaprograma lang. Panwa ko tuyuan na tandog akong balatian. Sadiyang ang mga balak nung pulong mipukaw sa akong panundungan. Ang kagahapon sakit na kaing palandungon. Sa paglabay sa panahon, ako nagmasulungon. Ning dughan nga naghambin sa samad sa kagahapon, nahiaguman sa saad og panumpa mong baka. O tudling sa mga garay nga gihugupan og paminaw sa tibuok Bisayas og Mindanao. Ang imong mga pulong nakapapukaw sa nahinano ko na untang katulugon. Tungod kanimo na banhaw pagbalik ang masakit kong kagahapon. Sa gugma kong balaan, gusto ko nang ilubong sa kalimot ang tanan. Dili ko na gustong litukon pa ang mga pulong sa kagahapon. E makahatag lamang kiniyong samad sa akong balatian. Ang samad na alim na apan may ulat nagpabilin. Nga inigtindog sa panahon magdugo lang gihapon. Unsa pagkahaang pagabuhaton, aron ikaw pinangga malimtan ko na sa dayon. Sa daghang mga katuigan ako na ulipon sa gugma mong bakakon. Gusto ko na ikaw ang kalimtan aron ako magmalinaw na intawon. Gusto ko nang usbon o baguhon ang kinabuhi ko karon. Na sa hataas nga panahon na ulipon sa gugmang maluibon. Di pa ulahi ang tanan aron ako mubangon. Tukuron ko pagbalik ang nahugno kong baybayon. Wala ako kawadig paglaom nga saunahan maangkon ko ang kadaugan. Taliwala sa daghang mga pagsulay nga akong naagian. Maangkon ko ni ang tinuod nga kalipay. Sa dugay ko na kining gipangindahan. Kanan kong paningkamot di ko gihapon makabot. Ang kalina o kalipay nga dugay ko nang gipangandoy. Kaluton ko na lang kaha ang mamingaw kong lubnganan. Anong sa laing kalibutan balunon ko sa akong kamatayon ang mga panid sa akong kaminyoon. Morning panid sa kagahapon, entry sa balak writing contest, Nestor Balansag, Puro 4 Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental, sa tudling sa mga garay.

0: Okay, alang to kaninyo yung tanan. Pero madun ako, ano mo ko yung oras. Salamat kaninyo yung tanan sa pagpagiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating.
2: Oras, alas dos.
1: Radyo Magbating.
3: Oras, hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: BBC Daklit Balitan.
5: Maayong hapon, kabagting o kabalkada, siya nina ang Daklit Balita, alas 12. Ipaligon sa Department of Trade and Industry, Zamboanga City Office, ang price monitoring sa mga school supplies sa nagadaiyang supermarket, bookstore o retail establishments sa pagbangandam sa balik eskwela karong Hunyo. Gimonitor sa DTI-ZCO ang presyo sa mga notebook, pad paper, lapis, ballpen, Crayola o guban pang school supplies o masiguro nga nasunod ang suggested retail prices o SRP o malikayan ang sobrang pagsaka sa presyo panahon sa back to school season. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita, alas 2, kini si Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon, ganatong tanan.
1: BBC Daklit Balita. Radyo Magbating.
6: Kayo sa charity work. And to begin our 2 p.m. draw, let's welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Good afternoon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator, isang poging smile naman dyan, sir. To ensure transparency and integrity of our draws, we regularly conduct pre-draw procedures. At para sa naging highlights kanina, let's watch this.
7: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Mga kalaro, this is it! I-manifest na ang swerte ng numbers ninyo dahil maglalaro na po tayo. Tara na, let's play Lotto!

0: Susunod nating aalamin kung lucky ba ang 3 numbers ninyo. Mamaya na yan after this good news from PCSO.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto Game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: 3D Lotto Players, kayo naman ang may chance to win. Ang 3 numbers ninyo, 4,500 pesos ang premyo pag nag-match yan sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Available din ang Rambolito System Play wherein you can take home 750 pesos or 1,500 pesos. To all of our game players, maglaro po tayo within our budget. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 1. For the second number, we have 3. And the third number is 0. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 1. 3 and 0 in exact order.
1: Radyo Magbating.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas gupi ah, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo.
4: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa

0: sa unsamang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bilabila Herbal Coffee ug paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Sitinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patong hayahaya ng lawas. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Ani ana ang gamhanan ug gaybulungan nga Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog, tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot namin mati kanio, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Lay na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gid tanang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako gyud ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to, kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Prausos. Kuan ako 5'7".
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eriklorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radio. Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Di ana anggam hanan ugay bulungan gahaplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, ug daghan paguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio. Bagbag.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giyas. Ikaayong panglawas ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
5: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Motuon ako nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
8: Vision X, sulay ang kaepektibo.
5: Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
7: The Secret of Health.
10: Santhon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
10: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santhon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: Daklit, balita.
7: Maayong hapon kabagting o kabalkadas, aniya na ang Daklit Balita alas 3. Alang sa mga batan-on nga interesado mahimong engineer, adunay kahigayunan nga moabot gikan sa Taiwan. Pinaga sa scholarship o pagtuon sa Konsan University. Ang maong universidad magpahigayon og entrance exam alang sa mga kwalipikadong aplikante gikan sa Zamboanga del Sur dito sa Mega Gym PGC Dao Pagadian City karong Mayo 15, 2026 alauna sa hapon. Pinahanglan ang pangidaron og 18-23 anyos residente sa Zamboanga del Sur og bag-o lang nakagraduar sa senior high school gikan sa bisan unsang high school sa probinsya. Pati ang BBC Daklit Balita alas 3 kini si Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
6: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sed Celebrity Beauty Soap na! Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
6: Mio,
5: okay po si Tatay Mio.
6: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
5: Opo, pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
6: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Radio Magbating Ting!

0: Radio Bad Bad King.
1: Me look, and everyone look is girls. Ha ha.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Ang sarap.

0: Bulacanog, Virginia.
1: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Rock, rock, radio, bat, bat, ping, ping.

0: Radio Bagbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kag epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
9: Santon Plus Gold!
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan na ang natabangan.
11: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daklit Balitang.
3: Kapag di kabalkada may hapon, anyana ang BBC, Daklit Balita, alas 4. Personal nga inspeksyon ni Mayor Ruel Balong Molina ang nagpadayong pagpanindot sa LGU Covered Court nga nahimutan sa likurang bahin sa munisipyo police station.

0: Radio Magbang. Ping.
1: Oras, alas 4.
2: Radio. Oras, hatod nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: BBC Daglit Balita.
2: Pagdi kabalkada may hapon, aniya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Personal nga gi-inspeksyon ni Mayor Ruel Balong Molina ang nagpadayong pagpanindot sa LGU Covered Court nga nahimutan sa likurang bahin sa munisipyo Police Station. Sa pagkakaroon, gisugda na ang pagpanday sa perimeter fence o ga-canopy isip parte sa pagpaayo o pagpalamos sa mga pasilidad. Nakipusab sa plano ang pagpinta sa tulo ka pickleball courts aron magamit sa mga komsuryans nga gustong magdula o makigbahin sa mga sports activities. Tinguhan ni Mayor Balong nga mahimong mas maayong lugar ang covered court para sa makalihukan, dula o pagdagtigom sa katawhan. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence Sofima. Maayong hapon.
0: BBC Daklit Balita. Radio Magbating.
2: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya mo may ingon nila. Moro yung nakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos day ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po la. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Nakakalakas kuya boy ng katawan. Nakapagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Andiya na ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Radyo Bagting. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat, taga-Digos day ko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Are you planning to
5: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
6: Gusto ka ba mutrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakap pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
3: Mag-Santon Plus Gold!
4: Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
5: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.

0: oras, alas 5.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radio Magbating. Sample Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang hapon, Luzon! Maayong hapon, Visayas and Mindanao! Welcome back sa PCSO Lottery Draw kung saan unlimited ang saya at unlimited din ang mga exciting prizes ngayong Lucky Wednesday, May 13, 2026. Ang tanong, Lotto Players, are your tickets ready? Lotto tickets lang ang puhunan sa mga games natin, kaya bago mag-manifest ng swerte, siguruhin kumpleto ang tickets sa mga sasalihang games. Gaya ngayong 5pm draw, dapat hawak na ang mga tickets para sa 2D Lotto and 3D Lotto games. Dahil in just a few minutes, sisimulan na natin ang karambola ng mga numero. Kaya huwag na pong maglipat ng channel o mag-browse ng ibang websites. Manatiling nakatutok sa IBC 13, DATV at sa ating official social media accounts. Simulan na natin ang pamimigay ng papremyo. Let's welcome our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our live draw proceedings. Nandito rin ang representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us in our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Araw-araw nagsasagawa po ang PCSO ng pre-draw procedures. This is to ensure transparency and integrity of our lottery draws. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto players, it's time to feel the thrill and bag those thousands of prizes. Tara na, and let's play your favorite lotto games!

0: 2D Lotto Players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede ninyong maiuwi basta mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito System Play where you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 13-1-3. And the second number is 25. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 13 and 25 in exact order. Lucky 3 numbers naman ang magbibigay ng panalo sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto Game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Sayarin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655.

0: Lotto players, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo pag nag-match ang three numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nag-rumble ito si Semplay, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Lotto fans, ang lagi naming paalala, please play smart, play safe, and play responsibly. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 3. For the second number, we have 2. And the third number is 4. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 3, 2, and 4 in exact order.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Radio.

0: Shade Liniment, gigama sa Shade Pharma.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadali ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamahingadlaw kaninyong tanan, welcome sa ato ang pangpanag-ubo.

Kini nga tulumanon, hatod kini kanato sa ato ang Zed Marketing, ang tighimo sa ato ang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Ang Zed Panyawan Plus, Zed Panyawan Garlic, Zed Kogon Herbal Capsule. Apil pa ang milagrosong klase sa haplas ang Zed Liniment Oil. Ug ang lamian nga makatabang sa kalawasan nga klase nga kape, ang Zed Panyawan Coffee Mix. Karong adlaw mga galag igsuon atong pag-isgutan, kini ginatawag natong 7 Natural Doctors. Or kining ginatawag natong 7 Doctors of Discipline. Kining mga klasihang mga makatabang sa atong kalawasan mga higala igsuon, ang labing importante nga anaa kanato. Una mga higala igsuon atong pag-isgutan, ang ato ang sun, water, air, sleep, exercise, diet ug ang energy. Right lang, mo kini sige ginatawag nato nga pito ka mga natural nga doktor sa ato ang kalawasan. Una si Dr. Sun. Si Dr. Sun kinahanglan nga magpainit taniya og 10 to 15 minutes 3 times a week. No, gikan sa alas 10 or gikan sa buntag, ilabi na gyud sa pagsugod sa pagsubang sa adlaw until mga alas 8 sa buntag. And of course, mamahimo sab nga gikan sab sa gikan sa alas 10 ngadto sa alas 2 sa udto or sa hapon. Mao na siya ang mas makatabang kanato. Ikaduhang doktor, si Dr. Water. Kinahanglan kita nga moinom og at least half of a glass of water every hour, no? Kada oras kinahanglan nga moinom kita og tunga sa baso nga tubig. Kana kung dagko nga klase nga mga baso mga igalagigsoon. Maayo sab nga pakapinan kini nato og limonsito, no? At least mga 5 drops para makatabang kini sa atong kalawasan. Ikatulo mga igalagigsoon, si Dr. Air. Kinahanglan kita nga mag-inhale 7 consecutive times, no? Inhale 7, exhale 7. Sa napulo ka beses ni mong pagbuhaton, kini maayong buhaton sa pagmata ni mo sa buntag o usab ka lang before kang matulog sa gabi. And speaking of katulog, ang ato ikaupat ka doktor, si Dr. Sleep. Kinahanglan kita og 7 to 8 hours of sleep alang sa mga adults. And of course, dapat ang ato ang room can be dark, no? Dapat ngit-ngit o usab wala yung mga gadgets nga atong gamiton before kita mga tulog. And of course, ang ato ikalabang doktor, si Dr. Exercise, kinahanglan kita og at least 15 to 30 minutes of daily exercise. Importante kini para ma-boost kining atong energy and of course kining atong immune system. And of course, si Dr. Diet, ang number 6. Si Diet, mga igalagigsoon, importante kaayong dapat ang atong mga ginapangkaon katog yung mga green leafy vegetables, katong mas taas o sustansya nga ikatanyag sa atong kalawasan. Maglikay kita sa mga saturated fats o mga trans fats, labi na po kini mga ginatawag na itong hydrogenated oils. And of course, likayan po na ito, kining ginatawag na ito ng mga pagkaon ng mga wala ikatanyag ang kayuhan sa itong mga kalawasan, kining mga instant foods. And number 7, mga igalagigsoon, si Dr. Energy. Kinahanglan nga doon na kita stabilized, ground, and rebalance. Everything around us, dapat na kinahanglan kita og energy. Ang ito ang positive energy, ito ipasulod sa itong kalawasan, positive pod ang ito ang outlook sa itong kinabuhi. Then dili pud kalimtan mga igalagigsoon nga dapat energetic kita sa pagsugod pa lang sa adlaw para mamahimong positibo kining atong lawas. Then dili pud kalimtan mga igalagigsoon, dapat mag-detoxify kita sa ito ang mga lawas. Importante nga pag-ampingan ang atong colon, kidney, lungs, and skin. And makuha na ito ka ng mga pag-detox or paglimpyo sa itong kalawasan, pinaagi sa panyawan nga tanom. Kining panyawan, sulabihan kay kini ka powerful o makatabang kini sa atong kalawasan. Ang panyawan karon mga igalay iso na nakakaroon sa mga kapsula, ang Zed Panyawan Plus, Zed Panyawan Garlic o ang Zed Kogon Herbal Capsule. Pinaagi niya ng mga igalag igsuon, ma-detoxify kining atong kalawasan ug makatabang pagkita ng mamahimong himsog ug maluwas sa mga balatian. Di man ilang ang mga produktong herbal sa Zed Marketing, tinuod ka ng makatabang sa atong mga kalawasan. Basta tatak Zed Marketing igsuon, tatakining magaling!

0: Sad Celebrity Kajak Soap o Sad Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes. May inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
2: Ang sugar ko, minsan 200 sa umaga. To something 180, nagre-range siya ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako. Ang baba po, 134. Minimaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old.
1: Basta tatak, Sed Marketing, tatak, kining mag- galing!
3: Sed Health Testimonies. Sige ng Virgie Abuda, taga Cebu City, daghana ang gibati ng mga panakit sa kalawasan. Ug sa matag haplas niya sa Sed Liniment, dali rasang maulian.
4: Mabati rin kong pamanhod o laylay sa akong mga PL, batiis, o usahay mga laylay para kong buko-buko magsakit. Mabukoy akong gamito ni haplas. Ay kanoy sa Diyos kay mawala, mampudayon ra. Soon-soon ng mga tiyan. Nanamaraya.
5: Kung sa gamit yung mga produkto, ma'am?
4: Sed Liniment. Misa unsaon pa sir, mga ora gini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayo gyud para nako mao na gini sumpay sa hinabuhi isip.
3: Sed Liniment, epektibo, garantisado, makaayo. Sed Liniment, mapalit sa mga butika.
6: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glota Soap.
7: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
8: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
9: Tibos nga gugmang ako'y kahatag ni mo. Akong gugma ang mangitag paagi, aro mahatag ko ni mo ang karuway.
10: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katungod na mahigugma na ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
11: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikilangan.
10: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
11: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
10: Wa mamatay si Pani. Ni ako rinan.
11: Wa ko maginahanglan ni mo. Pareho!

0: ับไปอิลลูมดัดกง
1: Husto na! Husto na yung pasigikanta niya! Tabay ko may balik sa kani!
0: Dili na ka na mahimo! Kay patay ka na!
1: Buhi ko! Huwag ko mamatay! Buhi si Fanny!
0: Patay na si Fanny! O dili ka si Fanny! Ikaw si Panyan!

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: O garuna niya ang unang bahin ni Sugilanon. Mihilak si Fanny. Gisabak nito naman nun. Ermitanya ang bruha.
1: Oh, nang. Nap, oh. Kaumayo. Pwede ka pagkaan sa sud. Pagsulti lang kung kuwang kay puna na to.
2: Puni na lang daan doon kay kuwangon lagi na. Tagsar kong kakaoglami. Lapon eh, pun
1: eh. Ay, lagting ba? Ha? Kay mausik niya, kung dili ba hurot. Ato lang naman namun.
3: Nga nung hindi mo naging pagkaon ang tiguwang rinan?
2: Alala. Nakitantas, maldita.
3: Nga nung hindi mo basod ng bulingit, naging pagkaon ang hindi mo? Ha?
2: Ni araman ko sige, tuwa man ko musod.
3: Ilang bulingit? Huwag kong pagsulti ni mo. Rinan, ha? Huh?
1: Ako, nangayon siya pagkaon niyo rita. Giguto man. Namayda kang pagkaon sa suod. Mong yatagan ako.
3: Dili ka magbuot-buot. Malanghid ka kay sulugoon ka lang. Abusado ka na. Ang imong trabaho din ni hardinero driver o targador sa among asyenda. Unya ka lang ipanghatag imong pagkaon. Amo na, di na imo.
2: Ay, ako. Hey, kangilad. Why ayo? Hilas!
3: Ano sa to? Ako din nga lang limog hilas, ha?
2: Ikaw gyod. Ha, abidato man kang ilad kay kinaiya. Hila!
3: Hilas na eh, ha? Ikaw tigawa nga ka. Nagtukar at katubayan. Ha! Diray!
2: Ayaw!
4: Adag, dito ni mo ang ngayong buhaton.
3: O ganong tili man, papa, ha? Inyo itong gisugo si Rinan nga pakanon tong bulingit na tiguang? Ha? Inyo bang pagbuot kahatagan tong pagkaon?
4: Wa mi magsugo, pero dili daotan ang yagi buhat.
3: Daotan to pa, kay nagbuot-buot. Wa mananghid. Abusado sen dako.
5: Ay, Fanny anak, ganong ingon anak ka magkinaiya? Kisabay nagtudlo ni mo anang batasana na?
3: Di na kong misil pang tudluan, mama. Dako na ko. Kamu mo ay makapahibong kaayo. Ngalong ingon anak niyo mga batasan, ha? Kita mo ay labing dato din sa atong dapit. Pero ang inyong kinaiyan ni Papa Felipe, mura mag mga sulugoon. Yanuhulan mo sa atong mga saop.
5: Uy. Dili, Fanny, nasayop ka. Dako og respeto ka nato ang atong mga saop. Suod nato sila. Mangyano sila miduol nato.
3: Dili ko ganahan, anak Mama Esperanza. Ha? Dili, yun. Mga saop lang sila. O kita, ilang agawon, busa dili mahimo maguna-guna sila nga pariha sila nato.
4: Nananaigo na mo, anak. Hapo na. Mangandan mataalang sa sarosalo nga itong buhaton, mahinungod sa itong mga saot.

0: Las Rinan. Yan ang mga bisita. Hi.
1: Ati pala sila to sila. Dali, dali, sulod mo.
0: Diretso lang, Mokso. Diretso, diretso, diretso. Tunay dagang pagkaos na misa, ha? Pero, ayaw una mong pangaon, ha? Paghuwat og agdahon mo. Sige, sige, sud lang, sud, sud lang. Pili lang mo, gasa mong lamisa, ha, lingkod, ha? Ayaw, ayaw mo, kabalaka. Wailaing bisita sa mga saop, ragining mga salusalo. Pahimutang, pahimutang mong tangan. Ay, ikaw, ikaw, spirit mo na pita, ha? Para lengkot, lengkot, mga bisita.
2: Oh!

0: Mega Bay. Na, sige, mga on mo bayo, ha? Inom, kutob sa inyong gusto. Pero, para inyo gining-kining tanan, busayang mo pag-ilog, ha? Kining maong salo-salo para inyo na gini. Kaya dako kayo tag-ani karon sa katubhan. Huwag kining tanan tungod sa inyong kakugihan. Namo nga, sige. Pagbuhong mo. Sige.
1: Oh, yun na, hain pa man ang uban. Daghan pa man ang uwa din, he. O sila di ay si Berta o si Carnoto. O sila si Noy Hameng o si Nang Tutay. Sila si Ayot. Wa pa ko na ko makitiha o si Okiat. Hain pa man.
2: Pabuton na mo.
0: Si pabuton ko. Pangaon mo guna. Utal dili mahurot ka ng pagkaon nga mong giandam.
1: Bitaw.
0: Sige. Pangaon na mo. Kumbati na lamisa. Sige na.

0: Nang Luna! Hoy, Nang Luna!
1: Day! Nyerita! Nyerita, ayaw taon ko singgit-singgit eh. Uy, Nyerita, pani. Uy, mauhuin taon ko. Naidagang bisita in taon, Nyerita.
0: Dili na sila bisita, kundili. Bisita!
1: Uy, hala! Ayaw pag-ana, Nyerita. Uy, mga bisita na sila taon. Bisag saop na sila, pero bisita na. Kay giimbitar man na ninyo.
0: Huwag ko mag-imbitar. Sila na si Papa ug si Mama ang nagdapit ng mga musimos, mga kakatuka.
1: Uy. Pastilan. Kangiladan ang pagkasortihan ni Monyorita.
0: Ayaw pagkuan kong anak ko, ha? Tingalik ikaw rin hungawan sa kong sapot ron.
1: Ay! Gisapot, Judy, ay kanyorita.
0: Kung sa simong tanaw, ha, Luna? Sige na, limpyuhay kailang anam ang mansyon. Hugaw na kaayo, kailapukon kay tiil ang mga saop.
1: Ha? Anam-anam mo na ko pang limpyo, Nyorita?
0: Anam-anama, aron dili mo dukot ang hugaw.
1: Pero, Nyorita, nagsigi pa man ang salusalo. Una mag-anam-anam kong limpyo.
0: Ayaw magsuka!
1: Halaoy!
0: Kung di ka gusto mawan ang trabaho, ugma, pang limpyo!
1: Ha? Halo! Rinan! Rinan, tabangi ko dong! May andar na sang helikopter! Gaway makinadong, Rinan!

0: Masood lang ko dong. Parte man ka aron.
1: Orang. Salusalo ron. Pero kung masood ka, magkita lang itong malita na kong agawon. Pasikita na sad ka. Ako'y maluoy naman lang.
0: Yan naman di ay. Musukol man ko.
1: Lagsukol. Amo mo itong agawon. Unya, tiguwang naman ka. Unong sanya ka. Gipakawa naman tika ganin ang adlawan. Wa pa ka mabusog ato? Daghan man to?
0: Wa ko mabusog, oy. Kay gibugno man ko atong maldita. Dali man kong gutumon basta bugnoon ko.
2: Nga nung may anong sanat tiguwang bulingit, ha?
1: Nang, Irmi, nakitalgi kang nirita. Lakaw na lang, palayo na lang.
2: Sige. Nga nung ba na si ka magbalik-balik ini? Tagadigin mo tiguwang ka, ha? Unsa man, uyab mo ini ka mong driver?
1: Nirita, ayaw yamay-mayinas ng Irmi, tiguwang na na.
2: Hilo, mos-mos! Ikaw tiguwang, palayo din ni, ha? Paulik kundi ka gustong masakitan. Paulik kundiin kang kalapukan na gikan.
0: Mukaon ko. Wa man ko mabusog sa inyong gipakaon ako ganina. Salusalo man ron, mukaon pa ko.
2: Why pagkaon para ni mo? O sa man, di ka mo biya? Paguroy ka?
0: Ay,
3: ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginama ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatak kini nga magaling.
4: Mga kapanyawan, si Romeo Aldamia na disgrasya, nakaangkon og daghang samad nang haplas sa SED Limit Oil. Ang samad na ulian.
5: Naunsa din na SED eh?
6: Kuan ko sa motorbike, nimbalik kalit ang Romeo ning natumba na pitso kog kabagnos. Pag-abot ako diris balay, ako dayon ko nag SED Element.
7: Sa samad, diri kaabot sa tulo kad blaw awa na.
6: Grabe yun, dilib ko sa SED Element. Romeo Aldamia, malalag bagong bayan. 59 ako.
4: Ang bagong formulation sa SED Marketing Oil makatabang sa pagdali pag uli sa samad. Basta tatak sa marketing, tatak magaling!
8: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang SED Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinood ngayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tunumanon. SED, alam sa kahimsog.
3: Kining atong lawas, mga igalagig suon, importante nga atong pag-aampingan. Ano yan na karon, kining atong tunumanon sa SED Marketing, ang makatabang o paghatag o dugang impormasyon kaninyo. Aron ka rin yung lawas, atong mapakusgan, atong malikay sa mga balatian gamit ang mga produktong ginama sa SED Marketing. Ang atong lawas nagkinahanglan og enerhiya, kining atong energy mao kini ang nag-boost sa atong pang-adlaw-adlaw nga gingbuhaton. Aduna kitay mga ginahimo nga nagkinahanglan og enerhiya. And of course, mga igalag igsuon, kung kita ubos og energy, delikado nga kining atong lawas mataptan og mga balatian. Timanay kanunay mga igalag igsuon nga adunay mga pamaagi aron matabangan nato kining atong lawas nga aduna kitay energy. Number one na niini ang pagkaon sa mga green leafy vegetables. Ikaduha, mga igalag igsuon, ang kanunay nga physical activity. Nagkinahanglan kita og exercises aron kita adunay pagpakusog sa atong energy. And of course, kining atong insaktong pagkatulog o usab insaktong tubig sa kalawasan. Mao kini ang mga factors para makatabang nga kining atong enerhiya mapakusgan. And of course, dili kalimtan, aduna kitay SED Panyawan Plus, ang kapsula sa SED Marketing adunay gahom sa mangustin, luyang dilaw o panyawan nga napamatudan nga makatabang sa pagpakusog sa atong enerhiya. Pakusgi ang imong energy pagtumar na karon sa SED Panyawan Plus ginama sa SED Marketing.
8: Inyo nabatian ang programa nga magahatod kaninyog dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa SED Marketing, ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga adunay pagtabang. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alang sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Ang sobrang pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng adunay Sed Kogon. Sed Kogon, adunay Kogon plant, banaba og makabuhay herb na pamatudan sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang banaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sanggap nga maayo sa panglawas ug dugang pagpaligon sa depensa. Sed Kogon Herbal Capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.

0: ayaw kalimot. Timan ining gisulte ko. Bayran mo'g mahal ang pagpasakit mo nako.
1: Andam kong mubayad. Pila, ha? Pila man. Gusto ka taburad kag kwarta, ha?
0: Nagtuo kang makaluwas nimo ang kwarta. Mohila kag dugo.
2: Nang Irmi, ayaw tunguha akong agaon.
1: Uy, bebe, asip kong pukong niya. Pasagisay mo tungo nako. Nagtuo kang makadot nako imong tunglo, ha? Dili! Kay kwartahan ni. O kwarta na importante karong panahona. Bisag ang mga dili ingon nato, madaan na kwarta. Busa ikaw, tigawanga ka. Hain naman to, ha? Hain na tong tigawang rinan, hain!
2: Nawagdang na, milakaw na to. Wata magkabantay.
1: Hoy, ano itong panuulag balik din sa bahay, ha? Abuga to kung makita ni mo kusap. Kay kung mo anhi to balik, ipapaakutos ako mga iro, ug iapil ta

0: Sige, trabaho. Kamulian, ano sa man mo? Anong luya-luya man mo? Paspas ang trabaho!
1: Luya o gamay ang mga saop nyo rita. Wa pa huwasi sa salusalo.
0: Ah, ay ko graso ni Ana. Lahi ko ni Papa Filipe o ni Mama Esperanza. Dili ko madaan ang pasangil ninyo. Ikaw, otro ka no, Simon, ha?
1: Oo.
0: Mo na magtinapulan ning mga saop. Kay ikaw mismo nga kapatas sa katubhan, nagbarog-barog ka lang niya. Trabaho rito!
1: Oo, Nyorita. Sige, trabaho tagbayo. Ayaw mo luya-luya.
0: Rinan! Rinan, hain ka!

0: Kini na pita din niya. Nga nung wa nilimpyo eh. Matamnan panig mga tubo din niya. Nga nung bangunan pamusta mga kahoy.
1: O, di na ipaputol ni Sir Pilipino rita. Aron, doon ay mga kahoy nga magkapugong sa mga baha. Kunting uwan. Dili balpawan sa tubig ang katubhan.
0: Abinuang! Ha! Makapugong bagod sa baha ng mga kahoy? Ang makapugong, parel nga siminto. O, mahimong simintuhon ta kining dapita din eh.
1: O, di na ba nagsiminto niyo rita? Dako niyo ta ah. Mas muna ko ang gasto. Mas makadaginot mo kung pasagda ng mga kahoy niya. O, dili kay inyo rin katubhan ang masuportahan, ana. Hastang kinaiyahan.
0: Uy! Kahilas ko di mong manulti rinan. Mura ka magtarong? Timan iha? Musimus kang dako. Oh. Samay sa pa! Mula hosta, samay sa pa!

0: Ano bang mo manihawa na din ni Rinan? Uy, kalusod pa kagian ini.
1: Giing na bitaw tika nga lisod din eh. Buwan himig yung ka.
0: Buwan ka? Ang agli ko muan eh. Nga amo maning yuta. Mangawa talamos among mga tanong din eh.
1: Oh. Huh?
0: Oh. Tutok man ka. Angal ka? Kini oh. Kini din ba? Pamutla din mga tanong ha. Nga naglibot sa sapa. Samo kayo.
1: Oh, dili lagi inyo rita. Magpugong na sila sa tubig kung muawas ang sapa.
0: Akaletse din mo, uy! Tuko mga ng baha! Uy, tayo pa. Unsa nang nagkutay sa mga kahoy? Kanang green? Unsa na? Bitin?
1: At dili na bitin nyo rita. Bago na.
0: Ha? Unsa'y bagon?
1: Tambal na siya. Amo nang ito yung tanong. Nagkukin lagi katabang aron malikay minsan sakit. Panyawan ang anak.
0: Panyawan? O nga nung dinhe mo ninyo gitanom? Nga!
1: Ay!
0: Ah! Ah! Mago!
1: Nyurita! Nyurita!
2: Gaya!
0: Gulyat ka, no ka?
2: Sakit akong kalawasan dyan. Tungo tingali ni sa naghanap kong trabaho, ganiha?
0: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mauna yung milagrosong haplas nga hini mo sa SED Marketing. Muwagtag ni spanuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pag kita sa dengue kung mang haplas ka sa SED Liniment Oil.
2: Wow! Dali ka upaya ng akong gibati niyang yaplasan ko ni mo og SED Liniment Oil. Tinood yun ng milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.

0: Kung sa mga ang sunod nga mahitabo, mahigala pa matia ang sunod sumpay ni Sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitayang bruha, gidalit ka na to sa maayo kumubuton sa said marketing.
1: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang said Gogon, mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud-an ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang said Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon. Lawas, baskogon.
2: Radyo Magbating. Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
3: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
2: Programa, hatod ka nato sa GFMQ Marketing. Maghatag ka nato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
5: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumarani kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bila-bila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nag-mintin ko aning Paragis bila-bila herbal capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nag-mintin siya, nagigig ko na wala kumabati nagkaluya.
6: Sa haplasel, sa...
5: Dere ko sa liniment oil, kanang ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na naigo kong buni pastila duwara kaplasan ako wala siya dihagad sa herbal capsule ko ning bilip ni kuwan kay nagkay mga food supplements karong mga panahon ng mga nanggawas wala man tayong nga nagkuwan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag paingon ug hapon labi na sa kanang coffee digig ka mabati yung kaluya mugan ako na naranasan ganyan ako na wala niingon nga unsa nga kuwan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga giyahan ko na sa Ginoo. Okay kaya ganyan nga mauan ng mga herbal.
2: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
3: Radyo Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na himutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: Radio Manbanting.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di nagbaglaya na akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
5: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
4: Para asa na?
5: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
4: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
6: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layuning kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide. Nationwide.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming, pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Dahil po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palado doon. At dyan, syempre sa atin, ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating paladudunan, itawag na ang inyo po naman mga katanungan at ang inyo po naman mga kwento. Dito po sa ating paladudunan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman programa. Tawag na po ninyo sa ating po naman numero 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladudunan, mga

0: Sa 56 po.
1: 56, okay. Tatay Domingo, umiinom na po ng rice coffee?
0: Opo, opo.
1: Matagal na po?
0: Oo, matagal na po. Hindi pa, mga dalawang buwan pa lang.
1: Dalawang buwan pa lang. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Domingo, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Kasi napapakinggan ko rin po yung mga nagpapatuto na... Kaya sabi ko, gusto kong subukan. Kasi may nararamdaman din ako na yung sa mga kamay ko parang... Mm-mm. Yung mga namamanit, gano'n.
1: Tama. Opo.
0: Sapato, tapos parang nahirapan ako. Pag galing ako sa tulog, nahirapan akong tumayo. Gano'n.
1: Correct. Opo, may mga pagkakataon na po na nararamdaman na natin yon na hindi naman natin nararamdaman noon. Tama?
0: Opo, opo, opo.
1: Tama. So, Tatay, nung kayo po ay nakapagsimulang uminom ng ating rice coffee na 2 months na, sabi po ninyo na tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta na po yung mga karamdaman po natin?
0: Medyo magaling na po yung sa kamay ko.
1: Okay na.
0: Opo, naalis na po yung mga muruman eh, ganun.
1: Okay po, so ibig sabihin, naging epektibo na po sa inyo yung pag-iinom talaga ng ating rice coffee?
0: Opo, opo.
1: Sa 2 buwan pa lang yun, Tatay.
0: Opo, opo, ganun.
1: Okay po. At Tatay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
0: 2 po.
1: 2 sachet ng ating rice coffee. Isa sa umaga at saka sa gabi.
0: Opo, pag bago matulog.
1: Kumusta yung tulog po ninyo ngayon?
0: Ayos naman po. Nakakatulog din ng 8 oras.
1: Tama yun. Dapat ganun po talaga. Yung pinakatamang tulog po natin talaga sa buong magdamag. Yung pagbabawas po ninyo, Tatay, kumusta?
0: Ayos naman po. Wala namang problema.
1: Wala namang problema. Bukod po sa iyo.
0: Kasi noon, nung hindi pa ako umiinom noon, parang hirap ako magdumi.
1: So,
0: ngayon, parang akala mo ba yung parang malambot na siya na talagang maganda.
1: Maganda. Kung baga...
0: Nakakapalitan tiyan.
1: Yes. Tama yun. Tatay, naranasan niyo po ba noon nung mga panahon na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee? Yung, di ba, yung... papasok tayo sa CR, tapos pahirapan yung paglabas ng
0: tapos yung utot natin mabaho.
1: Tapos kumbaga tapos na tayo sa CR, paglabas natin parang meron pang mga natitira na parang hindi natin na ilabas, tama?
0: No, pag makita mo sa dumi mo parang may mga sipon-sipon siya, mga ganun.
1: Yun.
0: So, parang dumi ba yun na kaya niyang ilabas ng yung mga toksin?
1: Yes. Yung po yung napansin po ninyo nung umiinom na kayo ng rice coffee?
0: Opo, opo, ganun.
1: Tama po yun. Napakainam po at sana po ay patuloy po kayong umiinom ng ating rice coffee talaga, Tatay.
0: Opo, opo. Dito sa Dagupan, marami naman po yun.
1: Yes, tama yun. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa inyo?
0: Yung asawa ko po.
1: Umiinom na rin ng ating rice coffee. Very good po yun.
0: Opo, opo, ganun.
1: Hindi naman nauubusan sa Dagupan?
0: Ay, hindi po. Marami po dito.
1: Okay, thank you.
0: Ito sa may CSI Loco, marami po
1: yes,
0: dito.
1: Yes, tama po yun. At sinisigurado natin, ginagawa natin ang paraan para hindi nauubusan sa bawat lugar. Para tuloy-tuloy po talaga.
0: Nanay ko, umiinom din po.
1: Nanay po ninyo?
0: Opo. Diyan sa Bicol, umiinom din po.
1: Sa Bicol? Saan po sa Bicol?
0: Sa, kung po, sa Maliliput, sa Tabaco.
1: Albay?
0: Sa Albay.
1: Nako. Maraming, ano doon, maraming abo ngayon doon.
0: Sa Kamalig po, marami.
1: Diba? Okay. Yes. Okay naman sila ngayon. Okay naman sila yung nanay po ninyo ngayon. Dahil...
0: Okay po. Lalo na nung inupiran siya sa mata.
1: Okay po.
0: Nakakatulong din sa kanya na yun ng gusto.
1: Tama yun.
0: Kasi nakakapaglabas siya. Ganon. Mm-hmm. Kasi yung nanay ko 79 na eh.
1: Galing. Galing.
0: Yung mga may nararamdaman dyan na gusto niyo subukan, subukan niya na yun ninyo.
1: Tama po yun.
0: Kasi para yung sakit ninyo, habang malakas pa kayo, sige lang ng sige.
1: Tama po yun. Very
0: para
1: good po yun.
0: Para mabuhay.
1: Tama yun, Tatay. Tatay, kayo po ba yung nakagamit na rin ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1?
0: Hindi pa po. Yung kwan lang, 10...
1: 14.
0: Yung 10-14 lang po.
1: 14-in-1 plus 1. Opo. Sige opo, po, Tatay. Opo. Tatay, dapat ma-ano nyo na rin yun. Matikman nyo na rin po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakasarap din po noon. Tsaka yung ating sabon, Tatay.
0: Ano po yun? Yung sabon?
1: Yung ating sabon. Opo, yung ating sabon.
0: Pag-mix lang po sa akin.
1: Yes, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tatay, dapat masubukan nyo na rin po yun ni Nanay para may protection din tayo sa ating po namang kutis.
0: Sige po. Sige po.
1: Sige po. Maraming salamat, Tatay Domingo.

0: Go, mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po sa inyo.
1: Kaya rin po kayo, boy. Mag-iingat din po kayo. Salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Okay. Bye-bye.
0: Ang ibigan si Tatay Domingo ng Dagupan, Pangasinan. Tuloy-tuloy sa ating po namang kwentuhan. Ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Yung numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatuntunan. Tawag lang po. 0969-226-9623 yung ating walamang numero, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Magandang kalusugan, Boy. Hanggang ngayon, wala pa rin rice cooker dito sa dalawang butika, dalawang pamasay.
0: Saan nga po kayo, tatay? Saan nga po kayo?
2: Kulasi Antique.
0: Kulasi Antique. Wait lang po, tatay, ha. Kasi natanong ko na po yun. Ano, Kulasi Antique. Okay po. Wala pa rin po until now?
2: Wala po. Mag-isang linggo na.
0: Mag-isang linggo?
2: Punta ko kanina sa bayan. Wala rin daw.
0: Wala talaga. Opo. Wait lang, tatay, ha. Kulasi Antique. Na, lahat na po, napuntahan po ninyo, tatay, ano?
2: Oo, Loriga Pharmacy. Punta ko. Wala rin. KG Pharmacy. Wala rin. Nakuhan ko, wala eh.
0: Wait lang po, tatay. Kulasi Antique. Sa ZK Pharmacy, tatay, napuntahan nyo na po. ZK Pharmacy, Farmacia Felicidad.
2: Wala rin. ZK, wala.
0: Opo, yung Farmacia Felicidad.
2: Wala rin. Sa Liga, wala rin. Tatlong butika, pinuntahan ko, wala.
0: Doon po, tatay, sa Cadena Rice Trading.
2: Layo, wala. Malayo yun.
0: Malayo yun. Sige po, Kulasi Antique, wala pa rin. Ano po? Noted po, tatay. At ifa-follow up ko po, kukulitin ko po yung ating mga deliveries. Sige po, tatay.
2: Sige po, salamat po.
0: Tatay, thank you. Pasensya na po. Opo, tatay. Sige po, hayaan po ninyo at kukulitin ko po yung ating mga deliveries, tatay.
2: Okay, salamat, Kuya Boy.
0: Salamat. Opo. Tatay, basta pag meron na, tawagan niyo po ako muli. Kung halimbawa wala pa sa mga susunod na araw, tawagan niyo po ako muli, tatay. Huwag kayong, pagalitan niyo po ako, okay lang po. Okay lang. Tatay, okay lang. Okay lang po yun, tatay. Pagalitan niyo ako, okay lang. Basta po, tatay, sabihin niyo sa akin kung meron na o wala pa sa mga susunod na araw. Tatay, okay lang po yun. Okay lang po yun. Kasi... Thank you, tatay. Salamat. Bye-bye. Thank you po. Salamat po sa inyo. Natawa si tatay. Hindi kasi, kailangan po talaga na ano, at naiintindihan naman natin yung ating mga deliveries. Talagang ginagawa rin po talaga nila yung dapat na gawin, kaya lang po talagang sobrang dami na po natin. Pero ang ginagawan po yan ng paraan ng ating mga kababayan, ng ating po naman mga deliveries. At okay lang po yun. Sabi ko nga, okay lang po yun kung kukulitin niyo po ako na, Kuya Boy, wala pa rin, Kuya Boy. Ano ka ba, Kuya Boy? Okay lang po yun. Kasi yun po yung sabi nga natin, pagtutulungan po natin. Wala pong problema. At hindi po magagalit sa atin yung ating mga deliveries. Alam niyo po kung bakit? Dahil natutuwa rin po sila, mga kaibigan, na nai-inform po ninyo sila. Nai-inform po natin sila. Doon po sa mga... Kasi kung minsan, ang sinasabi sa akin ng mga deliveries din, Kuya Boy, kagagaling lang namin doon, pero okay lang. Hindi pa nga isang linggo, Kuya Boy, galing lang kami doon, bumagsak kami ng ganito, karaming rice coffee, ubus na naman. Alam niyo, yun yung kulit na nakakatuwa. Natutuwa po kami doon. Wala pong problema sa amin yun. Nakulitin po ninyo po kami. Doon po sa mga lugar na yan na wala na po ng ating rice coffee. Okay lang po yun. Sabihin niyo po sa akin, sabihin niyo pa rin, sabihin niyo din doon sa mga butika na yon na binibilan po ninyo, na pinupuntahan ninyo, na kulitin din yung mga nagdi-deliver sa kanila dahil alam ko may mga contact sila doon. Kulitin din nila. Nako, nakakatuwa po yung mga ano, yung mga ganun, dahil yun nga kaya lang syempre nalulungkot din tayo para sa kanila na hindi nila maipagpatuloy yung pagiinom ng ating rice coffee. Natawa na lang sa akin si Tatay eh. Pero maraming salamat po. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil po doon, dahil concerned po tayo sa lahat ng ating mga... Kasi hindi lang po yung sarili po ninyo yung iniisip po ninyo. Kasi kapag sinabi niyo po yan sa amin na, Kuya Boy, naubusan na dito, wala pa rin Kuya Boy, mag-iisang linggo na. Diba? Hindi lang po yung sarili po ninyo yung sinasabi ninyo. Diba? Pati po yung iba natin mga kababayan dyan sa inyong lugar, natutulungan po natin. Diba? Kaya po, wala pong problema yun sa amin. Sabi ko nga, sabihin niyo po sa amin. Okay po yun, wala pong problema doon. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At siyempre ng ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1. Uy, yung ating po namang sabon mga kaibigan, ganun din, nagkakaubusan din. Kaya po pag sinabi namin sa lugar po ninyo, ngayon pa lang, ano po, puntahan nyo na po yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar mga kaibigan.

at ipagtanong-tanong na po yung ating mga produkto dahil kung sakali po mga kaibigan na... meron po ng ating produkto dyan sa inyo, hindi kayo maubusan. Nagkakaubusan. Dahil po yun sa, ano, sa dami po naman talaga ng ating mga kababayan na umiinom na po ng ating rice coffee, gumagamit na po ng ating po namang produkto. Kaya punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, nandyan po yung ating mga produkto. Ating rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1+1, rice plus herbal capsule, rice 4-in-1 premium glow soap, at syempre mga kaibigan ng ating mo namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Dapat lahat po yan mga kaibigan ay nagagamit na po ninyo.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Yung ating sabon, eh nako, ang bilis din pong maubos mga kaibigan. Kaya po dapat magamit nyo na po para po sa buong katawan po natin.

atin po namang sabon ay meron po yan mga kaibigan na may kojic, meron pong glutathione, may papaya at carrot extract. Marami pong binipisyo po yan mga kaibigan para po sa ating balat. Ano-ano po yung mga binipisyo, mga pangunahing pakinabang po nito sa ating po namang kutis? Sa ating po namang balat mga kaibigan, kung tayo po'y gagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang kojic mga kaibigan, ano po? At yung glutathione, ano po, na kasama po ng ating po namang sabon, tumutulong po na pigilan yung paggawa ng melanin, yung pong sangkap na nagbibigay kulay sa balat. Dahil po dito, unti-unting lumiliwanag at nagiging pantay ang kulay po ng ating balat. At nababawasan po yung mga maitim na bahagi, yung mga dark spots sa ating po namang kutis. Kapag ang isang sabon, mga kaibigan, meron pong papaya extra. Ang papaya naman po kasi, mga kaibigan, ay may enzyme na papain na nagtatanggal po ng mga dead skin cells po, mga kaibigan. Kaya mas nagiging makinis at makinang ang itsura po nito. Epektibo po ito, mga kaibigan, sa pagpapawala ng mga peklat galing po sa acne, yung sugat o yung sun damage. Ang kombinasyon po ng mga sangkap ay tumutulong po, mga kaibigan, na mapabilis ang pagbabago ng balat at mabawasan po yung pag-itim ng mga apektadong bahagi po naman ng ating kutis. Ang ganito pong sabon, mga kaibigan, na ganito pong uri ng ating po namang sabon ay may natural na exfoliating properties ng papaya at kojic. Ay nagtatanggal po ng dumi, sobrang langis at dead skin cells na nakakatulong din po na panatilihin ang mga butas ng yung mga pores po natin ng ating balat na maiwasan yung pagkakaroon po ng acne at saka yung blackhead. Samantalang kapag ang isang sabon po mga kaibigan, gaya po ng ating po namang sabon, na meron pong carrot extract po mga kaibigan, ay mayaman po yan sa vitamin A at C at antioxidants na nagpapalusog po ng ating balat. Pinipigilan po yung maagang pagtanda, yung aging process po natin mga kaibigan. Meron po siyang anti-aging properties na at nagpuprotekta po mula po sa pinsala ng araw at pulsyon. Ang glutathione naman po at vitamin A and C ay nagsisilbing antioxidants na nagpapanatiling bata at malusog ang isang balat. Pinapanatili din po nitong hydrated at malambot ang balat dahil po sa mga natural na sangkap po nito mga kaibigan at mga vitamins na nasa loob po ng ating po namang sabon. Kaya hindi ito nagiging tuyo o makati pagkatapos pong gamitin.

Kaya po mga kaibigan, napakainam po na simulan yung paggamit po naman ng ating po namang bagong-bagong sabon. Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Napakainam po nito. Kaya yung mga hindi pa po nakakapag gamit po naman ng ating po namang sabon, simulan nyo na po mga kaibigan ang paggamit po naman ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Alger po.
0: Sino po?
1: Alger.
0: Alger. Okay po. Taga saan po si Alger?
1: Dito, sa Tacloban.
0: Tacloban. Okay po. Ilang taon na po kayo, ma'am?
1: Ito, inama ko ng mga 6 na box na.
0: Ilang taon na po kayo?
1: 69.
0: Okay po. Naka-anim na box. 59. O, naka 59. Okay po. Naka-anim na box na po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, sir.
0: Wow. Okay po. Ano naman po, ma'am, yung ano, nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Hindi kasi na ako lang na nakikinig ako sa ano mo pag...
0: Thank you. Salamat po. Lagi kayo nakikinig sa programa natin?
1: Oo.
0: Ano pong istasyon? Diyan sa inyo?
1: Yun lang, inaano ko lang.
0: Lagi lang po ninyo napapakinggan?
1: Parin, oo.
0: Opo. Tapos, nung napakinggan po ninyo, may mga iniindang karamdaman din po ba kayo dati?
1: Dati yung datay ko.
0: Mm-mm.
1: Oo. Tumatay ako. Tatlong bisit ako sa isang apat. Minsan apat.
0: Mm-mm.
1: Apat po. Apat.
0: Ngayon po na umiinom na kayo ng rice coffee, kumusta na?
1: Oo. Pero okay naman, na ako.
0: Okay na. Very good. Oo. So, yung pong pagtulog po ninyo, kumusta na?
1: Oo, nakakatulog naman ako.
0: Very good. Okay po. Yung mga sakit-sakit po ninyo na medyo naalis na po o kumbaga naibsan na yung mga sakit-sakit sa katawan?
1: Hindi pa masyado. Hindi pa masyado.
0: O, kailangan lang po ituloy-tuloy po natin, no?
1: Oo.
0: Dapat lang.
1: Yung pag-iiko, naku, paggabi, halos pitong bisis ako umiihi.
0: O, di, ano kayo nun? Kumbaga... hindi kayo makatulog noon. Storbo.
1: Oo, storbo. Ngayon, mga tatlo na lang.
0: Very good.
1: Oo.
0: So, kailangan po talaga ituloy-tuloy pa?
1: Oo, pinagpatuloy. Kung iniinom ko nga noon, is brew. Kaya mamahal naman is brew. Diabetic kasi ako, sir boy.
0: Ay, opo. Very good po ito sa ating po namang mga mataas yung blood sugar level. Makakatulong po para ma-regulate po yung blood sugar level po ninyo sa kadahilanan po na nutrition po yung ating po namang rice coffee. Ibig sabihin, yung pong mga nutrition na yon na nasa ating rice coffee ay nakakatulong po para ma-regulate po naman yung mga iniinda po natin mga karamdaman. Lalong-lalo na yung mga mataas po yung blood sugar level, mataas po yung dugo. So, yung po nanay, makakatulong po sa atin.
1: Oo po, sir.
0: Okay? O, sino-sino yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Yung marami dito. Ay, ako lang kasi hindi na nila alam. Hindi alam yung mga salam ng bahay namin. Hindi nila alam.
0: Ikwento po ninyo. Para sila din po ay magkaroon din po ng magandang kalusugan.
1: Alam mo, sir boy, marami dito yung bumibili yan. Kaya naano ako.
0: Marami ang bumibili dyan sa inyo?
1: Oo, nakakaano ko sa bumibili sa tindahan, yung mga drugstore, sa J&K. Bumibili sila. Kaya naano ako. Tinatanong ko, ano ba yung stop yan?
0: Yung
1: kampana ko.
0: Ngayon
1: yung kasalubong ko. Maganda yung masarap yan.
0: Yun sabi nila sa iyo.
1: Okay.
0: Tama.
1: Iniwan ako ni bro. Kasi malay.
0: Ah, okay. Nag-rice coffee ka na ngayon.
1: Oo.
0: Very good. Very good po, ma'am. Thank you very much. Sige po. Anyway, ma'am, ano po yung masasabi po ninyo sa iba natin mga kababayan ngayon na di pa nainom ng ating rice coffee?
1: Dapat sila kuminom na kasi nakakatulong ito sa may mga sakit, sa diabetes, sa akin.
0: Tama.
1: Kuminom sila, oo.
0: Correct. Maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo. God bless po. Ipagpatuloy po natin, ma'am, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Oo po. Oh, serious, sir. Oo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po, ma'am. Thank you.
1: Sige, sir. Thank you. God bless, sir.
0: God bless po, ma'am. Thank you very much. Bye-bye. Salamat. Thank you po. Kaibigan, wala tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Radio Magbating. Oras, alas 7:30.
3: Radio Magbating. Radio Magbating.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pangbayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
5: Oo. Gawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
6: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
5: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Sana
8: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1-2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. On Target Line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pagin niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
12: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together. Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light o daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw o proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
13: Set health testimonies. Health testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Kinusayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
13: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Radio. Radio. Bad. Ping, ping.

0: Radio Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
10: Sa matagbalit ninyo sa
11: Target Line
10: product package o sa kabattle sa
11: Target Line
10: food supplements kauban sa tuluka battle sa
11: Target Line
10: Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 lang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
12: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC UPGC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28-2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
0: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Magbating.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
14: The Secret of Health.
13: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
15: Santon Plus Gold.
16: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
14: The Secret of Health.
13: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ako, ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santo Blas Coffee Mix.
15: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
19: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
20: The secret of health.
19: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
20: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
21: The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko. Radyo Bagting.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako itong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
6: Oo, so, ingon ana. Paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
2: paragis bila-bila,
7: paragis bila-bila.
2: Radyo Bagting.

0: ang gabayan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanan, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabat-saman, skin allergies, ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, askang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Tuluka Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, kamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o kaba sa 0935-5885-488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. Radio Magbangking! Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health. Santo Blasco.
2: Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blasco. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot, nagkahanap ang imong pananaw. Mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health
6: Zanthon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyon kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalikon sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Rock, rock, rock.

alas 9. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Are you ready for another heart-pounding and exciting night of fortune and fun? Join us this Wednesday, May 13, 2026, live via IBC 13, DATV, and streaming worldwide on our official channels. It's 9 o'clock and welcome back to the one and only BCSO Lottery Draw. Tonight, magbabawas tayo ng exciting cash prizes mula sa inyong paboritong digit and jackpot-bearing games. At para magdala ng dagdag swerte, here is my co-host. Good evening, Jerome.
1: Hi, Queen. Good evening din sa'yo. At sa lahat ng mga lots of players na nakatutok ngayong gabi, mga kalaro, for your chance to win thousands or even millions of cash prizes, just get your lotto tickets ready. For only 10 or 25 pesos, may chance na kayong manalo. Para sa kaalaman ng lahat, 30% ng inyong ibinabayad sa bawat ticket ay inilalaan ng PCSO sa mga charitable programs. Hindi lang tayo nag-e-enjoy sa paglalaro, kundi nakakatulong din tayo sa marami nating kababayan.
0: Alright, simulan na natin ang game time by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
1: Sasamahan din tayo ng mga representatives from PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
0: And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: To ensure fairness and transparency of our lotto draws, nagsasagawa po tayo ng pre-draw procedures araw-araw. Panoorin natin ang mga naging highlights kanina.
2: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinibang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: All set! Ready na ang mga pa-premyo! Mga kalaro, ready na rin ba kayong manalo?
0: Get your tickets ready and let's find out our winning numbers tonight! Tara na and let's play Lotto!

0: Moto. Scam po iyan. The sixth and final number is 43. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 39, 29, 45, 2, 38, and 43 in any order for the jackpot prize of 99,516,506 pesos and 24 centavos, net of the agent's prize commission. We're not done yet! Thousands of cash prizes await you from our Digit Games na iyahatid ang manager o.
1: Yes, mga kalaro, ako naman po ang makakasama ninyo sa libu-libong panalo na dala ng Digit Games. Kaya huwag kayong bibitiw, stay tuned dahil babalik kami agad pagkatapos itong latest PCSO update.
2: Good news, lots of players!
3: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
2: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
3: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
2: Sa Lotto 642 mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na.
3: At may gagalati pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos ay ngayon!
2: Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649 dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na!
3: Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 13 million pesos to 45 million pesos!
2: At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon!
3: Maghahanap pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na!
2: So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot pairing games! Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo!
3: Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro!
2: Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo!
1: Kaya araw-araw, let's play Lotto! Digit Game Players, i-ready na ang inyong Lucky 4 numbers dahil ito na ang pagkakataon ninyong manalo. Dito 4D Lotto, may chance kayong manalo ng hindi bababa sa 10,000 pesos per 10 peso play at pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play kung makuha ninyo ang 4D Lotto winning combination tonight in exact order. May exciting system plays din gaya ng Roll 1, Roll 4 at Perm or Rumble para mas lumaki ang inyong winning chances. Digit Game Players, good luck po sa inyo! At narito na ang ating 4D Lotto winning numbers. The first number is 0. The second number is 9. The third number is 9. And the fourth and final number is 4. Again, tonight's 4D Lotto winning combination is 0, 9, 9, and 4 in exact order. Swertihin din sana kayo sa next game natin. 3 numbers lang ang kailangan para manalo, so get your tickets ready and let's play 3D Lotto! Dito naman sa 3D Lotto, instant panalo agad ng 4,500 pesos per 10 peso play kapag nag-match ang 3 lucky numbers ninyo sa winning combination in exact order. Kung gusto nyo ng mas flexible na chances of winning, may Rambolito system play kung saan pwede kayong manalo ng 750 pesos or 1,500 pesos. Hindi lang isang beses sa isang araw ang chance ang manalo sa 3D Lotto, thrice daily ito, that's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. There you have it, our 3D Lotto winning combination. The first number is 0. The second number

0: na tunay na malakas at pinakikinggan sa pagadian DXBZ-AM 756 kHz ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting. Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
2: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdaon akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon akong giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kaya dun din ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
1: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Manarap, my love. Mangutama ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
4: Dili.
3: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
5: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
3: Nganong maoman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din alam matibway ni kanan.
6: Paidigo! No. Banda!
3: Ba't iya sa limog na umuhilag? May uy! Masaktang sa tadimu!
6: Isamot ka ba ti imong naong gamihilak ka ba jikaw?
3: Gikan ka ron, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Silang ko!
4: Di mo na kucheko, pero pakasliyon ako. Gato na agad ka.
3: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
4: Bunso!
3: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, wailain kundili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
3: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: Bud o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiana. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bud o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa kausaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun ka kalainan. Nga nausap na yun, luspanto siya, karon may na kayo.
5: Taas din sugar si mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan may atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang yun na no, result.
5: Aning baba
4: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga... ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Law kanatong talan. Diya na sabi niyo higalas kangin na Ray Arellano mo yungon. Asap! Ang sweldo ayaw pirmiha. Pag-ulgasap na ito na. Wait na mga kaya. It's shoutout time. Okay? Okay, shoutout ganito niya ni Fritzy Avila diya sa San Roque Macro Southern Lady. Ego ba si Josephine Manggubat, Christine Lara, o si Jacqueline Mangalo diya sa Tangkaan, Padre Burgos. Okay. Unya si Rosalie Torrevillas, si Marcel Salumag, Manny Alberio Jr., o si Flor Delis Sultan Bagindol. Gikan sa atong writer, director, o founder sa BSI. Pangang sa ilong Wailan Uji Kumpuk Rakasa. O niya, laing shoutout usap nga niya, Amay Sibial, Pedro Sibial diya sa Bugno San Fernando, Dondon Pahuay, Dilia Pahuay, o Pulan Dos Guardias. Ang higa nila. Si Prias Barangay, Barangay Captain Gim Bawian, Pinamungahan, Lando Alia, si Kuya Samuel Pungasi, Pablito Giligan, o si Pedro Apil Magadro, ila-ila sa dispido kritik. Kaya klaro niyo, kika ni Pedro Pungasi. O gima, sinangtali, man naman ni Gro. Ano itong bago ni Gro? Salamat, Pinamungahan, si Lando Aligoho, Erwin Lucero, Nola Shalunggo, Pauling Shalunggo, Naida Pangan, Barangay Captain si Bilin Katamisan, Atamisan, og si Gilbert Alidon Serna, gikan sa kinakusgan sa Namo diri sa wala si Pedro Pungasi. Okay, buna mga kalapadayon ta, atong mahinumduman nga si Girly Anthony. May Girly Anthony naman. Di ay ang mibisita ni Don Arturo ditos mansyon. Uy, unya samtang salayang bayan sa dito may punta sa plaza sila si Gian ug Takla. Ug samtang nagsulti sila sa ilang mga problema, napatian sila ni Lalat ug Gida sa ilaha aron adto na sila papuyon. Ingon ini ni tabo, ni ada na lay sumpay ni ato sa ilanon. Budbon ug bibingka.

0: Mahimo ba, Miss Lalat? Muhangyo lang ko ni mo.
1: Sure, it's a mine.
0: May pangan ang bata. Siya si Gianna. Dili ko siya yung unsa, pero sama na sa akong igsoon na akong pagtagad niya. Og labaw sa tanan, dili siya abnormal.
1: Tarong man utok, Gian, tilalat. Di day ni turiring? Oh, okay, okay. Pero, mo na tayo sabot, ha? Imo ang tanapuluhaton din sa bay, og malibri mo sa pagpuyo din, he? Nakasabot?
0: Oh, miss. Nakasabot kayo.
1: Og puslan man nga ni ano mo, gusto kong manghugas kas plato. Kaya na tayo magamit. Pila kaadlaw na kong wa makahigayo sa pagpanghugas, oy. Og pagkahuman, magluto ka, ha? Aron makakauna ta.
0: Oh, miss.

0: Eso es. Huwag yung kalaw sa munisipyo ang atong special nga budbud by Jigaw. Dali kayong nahurot. Tinaham yun kayo ang lami ang budbud nga atong gitinda.
1: Ano lagi?
0: Time para good.
1: Ano naman sa'yo?
0: Ganiya, pag ikaw nakabantay ni mo by Jigaw, magsiki ka lang og tingsi. Unya, magikuhiko. Gikilig ka? Ano man, in love ka?
1: Bay, may nakaila kong babae dias plaza, bay. Murag angels ka lang itan ang beauty. Ug hangtod karon, dili siya mawa sa akong hunahuna. Murag magsiya kuto nga nagdagandagan sa akong buhok.
0: Saba diha, upaw man ka?
1: Ayay, malinuor man. Aw, ani na lang. Murag siya kuto nga nagdagandagan sa akong ulo. Akong uwa, akong uwa.
0: Patay. Naigo ka na sa pana ni Cupido Benjigo? In love yun ka?
1: Ha?
0: In love lagi ka, Benjigo?
1: Ako in love?
0: Oo. Oh. Ingon ana man ang ma-in love ko no, Kiligon.
1: Unang first time pa kumibati, ingon ani bay. Pagbati nga dili masabot, pero lami.
0: Pero, alaw sao na lang si Lalat.
1: Gusto si Lalat.
0: Oo, uyab naman ka mo.
1: Ubay.
0: Unya, nangita kang lain.
1: Ito no, buang man ikong kasing-kasing. Murag hat. Ito si Lalat manghiapong ni asa kong dugan bay. Nangandoy paghiapong ko nga. Usan ining mga adlawa, dadun ko siya sa altar sa kaminyoon ug magtukod ni malipayong pamilya.
0: Kinsa man?
1: Si Lalat ba?
0: Ah, binagod ng tali.
1: Ah, nang tali na mo, ikaw rin.
0: O niya, o saan na ng bago ni mo kikaila nga. Nakapakilig si Mudugan by Jigaw.
1: Ambot, wako sa buti yung pagbati, abay. Pero, guwapa ka itong bayana.
0: Guwapa?
1: Katungan lang o takla.
0: Aw, oh, binagod ng tali.
1: Ay, lagi, abilis tali, lagi.
0: Aw. Oh.
1: Imposibleng mudaginot siya na ako kung ausa ka at guwapo na niya. Charming pa, cute pa, giyot kayo.
0: Ala no.
1: Oy. Pagsuka-suka niya. Oh, I think I'm in love.
0: Iring.

0: Usar, may itanya kenako Girly Anthony.
1: Yes, Don Arturo. Og labing siguro sa imong pangidaron karon. Maglisod ka na sa pagbalibad sa akong itanyag nimo.
0: Murag action ko kahit looks tingog nimo na. Pero may nga nakita ti kang sexy o guwapa. Pero unsa man kana, ha? Baya, sa imong gipanulti karon sa imong tingog, nalimbaw tanga kong balhibo sa ilong tungod sa imong tingog.
1: Pag-anad-anad na lang, Don Arturo. Total, guwapa man ko.
0: Abita, kabantay ko.
1: Nagkabantay. Sexy, diba?
0: Oo, oo.
1: Ako nga usa ka batan-on o guwapa. Gusto kong maging minyo nimo.
0: Unsa?
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik palit sa atong Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana rawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Siya katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa atong Paragis?
5: Dili ko talakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kuan oh, jabiti. Kani oh, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. E parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ko haplas sa, Nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Aper lima to.
4: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan, Nay, nga naminaw ka ron.
5: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dudong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian, sir? Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa video network bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, muna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dudong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gid kay mao nay makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinod gid ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Hinguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dudong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
8: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
7: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
9: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central 2 sa Makati City. Ako lang dugi

0: herbal capsule sa pagkakaroon wala na ipulpitisyon di bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya di ko na wala akong mabati nagkaluya
1: sa haplasem sa
0: diri ko sa liniment oil kanang giganahan ko sa paragis.

0: sa ginako na wala ni ingon nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po ni sa Ginoo. Okay kayo gid nga mauwan mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Makigminyo ka na ko, nga usay katiguan na.
4: Oh, Don Arturo, og kon makasal na kita, andam kong itugyan nimo ang akong lawas og kalag.
3: Nagbinuoan ka ba? Katawanan ang imong gipanulti, nalingaw ko.
4: Onsa? Don Arturo, seryoso ko. Wa ko magtiaw.
3: Mao ba?
4: Onsa man. Magpakasal ka ba nako? One time offer lang ra ba ni? Og dili na ni masubli pa.
3: Ay. I'm sorry, girlie Anthony. May dilayla na ko sa akong kinabuhi.
4: Delilah? Kinsa siya?
3: Ang babae nga natingban sa akong gugma. Og siya ang hinungdan. Kung ganong ni ako karon, mibalik dinhing dapita.
4: Onsa?
3: Og labaw sa tanan, siya ang rason kung ganong nagpatuli ko.
4: Bangag sa ilong.

0: Hapit nang maluto kining akong pansit. Alang sa mga namilar sa haya sa akong iksuon. Oh. Uy. Kalit bang kong may nahinumduman?
1: Luto na ba ang imong special nga pansit? May Delilah?
2: Niya naman kani. Pero, di man yung special. Baratuhan raman ko niyang sakulan niya.
1: Basta ikaw ang magluto, may Delilah. Ang tanan mahimong special alang nako.
2: Char kay ka? Oh, my darling.
0: Na-feel pagod na ako hangtod karon. Ang imong pagchikinini sa akong liog. Oh, my darling. Oh, my love. My darling. I hunger for your

0: Dinta?
1: Gisuro ko lang ang akong higala nga si Don Arturo.
0: Oh, pwento ka rito nga wapan ang ginda ko. Magsino sa manayin ko.
1: Bogart.
0: Dalihin noon. Angkas, kuyog na ko. Angkas na yung motor.
1: Asa man ta.
0: May mi order nga parokyano na to. Unya pa yun. Kinangan ikaw may mo deliver sa butang sa illegal nga drogas.
1: Onsa? Masabit ko, ana.
0: Aw, lisod baga ako. Ha? Lisod kayo. Kay, di ka pantay ko. Murgi panid ako sa mga tinugyanas sa balaod.
1: Bogart.
0: Maong gusto kong ikaw. Aron way duda ang mga parak. Aron way problema.
1: Bogart.
2: Paragis Villa. Villa. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
3: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee. Hingatugon, sugay ko, budlay, akong lawas. Di ko ganaan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
2: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
3: Pero pagtik na ko o Bilabila Coffee ay pagkalagsik sa akong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong tarbaho. Ako si Marepe Alquitas, taga-Higakit, Surigao del Norte.
2: Paragis Bilabila Coffee, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Paragis Bilabila. Usa ka dante man lupig magtutudlo ang nakaangay og nakasulay sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Ako si Mr. Dante man lupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Dugay-dugay na ko nagtumaran eh, kaya ko high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning Bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ko'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung competition. Di, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya, naigig ko na wala ko mabati nagkaluya.
3: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Radyo Magbang.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, alas 5:01 na.

0: ug dugang kahigayunan sa panarbaho o mapaligon sa presensya sa gobyerno alang sa mga nangandoy o sa mga mibalik nga overseas Filipino workers sa maong lalawigan. Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.7 Ang anindot kay itong mga programa dito sa mga dapit, aron nga din ang mga katawahan sa mga lugar, doon na po sila kadangpan ng buhatan. Ito na sa ito, naa naman. So, ang ilang dapit, wala pa. Tingala mo ga, dago, lagyo o ang coverage. Ito ang pagtulong sa mga balita. Apila itong mga kasilinganan ng mga rehiyon, gamikan ka ay naa naman ito sa Region 9, mga kabagting o kabukada. So, ang mga dapit nga diin, mabot sa Sibya is mahatagan sa natog mga update. Matag garo na gunya. Alas 5.16, mga kabagting o kabalkadas, padayon tas pagtulot sa mga balitang impormasyon, mga drivers diha. Uy, mga drivers nga mudawat o fuel subsidy. Drivers nga mudawat sa fuel subsidy, inya payout na ninyo karong pizza 15. O mga kabagting o kabalkadas, ay 14 man taron sa ugma. Atong lauman na diha sa lungsod sa Kumalarang ang detalye sa balita. Ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang. BBC Live
1: Report. Sa Mayo 15, 2026, sa may municipal covered court, poblasyon Kumalarang, ang gitapakdang payout sa fuel subsidy alang sa 486 ka mga drivers. Diin gipahibalo ang tanang drivers nga naa sa listahan nga ang drivers fuel subsidy payout magasugod alas 8:30 sa buntag. Giawhag sa pagdala og duha ka putokopis sa ilang drivers license. Sa higayon nga walay ikapakitang valid drivers license, dili gayud kini makadawat sa subsidiya sigun sa DSWD. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bell FM ug sa Radyo Bagting.
0: 106.7 Alas 5.18, ini sa itong pagbanaguban o bay-ubay gato ng mga drivers, mga kabagting o kabalkadas kay 400 plus kung wa mo sa'yo. So kung tanawa diha ang mga pangalan ha, nga naka-display, apil ba po mo nga naada sa nasangpit nga mga listahan sa DSWD, ilarbag yung giklaro nga dili pwede makadawat kung walay mga valido nga mga driver's license. E mo na ilahang pagkakuhaon, mo na ilang pagkabasihan, kabagting o kabalkadas again. Dili pwede mo claim kun o galing wala kay mga nahinungod nga balido nga driver's license, mga kabagting o kabalkadas. Mo na sila ilang ipaklaro sa nasangpit nga pagpangapod-apodo niya sa fuel subsidy. Ay katakda na sa lungsod sa Kumalarang o Mang Adlawa. 106.7 Alas 5.19 sa Pikas Bahin sa mga balitang impormasyon na standby Bagting 28 Kimberly Namuag. Ato po ning sairan na accomplishment report sa mga otoridad. Oga kini ang may kalabdanan sa top 10 most wanted sa probinsya na sakote sa kasong statutory rape. Inang detalye gikan ni Kimberly Namuag. BBC
2: Live Report. Sa kote sa kabulisan ang uska 20 anyos nga lalaki nga nalista isip top 10 most wanted person sa probinsya sa Zamboanga del Sur at uso sa ka-intelligence driven operation sa barangay Upper Liason, Tambulig, alas 10 sa 27 sa buntag hapong Adlawa, Mayo 13, 2026. Dakpa ng suspetsado pinaagi sa warrant of arrest nga giiso niya doon Mayo 8, 2026 sa presiding judge sa Branch 8, Family Court 9, Judicial Region sa Mulave, Zamboanga del Sur. Samtang ang suspetsado mag-atubang og kasong statutory rape ubos sa Article 266A1 sa Revised Penal Code ug walay piyansa nga gitugot. Sa pagkakaron, anaana sa kustodiya sa Tambulig Municipal Police Station ang dinakpan alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting.
0: 106.7 Radyo Bagting. Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.20 na.

0: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
1: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalusan Dios na wala. Wala na ko nakapatik up wa na magkuy mate nya kahantog karon lang din din ako. Kuhantog karon na ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin sa buhi na bisita.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y goiter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako goiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong paan ako para gulay ko suba murag panhod. Patong gisulayan ako ang Cogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun. Doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit Cogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Said Cogon Herbal Capsule. Basta Cogon. Lawas bas Cogon.
0: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
7: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
0: Para asa na?
7: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
0: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
8: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with old CR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
12: Si Anan Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagwan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
15: Ano
14: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
16: Oh no!
14: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
17: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
18: 106.2
19: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
20: Alas 5.28 mga kabagtingog kabalkadas, dinhi sa tuang pagbanaguban, sibyaan paghihapon sa Radyo Bagtingog Bella Bella samtang sa Pigas Bayan. Kini nga itong tulumanon na syempre nagpahimangno ni Inis Kanunay ang NTC nga dos publiko nga kinahanglan yung maminaw mo diha aron di mo mabiktima. O ni atong mga mahiligon kay nga magtuslok-tuslok og na imong mga link nga maabot or ma kining badawat. Careful kay ang NTC Regional nagpasidaan sa publiko mahitungod sa nagkadaghang incidents scam messages og malisyoso nga mga links nga nagalap nag pinaagi sa text messaging og online platforms ug adunay mga mensahe nga nagpakaron ingnon nga gikan kuno sa mga bangko ayon sa gobyerno o mga telecommunications companies aron makapangilad lang. Gihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links ug dili maghatag og personal nga mga impormasyon o one-time password ug paniguruhon ang pag-verify sa tanang mga mensahe nga madawat. Palihog i-report dayon ang bisan unsang kahadlukan nga mga mensahe ngadto sa inyong mga service provider o sa NTC Region 9. Agmatngon ug mag-amping sa inyong mga personal nga impormasyon. Ini ang opisyal nga pahibalo pasidaan gikan sa NTC Region 9 mga kabagtingog kabalgan. Nangay na itong tamdan sa makanunayon gayon mga kabagting o gabalkadas ha. Yan na sa diin hanay na o gaplastar na. Kaya sa inyo mga nahimutangan na kay itong itunol nga na kaninyong update sa mga balita o impormasyon. Ikan dari sa ito ang mga nahimutangan sa dakbayan sa pagarian. Nabot ni ining gikataho nga dakong kantidad usab sa ginadiling drogas nga nasakmit. Gadiin ang headlines nga nagganayon. Duha ka mga individual sakote sa managlahing drug buy-bus operation sa Dakbayan sa Pagirian. Akong kantidad sa sabon na sakmit. Ang detalyes report ni Bagting by Bagting 17 Florenzo Fima.
19: BBC Live Report.
15: Dagkong mga kandidat sa illegal drugs ay nasakmit sa mga otoridad ato sa gipahigayon nga managlahing drug by bust operation kagahapong adlawa ug unang nga nadakpan sa Balhine ang nag-alias o step nga kini ang lumulupyo sa barangay Santiago Pagadian. Nasakote kini pinagi na usab sa hinihusang operasyon pinagi sa Pagadian City Police Station labagan sa Philippine Drug Enforcement Agency 9 o nadakpan kini sa barangay San Jose Pagadian. Nakuha sa iyang posisyon ang napulog unom kadagkong pakete sa ikatapang shabu nga doon na kinigibugaton nga 75 gramos o nga doon na iya market value nga 225,000 pesos. Sa kasamtangan, ang dinakpan ang ibalhog na karon sa Pagadian City Lockup Cell o ikatagda pa sa kagkasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Lain pang dinakpan na tulad sa gipahigayon nga drug by bust operation na ang nagngalan o alias sa Lili nga usa ka 38 anyos nga kini ang residente sa lungsod sa Dimataling, Zamboanga del Sur. Nadakpan ang maong individual nga giilang usa ka high value individual sa may National Highway Barangay Bulatok Pagadian kagahapon sa hapon. Pinagi na sab kini sa hiniusang operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 9 kun PDEA og lakip na usab sa Pagadian City Police Station og uban pang hutong sa kapulisan. Nakuha sa nasangpit nga sospek ang napulo ka medium size sa transparent plastic sachet o galain pang tulo ka gagawing pakita sa ikatapang shabu nga sa kinatibukan mutimbang kini o sa gatos gramos o dunay kantidad nga 680,000 pesos. Ang sospek ang nakaroon sa kustodiya sa PDEA Regional Office 9 o kiniusap ang ikatakda pa sa kasong paglapas sa Republic 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 17 Flores of FEMA sa Belep M. Ugrad siya bagting.
20: 106.7 Radio. Ato'y mga update kinatala gikan sa Dakbayan sa Pagadian mga kabagting o kabalkada sa diin ang maong mga balita usap. Lagi palihuan ko ito sumayong kabubuton sa mga nag-abag nining atong tulumanoon sa gihapon. Niya ang pagpaluyo sa said Panyawan Herbal said Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen. Nagatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, cyst o kun bukol-bukol. Tumor, polycystic ovary syndrome. Lahi na rabay panganan ni og menstrual disorder. O guban pa kay ang said Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen, ang milagrosong kapsula na produkto sa said Marketing Incorporated kay basta said Marketing tatak magaling. Alas 5:33 dinhi sa itong pagpanaguban dugang pa mga balita. Mikan kay adunay lalaking nang martilyo sa iyang asawa na dakpan. Suspect gingong nakadroga. Ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
18: BBC Live Report.
21: Malambusong nadakpan sa mga otoridad ang usa ka lalaki nga giakusahang nang hapak og martilyo sa duha ka tiil sa iyang asawa sulod sa ilang balay dito sa Zamboanga City. Gingong tungod sa selos og isyo sa kabit mo hinungdan nga nahimo sa suspek ang pagpangmartilyo. Humanini nakapangayo og tabang ang biktima pinagi sa pagsulat og mensahe sa papel og gilabay nga tus bintana sa pagpamasin nga makit-an sa mga silingan. Gumikan nini nakagawas og nakalingkawas ang biktima hangtod miresponde ang mga otoridad nga mao'y midakop sa suspect. Atol sa pagdakop, na-recover usab gikan sa lalaki ang usa ka sachet sa ginudahang illegal nga droga nga posibleng mag-atubang pa og dugang kaso ang suspitsado. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
20: 106.7 Alas 5:34 na mga kabagting o kabalkadas. Silos man di ay mo nang atong tarungon atong ginabuhi kay ayaw katagin yung graso ng yung mga partner nga mangita og lain. Di magpabuyag mga kabagting og kabalkadas no. Sa samtang kini nga tong tulumanon ang gipaluyan sa kini sa mga kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Karon nga mamahimong alerto ang panghunahuna, himsog ang panlawas, nga maka kuan ka ba, makapaminsar kag tarong. Okay, vitamina man ni dihas pag palanti po sa salabutan mga kabagting og kabulkada sa Vitron Vitamins Plus Iron. Kini pampamilya gyud kay gikan spuya nga 0 to 11 months Vitron Drops. No, galing medyo nanas 1 to 12 years old niya, di gihapon katulon o tablet. Pilin na gihapon ka diha sa may syrup. Kaya naman ay Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Sigod kay ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamakini sa RSB Trading, FDA approved. Mapalit sa nagkaring butik o pharmacy sa inyong mga dapit. Alang sa dugang ka sa yuran, you can text or call 0912-179-7351. Vitron Vitamins Plus Iron. Tabok tanga tus dugang pang mga kasayuran og kini usa ka highway patrol group personnel. Samtan human nga gipusil atol sa operasyon sa Matalam North Cotabato. Ang balita usab nga sikbit nga mga rehiyon atong Sairan. Sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
1: BBC Live Report.
2: Nasamdan ang usa ka personnel sa Highway Patrol Group kon HPJ human kinigipusil sa wala pa mailing suspetsado. Samtang nabatuman og operasyon sa Daplin sa National Highway sa Matalam North Cotabato ni adtong gabi sa Mayo 12. Ang biktima giilang si Police Senior Master Sergeant Noel Dimate, residente sa Pigkawayan og samtang ang naka-assign sa North Cotabato Provincial Highway Patrol Team. Sa initial nga report, alas 6:50 sa gabi dihang nagpatuman og anti-car napping operasyon ang grupo sa bahin sa round ball poblasyon Matalam, diyang kalit lang agiduol og ipusil sa suspetsado ang biktima. Base sa investigasyon, sakay ang suspect sa usa ka badya nga motorsiklo sa dihang gipabudhan niini ang biktima nga naigo sa suwang nga bahin. Human sa pagpamusil, paspas nga mikalagoy ang suspetsado padulong sa direksyon sa Kabagan. Dali ang gidala sa ospital ang biktima aron matambalan samtang gilusa dayon sa kapulisan ang manhunt operation sa mga silingang lungsod aron masikop ang suspect. Sa pagkakaroon, wala pa mahibal-i sa mga otoridad ang motibo sa pagbumusila. Apan usa sa ilang ginatan-aw nga angulo, mao ang posible nga koneksyon niini sa hugot nga kampanya sa HPJ batok sa mga ilegal nga kalihukan sa kadalanan o carnapping sa probinsya. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Balof M o Radio Bagting.
20: Update kadto sa mga balita sa probinsya sa North Cotabato. Ay mga update samtang sa pikisbahan sa Zamboanga del Norte, balik ta sa Rio Nueve kay top 10 most wanted persons sa krimen nga karnaping gihapon nadakpan sa Zamboanga del Norte. Ang detalye sa report na tumbalikan sa Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
21: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka top 10 most wanted person municipal level atol sa operasyon nga gipahigayon alauna na imedia sa hapon kagahapon Mayo 13, 2026 sa barangay poblasyon Manukan, Zamboanga del Norte. Ang nadakpan gila nga si Johnny Dagon Ferolino, 18 anyos, residente sa barangay Lawis, Sindangan, Zamboanga del Norte. Pinasikad sa report si Ferolino nadakpan pinagi sa warrant of arrest tungod sa kasong paglapas sa New Anti-Carnapping Act of 2016 or A10883 nga gisyon ni RTC Branch 3 Judge Nestor Rabulan Angeles sa Dipolog City ni adtong Mayo 6, 2026. Ang operasyon gipanguluhan sa Zamboanga del Norte Police Intelligence Unit uban sa nagareang unit sa PNP ug uban pang law enforcement agencies. Sa pagkakaroon, nanala sa kustudiya sa Manukan Municipal Police Station ang suspitsado alang sa hustong dokumentasyon ug disposisyon. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
20: 5:39 na din sa itong pagpanaguban sa Sibihan sa Radyo Bagding o Bell FM sa mga balita una sa BBC News Center. Isaway sa makabayan nga grupo sa pagpanguna ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Guetia ang paghulip sa liderato sa Senado nga nagpakita sa tumuong lamang na ining nga luwason sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte nga mao'y nagpahinay sa demokrasya sa Pilipinas. Isaway ni Guetia ang paglihok sa pipila ka mga senador, kalakit na ang dugay na nga pagkawala ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga ni angkon nga subling niya nilutaw ang nga aron nga diin matabangan na malingkod si Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President tagulipan si Senador Vicente Soto III. Alaki po sab niini ang pagbalhin sa upat ka mga senador gikan sa mayorya nga nagdala sa 13 ka mga boto alang kang Cayetano. Nauna nang nagpadayag si Soto nga andam niya nga abrihan ang impeachment court batok kang VP Duterte sa oras nga mapadala sa Kamara ang article of impeachment. Gi-question usab niini ang pagtawag sa taga-suporta kang De La Rosa isip bayani. O nga diin matod pa ay sukwahi isa na imong imahe sumala pa sa drug war sa panahon ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte sa kasamtangan na warrant of arrest nga gi-issue sa International Criminal Court sa kasong crime against humanity. Samtang sa laing bahin sa nahitabong kagubot kagabi gipaniguro sab ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga walay puwersa sa kagamhanan ang nalambigit sa naunang serye sa pagpabuto sa arma sa Senado kagabi. So sa kapamahayag gibutsyek sa Pangulo nga gilayon siyang nakigotay nga doon sa DILG Secretary nga si John Vic Rimulya aron nga diin adtuan ang lugar. Puno pa niini nga gihinabi usab siya kung gihinabi usab niya si NBI Director Melvin Matibag aron nga paniguruhon kung aduna ba'y ginsakpan sa ahensya nga misulod sa Senado nga gilayon usab nga gipangulipa sa NBI. Sigun sa Pangulo nga bugtong mga lehitimong security forces lamang ang nasa sulod sa Senado, kalakip niini ang Philippine National Police kung PNP, Philippine Marines o Gang Office at the Senate Sergeant at Arms on OSOWA. Ngayon mahugtanon usab nga gipangulipas ni PBBM nga ano na yung mga mando nga dakpon si Senador Ronaldo Bato de la Rosa. Ibotsyag niini nga sa kasamtangang investigasyon o kung sa kasamtangan imbestigahan sa mga otoridad ang insidente gamit ang CCTV footage aron nga mapunting kung si kinsa ang nagbalayo sa kagubot o gananawagan ng Pangulo sa publiko nga mapabilin paghihapong kalmado samtang nagbadayon ng investigasyon sa Senado o sa PNP aron masayran ang tibok kamatuuran sa nahitabo nga pagpabuto sulod sa second floor sa Senado. Alas 5:42 mga kabagting o kabalkadas dini paghihapon sa itong pagbanaguban lanog sa bagtingan.
3: 106.3 Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
22: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
22: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
22: Wow.
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
23: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort and hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kalas uso sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
24: Hardware. Southland Plus Gold.
0: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug usa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Itong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
24: Si Anan Nebres, nabiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
25: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako itong December 10 ng dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
26: No, so, ingon ana. Paragis bila-bila.
25: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
26: Abila edad din mo ron, ma'am?
25: Ako 55 na.
24: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
28: Uy! Kain na!

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: 106.2
4: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
5: Alas 5:49 na mga kabagting og kabalkada sa mga mamerkaduhay nining buntaga. Hala sige, standby, gumikan kay ang mga precious karne ato ang ipaambit gada kaninyo pinagi sa tuong bagting reporter na naa na karon sa bisinidad aron sa pagtunol kung unsa nga mga karniha o part sa inyong kinaham nga mga karne ang anaa na nagplastar gipahiluna sa may meat section diha sa may Agora. In ang detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
6: BDC Market Report.
7: Yes, Bagting, this is Ayaay. Good morning. Ilabi lang sa mga suking take paminaw ni mga oras sa live kitang naimutang din ngayon sa Merkado Publiko, particular sa may meat section nga bahin. Kundi nato ito nalang kasamtang ang presyo sa mga karne. Karoon nato sa Iran, sa baka. Ang lomo, 500 ang kilo, bukog 320, bulalo 320, unod 450, tapa 350, gusok 320 ang kilo. Subalbakwa, atay 220, maskara 250, paklay 200, tl 250, panis 180, ikogog itlog 250 ang kilo, gandila 300 sa bang kilo. Sa manok, whole chicken 195 ang kilo, atay 220, paa, pako o pecho 210. Ang kilo, TL 130, tinaingan nila pa 1,150, dili nila pa 1,120. Ulo, 16 tali o 130, batikolon 200, bakpon 150, ug ang manok na native 370 usabang kilo. Sa baboy, belly 380, ulo 220, TL 320, atay 220, sari 180, kinlet 400, grass cutting 360. Sa kanding, TL o ulo 350, unod 480, papae 350 usabang kilo. Mao kato ang kasamtang ang presyo sa karne dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BelFM o Radyo Bagting.
5: 106.2 Radyo Bagting. Ang mga nagiyahan mo sa mga presyo sa karne kay kato nga mga presyo latest gayod gado as in now to nga presyo. Og diin maupod to ang mga kanabitaw nga nakita ninyo gyud. Og mga presyo at the same time ang karning gibaligya dinhi sa ato ang section sa Pagadian City. Ato kay tagapagadian man ta. So pagbangang kontak dito ta sa buang nga merkado nga di man ta taga dito, di ba? So diri ra gihapon sa Pagadian City. Samtang sa laing bahin mga inahan, mga ate, basiga nay mga manghod, mga anak, igsuon nga diin ninyong paeskwelahon. Dapat tong sa gamay pa isang ihang foundation sa iyang education is mahulma na. Tas Sema Pesi, ako ang CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Kaya ilang enrollment, nagsugod na. Alang sa school year 2026-2027. O 2K lang imong andamon, enrollment fee na niya guman magsugod ang klase sa June 8, 2026. Dili ka magul, gamikan kay small class size naman kinisiya sa 25 ka mga bata na matutukan gayod ang learning sa imuhang kabataan na digid siya maulahi. Matudluan kung nung galing unsay iyang gikinahanglan, maasistiran gilayon kay gamay raman. Samtang fully air-conditioned classroom, saro na ang inyuhang mga kabataan na mamahimo nga komportable samtang nagtungha. Basta komportable naman niya ang learning. niya sila nga tanyag sa preparatory sa manining nursery 3 years old, kinder 1 is 4 years old, kinder 2 is 5 years old. Samtang ang elementary agikan kini grades 1 to 6 mga kabagting og kabalkadas. Ang iyong pagabuhaton, syempre ang inyong makikutay lang mo ngadto sa SEMAPESI kung CMA Pagadian Educational Center Incorporated sa ilang cellphone number nga 0951-835-7196. Again, 0951-835-7196. Ang ilang address na may mutang sa may Bonifacio Extension, San Jose District, Pagadian City. Diha dapit sa may basketball court sa San Jose. Diha mga kabagting o kabalkadas niya. Bukas ang ilang opisina, ikan og Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Building minds, nurturing hearts, one family, one SEMAPESI. Mao na ang CMA Pagadian Educational Center Incorporated para sa inyong pagpatungha sa inyong mga kabataan. Alas 5:54 mga kabagting o kabalkadas, wa patamahuman, dugang pa nga mga balita o impormasyon anita sa nagsinggit-singgit. Hindi lagi ito may pang magsinggit-singgit. Nay, nagsinggit-singgit. O niya, kini ang nadakpan na hindi katahong nahitabo kini dito sa may Buanga City. Teg babaeng gireklamo sa silingan tungod singgit-singgit-singgit. Mayong pulong probagyod. Nadakpan naman na sutang adunay warrant of arrest sa Buanga City. Agting 29, Cheryl Onyot Liraz. 106.7
3: Radio Magbating. Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka babae sa Barangay Kuruan sa Buanga City human gireklamo sa mga silingan tungod sa sigig singgit-singgit pinaagi sa dili maayong mga pulong nga nakasamok sa komunidad. Mirespondi gilayon ang kapolisan human nadawat ang report aron pakalmahon ang sitwasyon ug imbestigahan ang maong reklamo. Atol sa verification sa kapolisan masuta nga dunay existing warrant of arrest batok sa maong babae tungod sa kasong serious slander o pagpakatap og gingong sayop nga impormasyon batok sa laing tawo. Humanini gidilagilayon sa police station ang akusado alang sa hustong dokumentasyon o disposisyon. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan sa BelFM o Radio Bagding.
5: Alas 5:55 na mga kabagting o kabalkadas o gang dugang pang update sa dito sa mga balita o maayong balita gikan sa BBC News Center. Alang niya ng 54 ka mga barangay sa Pagadian City. Libreng serbisyo sa gobyerno ang ilang napahimuslan. Gadi ng detalis balita ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
8: 106.7 Padayon nga gibalapda ni Mayor Samico ang paghatag og libreng serbisyo nga do sa katawhan na pinaagi sa programang libreng serbisyo alang sa masa kon ELSAM nga gitunol sa tanang 54 ka mga barangay sa syudad sa Pagadian. Nagahi usang nagalain-laing departamento og opisina sa city government aron mahatagan og diretsong serbisyo ang mga residente. Ilabi na ang mga kabus og nanginahanglan og tabang sa ilang komunidad. Lakip sa mga serbisyong gipadangat mao ang libreng notarial og legal consultation, social services alang sa kababayenan, senior citizens, solo parents, PWD, suguban pa. Libreng bakuna, animal check-up o veterinary services, general medical o dental check-up, uban sa basic laboratory services, libreng medisina o vitamina, soil testing, seedling distribution, o crop insurance assistance, basic first aid o disaster response services, resume o application letter making, job fair schedules o employment assistance, waste management o environmental concerns assistance, engineering o infrastructure consultation, business permit registration o renewal assistance, libre educational offerings, assessor, land property o tax concerns assistance, libreng wifi o printing services, feeding program alang sa kabataan, birth, marriage o death certificate registration, PhilHealth membership registration o updating, national ID registration o updating, free ID services, youth profiling o youth development programs, tourism promotion o water park activities. Serbisyo usab gikan sa City Treasurer's Office sama sa paglukat o sedula. Impormasyon bahin sa pag-apply o business permit tabang sa amnesty o bayronon sa buhi sa yuta o balay, paghatod ng notices sa amnesty, bayad sa buhi sa patay. Samtang Housing Office naghatag usab og impormasyon alang sa mga gustong mo-avail sa Ascenso Village Housing Program o tabang sa pag-layout sa lote sa mga beneficiaryo. Tumong niini nga madala ang epesyente, dali og mas dool nga serbisyo publiko ngadto sa matag barangay sa syudad. Bagting by the Otso Kimberly na muag sa Bal FM o Radio Bagting.
5: 106.7 Alas 5.58 na mga kabagting o kabalkadas, motoy mga kasayuran, mayong balita, alang kadudaris paga di Anset eh, sabaga, may pala mga napahiga, mga kalihukan, o kini nga itong tulumanon, gipaloyan o sabgini sa mga kababuton sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, nga na kini mahimutang sa may Pulmones Building at bang sa Gate 11 Santa Lucia Pagadian City o available diha ang mga produkto sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 Soft Gel Capsule. Premium D3 Soft Gel ingin man ang Vision X Plus Turbo Ferment Enhancer, Tears the Skin Herbal Soap and Seas the Pain. Ang mga produkto mapalit diha ninyo sa may Yes to Health Clinic and Pharmacy. Alas 5.59 na mga kabagting og kabalkada sa tuang good morning on usab gining na tuwa ding resulta sa tong itunol nga kaninyo mga kabagting og kabalkada. Magasaman ang resulta nga re. O nga diin na tuang mahibalaan ang 038 ang 9 PM. 038 9 PM na nga resulta. O pag-i-flash na lang sa screen ang tuang mga greetings. So gaya nga man, dagang salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Juanita Sasal Calderon Tilaon, si Merly Templado, good morning. O galakit na usab ang mga nagpadangat sa ilang mensahe, si Jeneline Espanyol Ibol, Merly Templado, Amor Prahes, Dondon Tormes, ikaw lang Kondal Abilianosa, watch and listening from Sungoy, San Pablo, Zumbanga, Dalsar. Inawa na may gong oras sa pagpadayon, pulong na naganayon itong ipaambit nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagpanag-uban. Og nasa Proverbs 3 verse 35. The wise will inherit honor, but fools get disgrace. Agos bagting 16, Vana sa Kagas Tumakmol. Daga salamat, maayong buntag. 106.7
9: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
10: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
9: The angel of the Lord declared unto Mary,
10: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: Behold the handmaid of the Lord.
10: Be it done unto me according to your word.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: And the Word was made flesh,
10: and dwelt among us.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
10: that we may be made worthy of the promises of Christ.
9: Let us pray.
10: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
9: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
9: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
11: As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen.
9: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
11: As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen.
9: Saint Cecilia,
11: pray for us.
9: Saint John Baptist de la Salle,
11: pray for us.
9: Leave Jesus in our hearts forever.
11: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
12: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
14: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
14: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. Sample Plus Gold.
16: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Rock, rock.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting og sa Bell FM alas 7 na sa buntag.
2: Pagtingan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagpagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga giatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

Alasay sa 8 na itong oras, kabag ni Kabalgadas, may buntag gininyong tanan at law karon nga Webes. It's a 14 na kitas buwan sa Mayo, itong 2026, kabag ni Kabalgadas, kaninyong tanan, mayong buntag. Kumusta? Kumusta Pagadianons? Kumusta Zambusurians? Ang lakip na sa mga kasikpit ng mga dapit nga nagpaminaw karon. Nagsunod sa kanunay sa programa dari sa Radyo Bagting o sa Bell FM, mayong buntag. Ako sa kanunay niya makaubana si Bagting 17 Florence Fima. Ang tunta sa alas 7 ang taknas buntanga. Alas sa paghisgot sa mga hisgutan. Nga doon ay kalabutan ang katilingban kabagtig kabalkadas na muna ay giingon. Nga alas sige, mag-uban tang tanan. Ang ayan na itong mamati or maminaw sa mga panghitabo sa tuangan na sud. Anong sabay, sabay nahitabo karon sa tuangan na sud kabagtig kabalkadas, di ba? Nagkaguliyang naugtaman, no? Sa atubang sa daghan kayong mga problema, ang atuang gobyerno kay wa na gyud na mao, nabutla lang, no? Kagabi sugod atong Lunes, unsay nahitabo atong Lunes, di ba? Atong Lunes sa sugod dayon na Martes, tuloy-tuloy na. Dinon sa kay mahitabo karong adlaw. Nanapod kay mag-expect na mapunta nga adunay mahitabo karong adlaw nga maingontag makapabalaka na po sa mga katawhan, no? Kayong kahinumduman, ang nahimo na magunin movie marathon sa Senado na itong Lunes kay drama, di ba? O, dayon. Ang tuwang Tuesday kay nahimong comedy ang show sa Senado. Then kagabi kay action, o, di ba? Ma-action kita kagabi dayon na unsa man karong adlaw. Horror or love story? Di ba? Nagingon ba nga, ambot, no? Sa naroon ito ang nasud kabagtig kabalkadas, no? Nga, wanagin na mao, di ba? Ang dunay, nagingon, nga, kung ugaling nga, ning surrender pa lang si Senador Bato, dili ang tamatod pa, maingon tao, ginibang nga kwan, magaguliyang, ang ato ang magagubot ug taman kung ni surrender matud pauntas si Bato. Unya kay sama si Bato nga ang kanhi matapang na Bato ngayon kay naman nanalaw si Bato. Di ba? Isog kay si Bato kaniadto kanyo kay namduman. Kahit sumama ka pa sa ICC, kahit ikaw pa yung magpusa sa akin. O di ba? Gitinuod siyang trilyanes. O ang resulta, tago man. Di ba? Nanalaw. Dayon pagkahuman, kaya-interview sa national media nga Senador, noong panahon ni Duterte ang tapang-tapang mo. Ngayon na bakit para tumatakbo ka na? Hayaan mo sila, 'di ba? Ana na lang si Bato. 'Di ba? Di nagpakiloy nangayo og kining kuan, nangayo og pakitabang sa presidente ngon tadunggon nga di na lang siya dadon sa ICC kuno galing dakpon siya kabagtig kabulkadas, 'di ba? So, mone ang nahitabo ba sa tuwang nga nasud karong mga panahuna, no? Doon ay human sa ming tumaw magulit. O, wala lang ni nagpakita si Bato, di ba? Dili, may ngunani, kagubot ang atong Pilipinas. Sumala, God. Nani, Bato nahitabo? Nasugod magulit ni itong Lunes, panahon ni itong doon ay nahitabo bang kausaban sa liderato sa Senado, kabagtig kabalkadas, no? Nga, kinipong managsuon nga kayitano kay wala pud sila nagkuan, wala pud sila nagsabot kun unsay angayan nga itubag aron nga dili sila mga booking. Nga booking magud sila, no, nga booking tungod kay matud pa ni kini nga Pia Cayetano, walay kamatuoran nga si Bato ni sakay sa ilang sakyanan aron makasulod sa Senado, di ba? Dahil kagahapon giangko ni Alan Cayetano nga iyahang sakyanan ang gisakyan ni Bato aron nga makasulod sa Senado, aron nga makabutar. Di ba? Ana ba ang mga show karong mga panahuna? So maingon tag aha manggidne kisa manggidi sad-an ang atong presidente or ang atong kini nga senador nga isog kayo kaniadto karon kay dinha matubang sa iyahang kay dinha matubang sa kining mga awtoridad.
Mayon ta nga ang kini mango dapat gyud ipaagi sa due process, di ba? Pero I think do na magud matud patoy gipaabot nga 72 hours, no? Nga dunay pagawas ba sa kining Korte Suprema mahitungod nini nga katong pagdakop ni bato. Pero wala gyud ni gituman magud pod, no? Kay lagi gusto na ginadakpon si bato kabagtig kabulkadas, stilan. Munang makalibog, di ba? Makalibog kay kung si PBBM pod, wala ingon po si PBBM nga wala siya gamando nga dakpon si bato. Kinsa man giday gasugo? Ha? Huh? Kinsa man giday gasugo kabagtig kabulkadas nga ingon ana man ka maingon tao ga kapaspas ba? Nanaka-agresibo nga gusto gid nila nga dakpon si Senador Bato. Oh. So gabi gyud, no? Dunay kining unsay pagtuo sa kuya to? Pagtuo natong gatubitang buto-buto sa armas. Unsa man to kisa gapabuto kahato, no? Wala pa may balita karon. Oh. Wala pa ay balita karon kon ugaling kisa ang una nga nagpabuto. Kay naman to ang mga taga ang mga Marines dito, di ba? Then ang mga kwan pod kining giingon to gabi nga do na matudpay sakop sa NBI ba to nga ning dungan og sulod sa media kay naka civilian. Oh, so munay gi kuan nila kining nga gikatingad-an unya kay matud pa sa NBI nga dili sila ang nagpaluyo sa operasyon dito sa Senado, di ba? Napuro na gini panghinaw kabagtig kabulkadas muna bitaw no nga usay di ko ganahan mo di ko ganahan mo topic ni ning national issues ni bang mga kwan gina puro mo gani kadramahan namay ko na puro kadramahan tungod kay kwan man isa naman ni sila kwan ba nila banay napoy Amy Marcos nagsigi lang og bagibi anang ayahang social media wagari ilaing nabuhat para gyud makuan kini nga mapapanubag ang iyang igsuon kung ugaling tinuod man iyang aligasyon, di ba?

Imsara, din pagkahuman, pag nagkaunsa-unsa na, inyohan ang gibash og taman si BBM. Di ba? Pero kisa may gabutang ni BBM, kamo. Di ba? So, but pasabot, basula niyong kaugalingon. Ayaw, basula ang presidente. Di ba? Ana ra kasimple. Kaya kung wala pa lang ninyo, butari si BBM, dili siya mabutang, dili siya mahimong presidente. Namingo na punmog, nagtoo mang good me, kay kuan, kining basin unya, o mabag-una, lahi sa amahan, ay da, no? Nagingon, kabagtig ka bulkadas, nga, daghan lagig na kuan, na daot sa, kining nagtuo, di ba? Sumuni ang resulta, no? So unta, mga butante nga nagpaminaw karon, maingon ta og makakat-on na mo, no? Kung si kinsa ang angayang pilion sa sunod, oh. Dili kay mailang mo sa layo pa kay magsig tagawtaw, puro ini og nagkaduol na kung kinsa toy dakog hatag suportaran ra gihapon, di ba? So nani magud nahitabo, no? So daghan na nagtuo lagi matud pa nga kadayon, magkahiusa. Unya da ito kay dunay mga kining hidden nga mga tinguha. Nagkalain-lain ra pagunis lag mga tinguha kabagtig kabalkadas. Dunay usa da ihang plano mauni o ang isa pod kay mao pud iyang plano. Muna nga buhaton gyud nila ang tanan aron nga magmalampuson sila sa mga plano kabagtig kabalkadas, di ba? So muna nga ambot ahanaron si bato. Kaya wa na nakuan. Wa na na dungog si bato. Dayon na matod para ba sa mga kuan, sa mga pipila ka mga inilang katauhan o nga kurugaling maka ikya si bato ang basulon ang mga antrese ka mga senador nga kauban ni bato. No? Mao matod pa ang ayang basulon kunugaling makabiya si Bato Dres Pilipinas. Stilan. Nagiingon nga gubot na gini asin gubot. No? Ano may kumta gubot asin gubot? Tungod kay ang atuang kining gobyerno gusto nila dakpong si Bato dahil o dito sa dehig. Ikauba, ikuyog ni kining former President Duterte. Di ba? Then pagkahuman, ninghangi o lagi si Bato, nga di lang gid siya ang tadadon dito, kay Pilipino lagi daw siya. Tahurong daon ta ang kuan, kining ang balaod sa Pilipinas. Pero kung yung kanon naman, kabag di gabagadas, kini magong mga kaso nila ni PBBM, kaso nila ni former President Duterte, lakip na usab ni kining ni Senador Bato, nagsumikat mang gudin na ang Pilipinas kay miyembro pa sa ICC, di ba? Kanos alang baday ning biya ang Pilipinas sa ICC? Katong talitapos na ang termino ni P. Duterte, di ba? Unya kay dito man outing kay nga dunay mga kining nalapas sa balaod, no? Sa International Criminal Court atol sa ilahang pangatungdanan sa wala pa ni biya ang kining Pilipinas, sumao na nga posible dito gayon po madala ra gihapon kabagtig kabalkadas, no? Daghan lagi nag-ingon nga surrender na lang ba to? Ayaw na lang atubangan na lang ang imong kuan kasaypanan, di ba? Daghan gyud og hati ang reaction kabagtig kabalkadas. Pero ang pangutana kay ang hangyo ni Bato, pwede siya magpadako pero dili siya pwede hangyo lang gyud siya nga di siya dadon lagi dito. Oh. So ang atong pili ato ang gobyerno ambot musugot ba sa hangyo ni Bato? Di ba? Muna kabagtig kabalkadas. Gani dunay lima ka mga senador, no? Nga nanawagan kang Bato nga kun mahimo musurrender na lang adto sa ICC apan kini ang gikontra ni Bato, no? Ang panawagan sa lima ka mga senador nga mutahan na lamang ngadto sa International Criminal Court kay aron nga mahunong na unta ang kasamok,

0: Stopas, bato di ang dalag kasamok. Stilan. Bawo na lang yun po. No, gani, matod pa ni bato nga, diligid matod pa siya nga mo, surrender sa ICC. Hmm. O, doon na di resolution, Senate Resolution 395, nga maingon nga nakalatid nga dili matod pa ipadali ang pagpadakop nga to kang Senador Bato. Ang nasangpit nga resolusyon, unang giduso ni Senate Minority Leader nga si Vicente Tito III o ni Lacson, Ontiveros, Pangilinan, Ugbam Aquino. O ni siya kabagtig kay Bulgadas. So, maminaw lang ta, maniid lang ta ha. Unsay mga lakaw dito sa kining atoang kuan sa mga national issues karong mga panahuna. Kay kun makisaw-saw ta, maglibog na gyud ta, no? Kung kinsa unsa bagyo ang ayang buhaton, dakpon na bagyo si bato or musurrender na managid siya. Kay di magid po siya musurrender. Mm. Dayon kagabi eh do na po yung mga hearsay kabagtig kay Bulkadas ingon nga mo daw to nga ma-action ang nahitabo sa Senado, no? Kay murag kwan ba? Kinibitong tawag ani? Delaying tactics by tawag ana. Hm? Kana bitong mga kwalang nila ba? Ilaha bitong ano? Diversionary tactics, no? Oh, nakakuha na ko. Diversionary tactics kapag di kabulkadas kay aron nga dili matud pa mapadala or matransmit ang impeachment ngadto sa Senado. Mm. Posible matud pa no nga diversionary tactics ang kagabi nga nahitabo. Kay aron nga dili matransmit or dili madala ang kining impeachment paingon nga ito sa Senado, mutong ingon ato ang kagubot. Di ba? Posible po. Di ba? Nga naman yung tagposible. Tungod kay kuan man, kung maabot na ito sa Senado, dali na makita ni Alan Cayetano kung inigilahang tanawon kung ang ayan ba ma-impeach ang atong vice presidente. Di ba? Di pagkahuman, posible nga maingon ta og diversionary tactics tungod kay dunay mga managsunod nga buto sa armas magdili matud pa muubos sa napulo ka buto pero walay gayon ta ga casualty, di ba? Walay samdan, walay namatay, o asa dito dapat gipunting, di ba? Or else kay panghadlok lang to sa media. Kay ang media mangod kagabi iloy kay mga national media ay ano man tungod kay maskin pag nagbuto-buto na ang armas pero tuag hapon sila, no? Basit pag unsaon sila og kining abog nga paatrason ang mga media mudasdas gyud, no? Muto nga posible pod nga ang kining katong pagpabuto sa armas kay gubi is kuan lang to ba kinibitaw nga pangkuan lang to sa mga media aron bitaw nga mo atras. Kaya kung galing magod ang media, masigilag ng dikit-dikit dito, maila, mahibawan kung nasa dapit si bato ni tago. Di ba? Simple po nga pwede po ginana kabagtig ka Bulkadas. Moto nga sa second floor, dito nahitabo ang managsunod nga buto niya. Ang ato ang mga senador, tuwa man sila dito sa seventh floor. Mm. Tuwa sila dito sa seventh floor, so posible nga layo naman na. So di na gito, madungog nila gurong buto. Di ba? Gawas lang na itong giingon sa tubarina. Mm? Pero no, dako gyud ang pagtuo sa uban. Nga gatong pagpabuto sa kuan nga wa pa napunting kung kisa una nagpabuto is pwede nga pang hadlok lang sa media aron nga mopalayo, no? Kay di magud patuo ang mga media. Nandaon to isa ka reporter nga murag first time pa siguro to niya nag-cover ba, no? First time nga nag-cover din pagkahuman kay nagbuto-butong armas, nagsagit-sagit intawon siyag taman. Di ba? Naratol. So, ingon ana ang nahitabo kabagtig ka Bulkadas, no? Kining action kagabi eh, ang movie marathon sa Senado. So, karong adlawa, kay nadawat naman sa Senado ang kining articles of impeachment batok kang VP Sara. Sa atong tanawon, kung unsa na po doon niya ang kining mga kadramahan karong adlaw sa Senado. Oh. No, so ato ning tanawon, ato ning kining sundan jutay bahin nining articles of impeachment batok kang VP Sara nga nadawat sa Senado kagabi pasado alas 7, no? So basin na po doon niya. Na po yung mga panghitabo or basin og dili pa masugdan ang kining kuan pag able nining or pag uting pagsugod bitaw og hisgot sa impeachment ni VP Sara, mailisdan na po doga Senate President Stilan, no? Doon na yung mga, basta ba, doon na po yung mga plot twist kabag tigabal kadas. Anyway, sa itong pagbalik, doon ka pang lisgutan, Andres, yung pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan, alas 6:27 sa buntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamag-uuran, pagtingan sa katawahan.
2: Oras. Hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Uy! Kain na!

0: Mag-savor sulit po sa Grills All Day para ang mapusukera.
1: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kabayan.
3: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ka ko po sa bukan. Marami na po akong sa bukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko sa bukan ng mga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung ako ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sa bukan ko lang. Hindi man maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Zed Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
9: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
11: Radyo Magbating.
12: Mula man sa katawhan o dating sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawhan.
13: Alas 6:32 na itong oras sa Kabagdig Balgadas. Balik na dere sa pagpanaguban ang Bagdingan sa Katawhan, ang sibiyan paghihapon sa Radyo Bagting. Good morning, Diyan and Merlin Timplando de sa Lumad, Pagadian City. Nori Amorganda, good morning. Ingon Manusaba, Maing Buntag ni Jeneline Espanyol Ibol. Good morning, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ingon man, ato yung tibayag Maing Buntag, Kabagdig Balgadas. Ang uban pa nato ng mga tiga paminaw karong adlaw, matud pa ni Alberto Bintosa. Good morning, sir. Matud pa niya, morning, sir. Mojud na yung mga batasa sa Pinoy. Karon gusto pa. Sunod, dili na gusto. Walay katagbawan ang tao. Bisan daghan kayo mga sayop nga nahimo. Mawala na gihapon. Mawala gi. Oh, daghang salamat. Imblar Analin, good morning. Ngayon lakip na sab ni Vanik Smooth siya abamunga. Daghang salamat, kabagtig kabulkadas sa inyohang makanunayon nga pagpaminaw. Okay? So, ang atwa nga tulumanon sa kanunay, kabagtig kabulkadas, ang hatod ka nato sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Ginahimutang sa Balangasan Pagadian. Daday kursong gitanyag, sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad ug BAELS. Ang Iliana Bayview College, usa ka pribadong tulunghaan nga ubos kayo og tuition fee, no? Munaay na mo paggalangan pa, adto na or bisita na sa Iliana Bayview College aron kamo nga magpa-enroll. Pwede sabong makapili sa imong klase, morning class, afternoon class, or evening class. Ug lakip na kabagtig kabulkadas sa mga incoming senior high, pwede mong makapa-enroll, wala mo ibayaran nga enrollment fee o wala usab mo ibayaran nga tuition fee. Miscellaneous lamang ang inyuhang pag-abayaran. Okay? Munang pa-enroll na. Alam sa hayag na kagmaon sa imong anak o ingon man na ubos kayog tuition fee at pribadong tulunghaan, diri pa-enroll sa Iliana Bayview College. Bisitahay lang buhatan ha, nahimutang sa Balangasan Pagadian. Ingon man, kabagtig kabulkadas, ang Camp Health Multi-Specialty. Niabag usab sa ito ang pagpaneguban na ang bagtingan sa katawhan. Alang na ito magkatawhan, nga doon ay problema sa ilang kalawasan. Gusto ka nga magpiling himsog o di ba kaha? Lasamotas ito mga kababayinan, no? Pa-check up na sa Camp Health Multi-Specialty. Pakikitay lamang ang ilahang mga espesyalistang doktor. Pinaagi ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon ay sabi specialty sa maternal fetal medicine, high risk for pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olabantoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Vivina Bancuro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. At ang usbon, 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Radio Magbating! Ingon man, kabagtig kabulkada, sa niyabag usab sa ito ang pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Alang na ito nga gusto nga mutrabaho abroad. Okay, ananang kahigayunan alang kaninyong tanan. No, kung gusto galing mo mahimong domestic helper, no? Sa mga nasod, sama sa United Arab Emirates, lakip na usab sa Kuwait, Qatar, no? O ingon man kabagtig kabulkada sa Saudi Arabia. O apply na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Ang JPM 88 International Manpower Services Corporation nahimutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian City. Alang na itong mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 nga ito na sa 43 anyos. First time, or di ba kaha, kanhi mo nga mga OFWs with or without passport. As long as physically fit mo o willing mo nga mo trabaho sa abroad, pwede kay mo nga mo apply, mo bisita sa buhatan sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Sila nagpahibalo nga nagtanyag sila og libreng accommodation, libreng pagkaon, libre nga pamasahe paingon sa Manila. Libre ang passport o ingon man, libre ang pagkuha ninyong medical, no? So, alas dugang kasayuran, pwede ninyong kontakon si Ms. Jacqueline Cabahog sa cellphone number nga 0927-362-1908 or di ba kaha sa 0962-211-6023. O bisitaha ang ilhang Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian. For manpower polling only, no fees to be collected. Beware of illegal recruiters, no? So muna, wala sila ipagkakuliktahon nga mga unsaman nga manyuhang balay runon. libre ang tanan, no? Muna nga, kung ugaling gusto mo nga mulangyaw, mo trabaho sa abroad, sa Pamasin nga, muharuhay ang inyohang pamuyo, no? So, bisitaha ang JPM 88 International Manpower Services Corporation aron nga matabangan mo nga makatrabaho sa abroad. Samot na nga, libre na sila na ibahala sa inyohang kining mga galastuhan, no? Aron mo nga maka-abroad kabagtig kabulkadas. No, JPM 88 Manpower International Manpower Services Corporation nahimutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Pagadian. Mauna ang inyong angayang duulon kung gusto mo nga mutrabaho sa abroad. Mabiabihon kayo ni si Ma'am Jacqueline na Kabahog. No? Mabiabihon kayo ni. Muna di mo magmahay kung dito mo mo adto sa kining GPM International Manpower. Busa ha? Ay kalimot. Alas sa 6:38 na itong oras, kabagtig kabulkadas. Dari paghihapon sa tuwang at tulumanon ang bagtingan sa katauhan, ng tuyok ng oras. Alas 6:39 na. Matod pa dari sa tuwang, doon natin text nga nadawat, kabagtig kabulkadas. Matod pa niya, oh, dili na mo surrender sa bato kay mahadlok mangud na. Ihapon ang katungod anyway, no? Yahan ang katungod. Basta kay iagi lang gud punta sa kwan ba. Job process, di ba? Kung unsa man ugaling ang nakalatid sa balaod, sundo na lang pud gud, no? Dili lang gud pud ingon nga dali-dalion stilan. Daghan kay problema atong nasud actually, di ba? Daghan kay problema nga ambot. Naglibog ta nga nganong wala giugi una ang mga ubang problema. Ang giuna kay kini man hinuong ingon ani nga murabag mahulog og kining pamulitika, no? So mo na kabagtig kabalkadas. But anyway, sa ako nang gikaingon kay ganina, maniid na lang gyud ta kun unsa na poy mga kaik-ikan karon dito sa Senado. Human nga nadala na ang articles of impeachment na ilahan nang nadawat. So mo na kabagtig kabalkadas ha? Oh. Samtang sa pikas bahin, oh, ang LJO Pagadian padayon na gihapon nga nagpahigayon og libreng serbisyo alang sa masa or LSAM, no? So daghan og mga katawhan ang nagkapahimulos sa mga programa sa gobyerno nga gitunol sa lokal kanabang gipaduol sa tuang LJO Pagadian ngadto sa ilahang nataran. Ang mga programa sa gobyerno gidala ngadto sa ilahang nataran. Ang sabay but pasabot ni ini. Pinaagi silang pagpahigayon og mga medical outreach, no? Mao ning gitawag nila ILSAM, libreng serbisyo alang sa masa. Then naghihiusa ang tanan nga mga department heads, ang tanan nga mga departments, no? O kung unsa ang ilahang mga services gidala ngadto sa matag barangay. Mauna nga pahimusli ninyo, no, mga katawhan dres Pagadian City, kining gitawag tag ILSAM. Bisan pa og dili mo supporter sa kining orange kay dito mo sa lain nga grupo, pero pagkangalan nga serbisyong medical, no, ang gidala dia sa inyo ha, pahimusli ngano man. Kay kanang mga services nga gidala sa LJO Pagadian nga na sa inyong mga barangay, gika na sa inyuhang mga buhis or gika na sa tuang mga buhis, di ba? Dili na ingon nga ilahang kaugalingong kwarta gidala pa ingon na gigasto aron nga makahatag og serbisyo diha sa inyuha, di ba? Mao na nga mo ni angayan nga masabtan sa tanan kay sagad banggo sa tuang kaniadto to nagkuyog pa ta, dunay mga higayon nga makakuyog ta sa pahigayon nga ILSAM. Dunay mga supporter sa PICAS partido nga dili mo duol, mahadlok, maulaw ba or mataha. Kay lagi, dili matod pa sila supporters, no? So, gipaklaro nga walay pili ang kining pag aron makapahimulos nining ILSAM kabagtig kabulkadas. Humanang election oy, layo pa kaayong election, di ba? 2028 pang eleksyon.
11: mo na nga alang sa kayuhan ninyo da sa inyohang barangay or alang sa kayuhan mismo si mong kaugalingon, pahimusli. Ayaw pag kuhan, padala sa mga hulhog diya sa imuhang silingan, imong leader. Ngumayon nga, kumasak, makitaan gani ka nako nga ning kuhan, ning pila ka dito, kay gusto ka ma-avail sa ilahang medical outreach, dita ka ilista sunod eleksyon. Pastilan, no? Ayaw po, ingin na, oy, ayaw ninyo kuhay katungod ang mga tao mo, no? Nga gusto mo pahimulos sa medical outreach kag ipahigayon sa LGU. Kag gituyo magud ni Mayor Sammy ko sa pagpahigayon niini even though no nga si Mayor Sammy dili gayud kakuyog sa ginapahigayon nga ELSAM tungod kay daghan po siya giasikaso. Iyaha ning gituyo sa pag-implementar aron nga dili na bitaw makagasto og dinagko ang atoang mga katawhan nga moanhi pa sa syudad aron lamang nga makakuha og libreng tambal, di ba? Sa mauna nga, gibarangay-barangay, nagdala og daghang mga tambal, mga bitamina, mga maintenance para nilulog-lula, og lakip na usab nini, uban pang mga services, no? Libreng bakuna, anti-rabies para sa mga iro, libreng similya, gikan sa City Agriculture's Office, doon na pa'y mga barangay nga, gitagaan og manok sa ilahang dispersal program sa tuang nga, City kining City Agriculture or sa tuwa nga City Vet, di ba? So ingon ana kabag tigabul kadas. Adunay mga representante gikan sa PCIC, gito giawhag ang mga ming graduate og senior high nga kun ugaling gusto mi eskwela og libre na IPCIC sa pagadian, no? Then pagkahuman kung gusto usab nga mag mangayo og tambal dili na kinahanglan nga mo bisita pa diri sa di na kinahanglan nga mo gasto pa kay dunay libreng tambal ang kining pagadian, no? Pwede nga kung mahutdan kung ugaling og maintenance sa human sa gipahigayon nga medical mission, pwede mo adto sa city pharmacy aron nga mokuha og tambal. Sa ingon ana kabag tigbel kadas aduna pay legal consultation, no? Aduna pay mga random blood sugar test nga ginapahigayon. So ingon ana, daghan kayong mga services nga gitunol, no, gidala sa LGU pagadian ngadto sa matag barangay. Pero usahay lang, no, di lang gid masabtan sa mga katawhan samot na sa mga dili supporters, di ba? Gani ang ato ang kining first lady nga si ilang-ilang ko. Kauban si former City Councilor Sam Tayraco o guban pang mga kining personahe, nag-house to house, di ba? Nag-house to house, gibisita gatong mga tigulang, mga senior citizens, nga dili na maka, sugakod og lakaw. Gibisita gatong mga dunay mga anak or pamilya nga, kining mga dunay kabilinggan sa panlawas. Gawas nga gipang check up, gitagaan o mga tambal, kung ugaling adunay maintenance, gitagaan pa og sungkod alang sa tuang mga luluglula, gitagaan pag wheelchairs, di ba? Aron nga dunay magamit. Sa ingon ana ang ginahimo karon kabagtig kabulkadas. Gani karong adlawa, nanapod sila sa La Suerte. Munang taga La Suerte, munay giingon nga pahimusli ninyo, no? Ang mga maayong nga programa sa LGU pagadian nga gidala diya sa inyong barangay. Dili kay abi kay dili mo supporter sa Orange, mahadlok na mo nga muduol kay basin og kining maingon tag babalibaran, di ba? As long as moadto mo sa hadapit ang venue sa ipahigayon nga libreng serbisyo alang sa masa, pwede gyud kay mo nga makaapil. Gani ang mga bata gitagaan sab og dunasay kining feeding program nga gipahigayon. Dayon bitamina ang gihatag usab, no? Sa ingon ana, angay nato hinumduman kabagtig kabulkadas nga obligasyon sa gobyerno, no? Obligasyon sa gobyerno nga ipaduol ngadto sa katawhan ang mga serbisyo, di ba? Ang mga social services kinahanglan nga mapaduol ngadto sa mga katawhan tungod kay ilaha man ing obligasyon. Sila ang gipiyalan sa mga katawhan aron nga kun unsay mga programa sa gobyerno, sa national government, ilaha usab nga matagamtaman. Og pinaagi niini nakita, di ba? Sa ato ang first lady, nakita usab sa uban nga mga konsehal nga ningkuyog sa gipahigayon nga medical outreach or medical outreach ang tinuod nga sitwasyon sa mga katawhan, di ba? Kay kuno galing manggod, magsige lang tagpagarpar diri kabag tigabulkadas nga okay daghan kayo og mga programa ang atoang lugar, ang atoang syudad, atoang lungsod, bla bla bla bla, bula-bula lang ta, pwede ninyo nga ma-avail. Pero ang pangutana, ang gantubang naa sa mga lagyo nga dapit, maka-avail ba? Di ba moingon nga wala? Wala sila nakatagamtam og serbisyo sa gobyerno. Di ba? Mao ni sagad nga mga tubag sa mga katawhan nga anaan ani moyo sa mga lagyong dapit. Grabe ta, mugasto pagdako aron lamang makaabot sa syuda sa sentrong bahin. Munay moingon ang uban nga murag gipasagdan ra man ta sa gobyerno. Wala ta nakita sa gobyerno, di ba? Tungod kay wa nila nabatian ang mga programa sa gobyerno kabag tigabulkadas. Tungod kay nakapahimulos sa mga programa sa gobyerno, ang anaa lamang sa mga sentrong bahin o sa mga duol-duol lang sa sentro. Kadto mga lagyo na kaayo, wala na isara nga ikaanhi pa sa syudad aron nga mo-avail sa mga services. Mabitaw na nga daghang nangamatay kabag tigabulkadas nga wa kabalo kun unsa intawi sakit, di ba? Munya kitang mga nasa bukid-bukid, dali kita motuo nga okay gidaot to siya, di ba? Okay gikwanto siya, unsa na nga sakit? Nya dito, ang sakit niya is complicated, no? Sige na na. Muna nga ang gibuhat sa LGU Pagadian aron nga ilaha nga makita, aron ilaha nga mapafeel sa mga katawhan nga duna gayoy gobyerno nga nagpakabana kanila, mao ni nga gidala, no, ang mga programa sa social services sa mayong panlawas ngadto sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Oh, singon ana kabagtig kabalkadas. Munay angayan, no, nga sundon pod sa uban. Nga kana bitaw nga unsay mga programa sa gobyerno dadon sa matag barangay aron nga dili na makagastog dako kay ang igasto og pamasahe sa mga katawhan, ilaha na lang nang palit og sa ilahang mga nagunang panginahanglanon, sud-an, bugas or unsa pa, di ba? Kay nga naman, di naman sila mugasto, kay inyo naman gipadol ang mga programa sa kuan, sa gobyerno. Pero kung ugaling, ingon ana, nga, sige lang magpagarpar, nga okay, lambo kayo ang atuang lugar, atong syudad, or unsa ba, atong probinsya. Kanya pagkahuman, kay wapo ninyo, gipaabot nga sa mga kining nanang nimuyo sa mga kasuok-suukan, ang mga programa nga uban, so wala ragihapon, kabagtig-balkadas, useless ragihapon, di ba? Sa muna, no? Muna, sa itong usbon, nga obligasyon sa to ang mga anaa sa gobyerno nga hatagan og dakong pagtagad ang mga health services kabagtig kabalkadas, no? Kay sila ang gipiyalan sa mga katawhan, kay nagtuo ang mga katawhan nga pinaagi silang pagdumala, maingon ta nga mailang mabatian ang mga programa nga kaniadto wa nila nabatian, no? So mao nang sa matag adlaw aduna gyoy ipahigayon gipaningkamutan gayod nila sa LGU Pagadian nga makapahigayon ining gitawag og medical outreach. Oh. So maabot ng mga panahon, no? Daghan pa unya mga programa nga mapatuman sa LGU Pagadian nga mamahimo mapahimuslan sa mga katawhan, di ba? Good morning, sir. Ang uban maulaw tungod kay unsa ni? Maulaw. Di po ko kasabot ani gi-abbreviate po nigtaman. Ayaw po i-abbreviate og taman ang text. Oh. Laing text. Dili angay nga maulaw, oy. Kaya tuwa man ang buhis gikan, tinuod jod. Munang kinahanglan kung unsay programa sa gobyerno, angayan po na itong pahimuslan. Kay kontra ilahang kawkawon lang sa uban. O maupod, di ba? So, muna ako giingon, nga kung ugaling nga doon yung mga programa nga diha gidala sa inyong barangay, hila sige pahimusli. O. Ako bitaw personally, kabag di kabalkadas, ako personally ha, kanina bitaw nga doon yung mga kalihukan, there is pagadian, like for example, like atong sa Labor Day. Mm. Adunay mga programa sa gobyerno, no, kining mga nagadaya nga government agencies ning apel sa gipahigayon nga one-stop shop. So gipahimusla nako ang uban, no, nga mga programa nga sa akong lantaw is akong gikinahanglan, di ba? Ngano man, tungod kay atoa man ang katungod nga mopahimulos. Oh. Singon ana ba? Muna nga, i-grab na niya ang opportunity kay talagsara na. Okay? Oh, good morning, D.I. ni Aso Abugada. Diyas sa San Isidro Pitugo, Zumbangga del Sur. May buntag. Good morning, Pod. Ni Rosalie Daliripin. Good morning na siyang bana nga si Jerry Daliripin. O siyang anak nga si Daliripin Rodjin Lee. O si Daliripin Charlene. O John Ray sa Maymulom, Lapuyan. Good morning. Tagamulom Lapuyan, Zamboanga del Sur. Daghang salamat sa inyo nga pagpaminaw. Mm. Sa tanan nga mga nagpaminaw karon, daghang king salamat. Another one, itong basahon nga reaction. Tinood jud na sila ang ato ang gipiyalan kay sila atong nakita nga mayo mga tungdanan, busa. Angayan lamang nga isuklian nila ang pagsalig sa mga katawhan. Mm. Other one. Unsa ba yung mga tambal gidala nila? Nagkadaya nga tambal. Oh. Nagkadaya nga tambal ay nahanggi gipangdala. Nga pwede ninyo nga mapahimuslan. No? O aduna po sila yung mga doktor. No? Kaya check upon baya mo. Mm. Check upon mo dito. Kung unsa inyo hang balatian, di po mo ingon nga tagaan lag tambal nga wa mo nasayod unsa inyong sakit. Muna nga aduna gi doktor nga kauban nga mao'y muhatag og kining resita sa inyo lakip na tambal, no, tagaan mo'g tambal good for pila ka, for example 1 month, dinhi na mo nga sir ining mahurot di gani ni ang kining tambal, dunay resita kinila ipakita dito sa City Pharmacy aron nga kining makakuha kag tambal. Unya matod pa ni ma'am ilang-ilang, no, ato first lady, kuno galing wala matod pa mo'y sarang kwarta nga kaplete, pwede ra mo mamalihog sa mga bako. O, diyan sa matag barangay. Doon na mo yung mga bako, di ba? Barangay Affairs. Ang sagin yung bako? Nakalimot mo kung meaning sa bako eh. Basta kay mga barangay affairs na sila. Mm. No? Diha matod pa, pwede ni mo nga kuan, kining ipamalihog. Nga pwede mamalihog pagkuha og tambal dito. Ana. No? So anyway, kabag na kabalkadas, wala ko yung oras. Salamat kasi yung pagpaminaw. Hangtod na lamang ugma po hong adlawa. Maniid ta ha. Kung sa manugaling ang mga kadramahan na pudgaron sa tuang Senado. Ako si Bagting, this is siya, the Florence of FEMA. Maying buntag, ganin yung tanan. Alas 6:56 sa buntag.
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamag-uuran. Pag-ibulan sa katawhan. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, na Tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
14: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. So, ano, maninda ko niya, may asa-asa bukat. Ano, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
12: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
15: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
15: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. saan po nung nagpo-coffee ng rice coffee.
16: Thank you very
15: every
16: much.
15: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
16: Tama, ganyan. Tama.
15: Well, maraming maraming pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
17: Si Delphine Hitiso, nakaangkod og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
18: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
17: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
19: Cellphone Plus Gold.
20: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kadlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
19: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
21: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together. Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: Buong Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdan lokal, regional, gikan sa kaunuhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong King Balita.
1: Mga kabagting o kabawkada, kumusta? Mayong buntag kaninyong tanan. Adaw kita karon nga Webes, speed sa 14 bulan sa Mayo tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page. Nakip na usab, ma-monitor kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, upat ka mga nasod nagpabiling top destination sa mga OFWs.
3: Libuan ka mga toda operator sa pagadian na kadawat na sa fuel subsidy ato sa ikaduhang hugna sa distribution.
1: Mayor ko, gidayig ni DICT Assistant Secretary Gaudan, Pagadian City is in safe hands, pinaagi sa iyang pagdumala.
3: Sa uluhan sa balitang regional, bao-bao nga gidrivean sa minor de edad, nahulog sa creek mga sagay na angol.
1: Patayng lawas sa batanong lalaki nakaplagan sulod sa septic tank sa Davao City.
3: Sa mga balita sa kauluhan, NBI na mahayag na wala sila'y kalabdanan sa kagubot sa Senado.
1: Mga articles of impeachment batok ang VP Sara na dawat na sa Senado.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, US President Donald Trump ni bisita sa China alang sa Superpower Summit.
1: Pinakadakong pool party sa tibuok kalibutan alang sa mga iro gihimo sa Florida Park.
3: Sa balitang negosyo publiko, gipasidanan sa Philippine Travel Agencies Association batok sa fake bookings.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Cebol nakakuha og mga bronze sa unang CS Sports Nations Cup.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, minilyon ka mga Pilipino nagsagubang sa krisis sa mental health.
1: Samtang sa nasayod ka ba? Pikos, doon na tukma o bagong ngalan na unsa kini.
3: Samtang sa balitang showbiz, Marina Summers nasagmuyo human gisaway sa MUPH hosting.
1: O kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita, alas 7, hatod usab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita!
4: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners, be one of them. Be like them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7 First Camp, First Serve Basis Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC BBC Parting Balita.
1: Ug karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Nagpabilin nga nagunang destinasyon sa mga overseas Philippine workers kon OFWs ang Kingdom of Saudi Arabia subay sa pinakabagong datos nga gipagawas sa Department of Migrant Workers Region 9. Sigon ni DMW9 Regional Director Iris Gay Tangkalagan, ang ikaduhang nasud nga dunay pinakadaghang mga OFWs mao ang Kuwait, UAE o Riyadh. Din sagad usab sa mga OFWs ang dili buot manguli sa Pilipinas taliwala sa nagpadayong kagubot sa Middle East. Idugang pa niini, pinasikat sa ilahang talaan, daghang mga Pinoy ang padayong nipili sa nasud sa Saudi Arabia tungod mas daghang oportunidad sa trabaho, labi na sa healthcare, construction, hospitality o domestic services. Atubang nini padayong gipahimangnuan ni RD Tangkalagan ang mga OFWs nga sigurohong legal o luwas ang ilang pagtrabaho sa gawas sa nasud, pinagi sa authorized recruitment agencies aron dili mabutang sa peligro ang ilahang kaugalingon.
5: The Department of Migrant Workers is here, no? Not only to secure and assist and give service to the OFWs, but also na ami diri to guard our to be OFWs na dili sila mo adto sa mga illegal pathways nato, but they will just engage to Department of Migrant Workers and its private recruitment agencies.
2: BBC BBC Parting Parting Balita.
3: Malambuson nga gipaygayon sa lokal nga kagamhanan sa pagadian ang ikaduhang batch sa fuel subsidy distribution alang sa libuan ka mga tricycle ug baobao drivers nga benepisaryo dito sa Ascenso Convention Center sa Rotunda Pagadian. Niadtong Mayo 12 diin matag benepisaryo na kadawata og tig 5,000 ka pesos nga pinansyal nga tabang. Ang mga programa gihimo pinagi sa pakigdambayayong sa City Government of Pagadian kauban ng CSWDO og DSWD Region 9. Gipasiugda sa mga driver ang maayong dagan sa kalihukan tungod kay humugaway ang releasing dili init og organisado nga nakahatag og kahupayan og kasayon sa mga benepisaryo aton sa pagdawat sa ayuda. Daghan usab ang nagpasalamat sa maayong preparasyon og sistematikong proseso sa pagbanghatag sa subsidy. Sigon sa lokal nga kagamanan, ang fuel subsidy program gitumong armaminusan ang kabugata gagibati sa mga public utility drivers tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo diin dako kini nga tabang aron masuportahan na ang adlaw-adlaw nga panginabuhian sa mga driver ug ilang pamilya.
1: Sa dugang detalyes balitang lokal, gidayig ni DICT Assistant Secretary June Vincent Manuel Gaudan si Pagadian City Mayor Sammy Cuatol sa launching sa Pagadian City Government Network Program human siya nahimong keynote speaker. Gipasabot ni Gaudan ang tumong sa mga programa nga nagtinguha sa pagpalig-on sa digital connectivity o serbisyo sa gobyerno alang sa katawhan. Matod pa ni Gaudan, kaniadto nagkita og nakikita og nagkahinabiay na sila ni Mayor ko. Uban ang anak ni ini diin iyang nadungog ang mga plano o panlantaw alang sa kalambuan sa syudad. Dugang pa sa opisyal nga pinagi sa liderato ni Mayor ko na sa maayong mga kamot ang Pagadian City, ilabi na nga nagpadayon ang pagpalambo sa serbisyo publiko o teknolohiya sa syudad.
6: And I was very fortunate that in 2022, I met the good mayor with his daughter at the office of one of the congressmen in the House of Representatives. And during our discussion, very brief discussion, Mayor, I don't know if you can remember it, he already laid out his plans, no? And I said that Pagadian really is in a safe hands with Mayor, no? Leading the charge.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
0: BBC, Balitang Rehiyonal.
3: Angol ang minor ni edad nga driver ug lima ka mga pasahero niini dihang nahulog sa creek ang gisakyang baobao pasado ala una sa kadlawan ni adtong Mayo 12 sa National Highway Sitio San Roque Little Baguio San Fernando Bukidnon. Base sa report, ang maong baobao gikan sa barangay Sacramento Valley San Fernando ug padulong sa barangay Little Baguio sa susamang lungsod. Pag-abot sa bahada ug kurbadang bahin sa dalan, ang driver nawad-an og kontrol sa gimanihong baobao hinungdan nga nahulog paingon sa creek. Tungod sa maong insidente, nagaangkon og mga samad ang driver ug mga pasahero niini ug gihatudayon sa rescue team ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital alang sa dinaliang medikasyon.
1: Sa dugang detalyes balitang rehiyonal, palgan sa mga otoridad ang nadugta ng lawas sa usa ka batan-ong lalaki sulod sa septic tank sa Matinad Gravahan, Barangay 74A, Matinad Crossing, Davao City. Niyatong Martes sa buntag, Mayo 12, 2026, sumala sa Ecoland Police Station, alas 5:36 sa buntag, diyang nakadawat sila og report. Gikan sa mga residente, human makabantay og isog nga baho sa mga lugar. Sa ilang pagsusi, ilang nadiskubrihan ang lawas sa usa ka lalaki nga gituhang kapin o pat kaadlaw ng pataya. Sa inisyal nga investigasyon, nakapusas ang duha ka kamot sa biktima samtang gigapos usab og pisi ang iyang mga tiil. Hinungdan nga mas nagduda ang mga otoridad nga posibleng gituyo kini pagpatay. Nasayran nga nakasuot og jersey og shorts ang biktima sa dihang nakitaan kini sulod sa septic tank. Matod pa ni Police Major Edison Fiesta, hepe sa Ecoland Police Station, posibleng gipatay ang biktima sa laing lugar o gilabay lamang sa septic tank aron matago ang krimen. Sa pagkakaroon, wala pa maili ang biktima human na dugta ang iyang lawas. Padayon pa ang investigasyon og hot pursuit operations sa kapulisan aron mailhan og madagpan ang mga responsable sa insidente.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
0: BBC, Balita, Nasional.
3: Gihimakak sa National Bureau of Investigation kun NBI ang pasangil nga sila ang nagpaluyo sa kagubot. Ganahitabo sa Senado nga may kalabutan sa giingong pag-aresto kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Taliwala sa tensyon og sunod-sunod nga mga buto sa pusil, Miyerkules sa gabi. Namayag sa usa ka interview sa NBI Director Melvin Matibag nga wala siya moadto sa Senado. Human sila gimanduan nga ihunong ang pag-raid. Giklaro usab sa opisyal nga walay mga ahente sa NBI ang naasulod sa Senado sa dihang nahitabo ang insidente. Apan ni anang adlawan sa Mayo 13, igo lamang silang ni sanong sa hangyo ni GSIS President og General Manager Wick Veloso. Ang pangulo sa Government Service Insurance System kung GSIS, kinsa mihangyo sa presensya sa mga ahente sa NBI aron sa pagsiguro sa seguridad sa lugar sa GSIS niadtong Mayo 13. Hinungdan nga nagpadala kini gamay nga grupo nga gilangkuban og upat ngadto sa unom ka ahente sa NBI base sa hangyo ngadto sa building sa GSIS dili sulod sa Senado sa Pilipinas. Dugang nga gipasabot ni Matibag nga nakadawat siya og tawag gikan ni Senador Loren Legarda bahin sa giingong presensya sa mga armadong ahente sa NBI dito sa Senado apan gihimakakinis opisyal. Gipaklaro usab sa hepe sa NBI nga wala sila nag-issue

0: nga tanson sulod sa upper house. Nalumluan nga niya itong Lunes, Mayo 11, i-impeach sa House Committee on Justice si VP Sara nga dunay boto nga 257 nga pabor, 25 ang sopak o siyam ang nag-abstain. Uman mapadala na sa Senado ang mga artikulo sa impeachment, ang House ang muakto isip impeachment court alang sa hearing. Ipasalig kaniadto ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ang House magtigom forthwith o dihadhiya dayon uman madawat ang mga artikulo sa impeachment.
1: BBC Magting Balita.

0: ang nasudnong sports team sa Pilipinas nga Cebol nagpakita og makasaysayanong garbo sa labing unang Southeast Asian kon Southeast Asia Esports Nations Cup kon SNC 2026 human makakuha og bronze medal sa pipila ka mga event ipangunahan sa Southeast Asia Esports Federation kon CF ang labing unang national team esports competition sa region nga gipaygayon niadtong Mayo 8 hangtod 9 dito sa Saigon Exhibition and Convention Center sa Ho Chi Minh City, Vietnam, isip kabahin sa Vietnam Gameverse 2026. Ang mga kalihokan naghiusa sa 11 ka nasud nga South... 11 ka mga nasud sa Southeast Asia nga nagtigi sa nagkalain-laing dula nga nagtimaan sa usaka dakong lakang padulong sa usaka hiniusang organisadong esports ecosystem sa rehiyon. Bisan man sa pag-atubang sa ligon nga mga kaatbang sama sa Vietnam, ipadayag ni Rivera nga nagpamatud-an sa Pilipinas nga makahimo kini sa pagpakigbugno sa labing taas nga level sa competition. Sa final standings, ang Pilipinas nakakuha sa ikaunom nga pwesto tungod sa nakuha nga duha ka bronze. Ang mga balita hatod kinato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alam niya itong gusto magpatubil or kamo palit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na nahimutang sa may Santiago Dol sa Dibim, sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta na sa lain-lain branches sama sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
2: Sa detalye sa balita sa Kaimsog sa Panlawas, nagsagubang o grabing ahagit sa Kaimsog sa Pangisip ang milyon ka mga Pilipino sumala sa mga eksperto. Gibanaban ang 3.6 million hangtod 12.5 million ka mga individual sa nasud ang nag-antos sa mga kondisyon sama sa depresyon, kabalaga kon anxiety o schizophrenia. Misa ka matod ba ang maong kaso tungo sa kalisod sa kinabuhi, mga katalagman o guban pang krisis. Isan pa sa pagbatuman sa Mental Health Act RA 11036, o guban pang programa sa gobyerno o pribadong sektor, nagpabilin gihapon ang kakulang sa pasilidad, serbisyo o suporta alang sa mga naginanglan o tabang sa kahimsog sa pangisip. Ang maong balita giabagan usab si Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-specialist ang mga doktor pinangunahan ni Dr. Shul Ubay-Ubay, usag obstetrician gynecologist, Dr. Jean Oliver Bangkuro Internal Medicine, Dr. Wivina Bangkuro Pediatrician, Dr. V. Antoledo General Pediatrician, Dr. Carlo Tago Internal Medicine ug Dr. Heidi Abalia General Dentistry. Sa mga contact sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Nasayod ka ba?
0: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabaukada? Nasayod ka ba nga doon na bag-ong ngalan ang sakit nga PCOS o kinigitawag nga Polycystic Ovary Syndrome o karon official nang ginganlan o PMOS kung gitawag nga Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome. Kini nga dakong kausaban gipatik sa The Lancet niadtong Mayo 12, 2026 uman sa 14 ka tuig nga global collaboration nga gipanguluhan ni Professor Helena Tied sa Monash University uban sa 56 ka pasyente o propesyonal nga mga organisasyon sa tibuok kalibutan. Ang daan nga ngalan delikado o misleading tungod kay daghang mga babae nga dunay kondisyon nga wala gyoy ovarian cyst. Ang PMOS nakaapekto sa kapin 170 milyones nga mga babae sa tibuok kalibutan nga usa sa matag 8 ka mga babae sa planeta. Nasayod ka ba nga ang bag-ong ngalan karon tukma nga nagpakita nga kini usa ka komplikado nga hormonal o metabolic disorder nga makaapekto sa timbang, kahimsog sa pangisip, sistema sa reproduktibo, panit o kahimsog sa cardiovascular. Si Dr. Melanie Cree, usa ka eksperto sa pediatric endocrinology sa University of Colorado Anschutz, miingon nga ang daan nga ngalan makalibog kaayo og wala magpakita sa tinuod nga kasinatian sa mga pasyente. Ang ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka na to sa Iliana Bayview College ng inusarang tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Doon na sila yung mga kursong itanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BT Vited, o BILS. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Mga mati, ani, ani, ana, ang balita,
2: respeto o paghigugma ang gihangyo ni Marina Summers suman siya nakasinati o grabe nga pagsaway o hate messages sa tungkol sa iyang pag-host sa Miss Universe Philippines 2026. Giilan niya nga dako nga milestone sa iyang career ang maong hosting stinta apan aduna di ay wala nakauyon og misangpot sa lain-laing reaksyon gikan sa publiko. Matod ni Marina, nasakitan siya sa mga statements sa nagngalang Angel Galang nga usa sa misaway sa iyang performance apan nagkasinabot na sila human sa ilang pribadong panag-istorya o giawag niya ang publiko nga muhatag og pag-ila og respeto ilabi na nga do sa LGBTQ community.
0: Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page. Good morning usab sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application and of course sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756.
2: And of course, no, sa kanunay na itong gipahibalo kaninyong tanan mga kabagting kabalkadas, itong sa mga nikatap ng mga scam messages karong panahuna, nagpahibalo ang NTC Region 9 nga likaya na ito no, nga mutuo o i-verify kung saan mga links nga ito ang madawat. Kaya doon ay mga mensahe nga nagpakaoron ignon nga gikan sa mga bangko, ahensyo sa gobyerno o mga telecommunications companies araw magkapangilad. So, gihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar ng mga links, dili maghatag o personal nga impormasyon o bisan ang ato ang OTP or one-time password o sigurohon ang pag-verify sa tanang mensahe nga ato ang madawat. Report dayon sa inyong service provider o sa NTC Region 9 kung aduna mo'y masinati ang mga scam messages ka inyong madawat. Magbaton o mag-amping sa inyong personal nga impormasyon mo ka ng pahibalawgikan sa NTC Region 9.
0: Samtang sa laing bahin, good morning ni Dandy Sumailo, Bisdak OFW, Merly Templado, Tristan Yat Gulay, and of course ni Janilyn Espanyol Ibol. And good morning usab ni Biton Julin Tids, Junel Octaw, Aljo Namukatkat, Joey Castillo, Warlito Dait Vlogs. Kaninyong tanan nga mga naglantaw og naminaw karon, daghan kayong salamat. Mao kato ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuag.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyod Lirazan. Daghang salamat o may buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita! Balita!
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest okay po, kuya boy. Awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest okay. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
11: Santhol Plus Gold.
12: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasket akong ulo, tambag sa doktor nga dila na kumukaon o mga kargado kaya sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santhol Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka normal, wala na ko'y gibati ron.
11: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Papalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
14: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden usa ka mahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga molihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
15: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Santhol Plus Gold.
16: Si Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiil o akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagadungog na ako sa Santhol Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santhol Plus Gold.
11: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santhol Plus Gold.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagin, nagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
19: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
20: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
21: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
20: Oo.
21: Uh-huh.
20: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
21: Ah, asin. Okay.
20: Uh-huh.
21: Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
20: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay, musman, pero malabo ang lini niya.
21: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
0: Oo.
21: Aha.
20: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
21: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
20: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee o paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
23: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
22: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
24: Are you planning to build your dream home?
25: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers, og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
26: Hardware. Rag Radio Magbating. Ding.
27: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
28: Pulso sa katawan! Pulso sa katawan! Sa mga programa sa radyo, nga mga hisgot o butuki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, inuman usab sa atong probinsya, o pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
29: Hey gala, kumustag? May buntag ninyong tanan. Nadlaw karon nga Huwebes, Mayo 14, tuig 2026. Inyong sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Dinilamang sa nagunang registration sa Lagpayan sa Pagadian. Sino ninyong mahigala? Elmer Bagits Maghanoy.
30: Sam Sykes, kamusta? Higalam, giguban ka ninyos media. Oras nga tulumanon ang programa.
28: Pulso sa Katawhan.
30: So, hey, kumusta? May nadlaw ka na itong tanan. Huwebes sa 14 bulan sa Mayo tuig 2026.
28: Pulso sa Katawhan.
30: Kumusta ka ninyong tanan? Okay ba mo kirong panahon na? May mga na-late? Mga tanadaan kay adlaw karon nga Huwebes.
28: Pulso sa Katawhan.
29: Sa entrance or exit sa Pagadian?
30: Wala na. Tintiyod na pipila na kabulan na ito ang game monitor ba?
29: Murag di na siguro madayo na kay kuan man, nagsabot naman sila.
30: Oh, nga walay mag-checkpoint og buntag sa iyo. Diha sa entrada sa Pagadian. Di ba kaha? Basta. Di ba kaha? Gala, diha mismo may checkpoint sa may barangay Tiguma.
28: Ano yung
30: PO diha?
29: Nagkasinabot na.
30: Okay, ipatawag yun mo.
28: Dali
30: na sila sa PCC. Sa iyo sila mga higala. Doon sa may PCC, sa may barangay Tuburan.
28: Lagi
30: diha tong uban. Ito naman tong uban dito sa may North Division Road.
29: So, dili sila sa PCC, no? Nakita. Kanang na ay, kuan diha? Sana. Unahan gamay, padulong sa kuan?
30: Ng
29: eskwilahan?
30: Eskwilahan, diha mismo sa National Highway. So, uban, ito naman mo agi sa North diversion ron.
29: Sa diversion di po kagatang sa
30: rotunda.
29: Rotunda.
30: Amulik ko kasi pusulod sa kwan. Pusulod sa provincial government complex. Muban, matin yung session.
29: So, kumbati taan eh. Kay trending na barong mga panahon na ang kanang regional officer sa LTO, tabang na. Din sa lokal ang trending. Kunya, ang trending po ng ikaduha sa lokal, ang atong mga kongresista sa una o ikaduhan distrito,
30: apilan lakip
29: na ang party list. Ami butar o yes, oy, gusto nila nga ma-impeach si Sarah.
30: Ang mga higala, nangotana, magigitin mo, okay. Nalunggan, maragway consultation na ito mo.
29: Sila nga, gusto mo nga i-impeach si Sarah Duterte. Pero mabutar mo ni Sarah. Uso ba ibutaran nila o ma-impeach na?
30: Muna, sa bito, sa kwan, natin mga kaila ba nga mga supporters bito sa ang grupo. Kay, bisag asa man ta. Natin kaila sa supporters sa butan na ta, team yo. Dapat tayo kaila sa supporters mga higala sa team ko. Dahil mga nag-ingon bitaw nga naglibog mangguna na ilang post guys. Ako nga, ano man. Ingon sila, ning pirma sila guys, pero mabutar silang Sarah.
29: Masama man nila pag-suporta ni Sarah kay gusto mo sila impeach, makalibog ba?
30: Okay, yung impeach mo mga higala, ang Osaka public official, hindi naman sa kadagan. Saan mo pag-utar kung di sa kadagan?
29: Ngayon ilang amigo mo man si Sarah.
30: So muna mga higala, unsa ba ni? Istorya lang ba ni? Or unsa ba? Daghan bang kuan din? So,
29: pag-gimmick-gimmick naman ni, o lipat-lipat rin noon, importante nga na, kay mga budget nga ginagawa. Kay nadungog raba na nga. Mabutar na eh,
30: ginagdag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-d
29: tao, no? Atong hisgutan na mga istorya nila, wala yun na naoy kamatuoran kaya wamay nakita nga giduhol nga kwarta.
30: Hersey ra mga da.
29: Oh, pero ambot lang ba nga, ngano ka ang mga tao mo istorya man ana? Unya na po mga tao nga naay mga amigo nga mga congressman, mao po mo una-una og istorya. Ambot na lang yun na. Napoy ubang congressman, napoy mga patutsada silahang mga istorya din sa gawas. Nakadawat mo sila, dagko kayong dawat. So kami ni abstain na lang mi.
30: Antay na, daghan bitaw. Matingala ta ba, daghang mga nangiingon. Ngayon ana, pero wala may kamatuoran.
29: Paldo daw, paldo. Amot saan mo sa kayo? Bukot pasabutan ni paldo.
30: Scatterm na.
29: Saan ang paldo kwarta? O di po na member sa purpes. Kay paldo man. Ang purpes kay pungko, paminaw, hilom-hilom, pang-snack din po uli.
30: So, kinimanggod mga higala, usahay ba? Kinibitawang hersing istorya. Parayaan lang, na daw nakadawat. Kay nibutar og yes.
29: Unya, ang uban daw, aron dili halata. Dili dito ibutang ang budget, ipaagi og lain, ipaliko paghatag ba? So, pwede na kay project dire. Ang funding ana dikan sa iyang budget. So ipaliko.
30: Una siya mga higala. Una gina herse. Daghang nag-ingon. Pero kana manggong ingon ana nga ang istorya nga dili tinuod manggod. Og dili nimo siya ipasabot. Dili ni mo siya, walay counterpart nga komentaryo ba? Mahimo nang tinuod. Kaya bito mag-ilom-ilom rin ka?
29: Unya, sa una, kan hinumdum ko sa una nga, sa diha nga nimbutar sila og yes. Gusto man nila nga si Mayor Sammy ko mo explain kung nimbutar sila og yes. Wala na mo. Na sa istorya ba nga, si City Councilor, ambot, unsa ni katinuod ha? Si City Councilor Roger Acidillo, sa diha iniingon si Mayor Sammy ko nga, fill in the blanks. Okay.
30: Atong na pabati at tumigin si Mana.
29: Wala may mudagan o governor. So, temporary nga ilista dito si Mayor Samico. Pero, ingon po ni Mayor, kung dahil mudagan, dili si Mayor yun. Unya, iapong giingnan daw si City Councilor Acidillo nga. Wala may ning plaster nga mudagan yun o
30: Congress.
29: Congress sa First District. Ikaw lang sa ilista dito.
30: Fill in the blank.
29: Fill in the blank. So, muna nga, sa dihang nadunggan eh, gusto daw nga magpa-preskon pagka Engineer Sidilio, kay imong ipanghimakak tong istorya ni Mirsa Miko. Nya nimbalibad kuno siya nga mo pa preschool mo kung di man ako'y nag-istorya to. Mamaura na istorya ha karon. Kaya namuntar siya ng yes, si Mirsa Miko ang pa-explain nun. Hindi gina mao.
30: Kung mao na, di na mao.
29: Sumo na nga si Social Roger Asidilio, dili siya mo explain kay di man siya nag-istorya. Sa istorya nga si Asidilio mudagan o man sa First District. Mayor Samico man, siya may explain.
30: Siya may explain sa istorya siya na.
29: Explain naman po lahan to ni Mayor Samico. Ora po na, si Maharon. Amot, pero wala pa po yung gawas.
30: Mingaw pa, mingaw.
29: Mingaw pa kay. Ang ilang mga supporters, nag-ingon mandaan nga. Mas nasayo daw sila o kung sa'yo makaayo sa Sambuanga del Sur para naaw daw mga proyekto na mga project nga daghang kalatag. Pero mabutar niya po sila. So at least nga, mabutar gini ay. Munang iya sila nga mo.
30: Dito mga gala sa ito isgutanan. Naon sa nato ng isgot ng mga pipila ka mga problema. Okay, sa ito. Magadian, matagabi eh. Grabe kayong daghang balikya. Dili lang kay gabi eh. Lawan og hapon mga higala kanang sidewalk himo na gyud na nga baligyaanan kanang sidewalk mga higala di na agyanan baligyaanan na ang mga tao dito na sa dalan mo binadyan mismo kabangan nilang gitfile agyanan sidewalk to na sa dalan mga tao mga agi ang uban matapsingan lang sa kinan
29: pagadian ba nagkadaghan unya ang mga sidewalk or vendors kaya nakita nila nga nagkadaghan ang tao na maligya po sila siyempre panginabuhi God
30: ginagmay God
29: pero ang ingon ni Mayor sa ito yan ang iplastar iplastar niya nga aron nga kwan ba sa uban sa gawa sa nasod gani nangatuman silang mayor na may mga picture sila na may mga sidewalk po dito pero gitapok ba parehagod sa
30: sidewalk vendors
29: parehagod sa dipulog ang sidewalk vendors dito nga namaligyang pagkaon
0: siguro Mm-hmm.
1: Wala niya na batian ang sakit.
30: Nindot kay mga higala. Wala kailangan ito ibabati ang interview speed.
0: Laka sir, unta na sa gihilak. Bugnaw niya din, poragpan ba? Lahi siya nga pagkatambal kay manungot-ungot, sir?
1: Lahi yun na siya. Nindot kayo ng gamiton.
0: Kaya karon gani o nga.
3: Plus, kay balo ko nga dili ni perfect ako mga tao. So, dili pagyutan ng real vendors na lista dito. Sigurado ko, ana. Pero kay mauro mo ko yung nasa listahan dyan sa tulog ka inspectorate na to ba na may clearing na to kika nilang Michael Ganta, ipulihan nilang Escudero, no, napay lista nilang Eddie Arrow, napay lista nilang lahat maglista. So, tulog pat kalista na to gipasihan. Kung nanay mong ngalan dito, sumasood ka, ang problema ko kay ang uban, ang puto, nalipog ko nga nung na may vendors ko, magiging malista. Huwag malista niya, huwag malista niya, huwag malista niya. No? Alam ba? Siguro, ang ako tanong, balin-balin isa ba? Balin-balin.
0: Pwede ba bago?
3: Or bago. Ang bago, muna naigit siya malista. Dugay-dugay na muna listahan ito. More than a year na muna yung mga listahan. So, ako alam nga diyan sa Boulevard, implement na meeting ha, ang nalagay ID nga naisyo na ito, more than yung makabaligya sa Boulevard. That is, dili sa gyan. So, palangit nga wak pa kay ID di ka ka-appel din ha ay lang ka goal kay palangit mapamatunan dyan nga karaan dyan ka nga vendors buhatan po kay ID okay so dili ingon nga kanang naadya mo na kita kaya dili makumuto ang record kung perfect pero kaysa ito agabiyado sige lang sabit lang nga lang kaya among subayan dyan asa ka napit mapakutan naman na itong tindahan or palalit may kag bisimporium ka. Ay pumunta na naman mga security guard. Kapan, kanikit, kailan mo ano eh. Huwag na siya, aka na, bago pa mo na siya. Bago pa ka, huwag kay labot ha. Ang bago pa nagka-vendors pa, huwag labot. Ang daan na kita na itong i-accommodate kay. Sa daan pa lang, mabot naman ito 280 o 300. Ano, di na maigo ang lugar dito.
0: Sa kadaghan. Saan putang sa ID niyo? Vendors?
3: Ano? Wala lang. Yung naong na ID, then na-stall number niya.
0: Na-stall number na
3: ito. So, ang dito po mga ipadlisan, putang nga itong number. So, yung mga ID, ito na yung number. Para pag-ana, yung naong, yung mga ID, ang stall number, ito ka dito para dito ka putang sa yung stall number. Kaya, lain mo ko dyan, ikaw man lang pumaliga, inig ka alas 10 gabi, ilang may puson. Pagkabuntag, wala na sila. Balik ko po sila paghapon. Paghapon, ano po yung naninda.
4: Mayor, kanon sa possible nga ma-transfer na to mga vendors na sa Boulevard?
3: Kanong Monday, magbunot-bunot pa sa stall number. Pag magbunot-bunot sa stall number, usapan na mo mabuhat ang ID. Nalami po mo sa itsura sa ID, pero di mo na mo mabuta ang number. Kaya kung gusto, kung sa ID na lang, stall number niya. Pag dumpling ka sa dagat, S mo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. S na siya, 28S. Pagkita ka sa S, atubang ka sa dagat. More on kananan to siya tanan. Na mag-atubang po din sulot sa water park na atubang, W po, water park po siya, W ang may buntang. So, 1, 2, 3, 4, 5. Number 16 ka, 16 W. Ano, number 55 ka, 55 W. Basta din ka atubang. Kato, dili ito na maligay pagkaon. Puro ito na maligay mga rutas, maligay vegetable, maligay gusiri, on sa mga pizzeria, on sa mga ever. Okay? So, kaya na maligay ron sa Boulevard, free for all pa na karoon ha, free for all. Wa, pa may ka-check, ano, may ka-ilabot pa. Kay, bisag kinsa na mga nang nadya ron, pati na maligay na. Pero, pag-abot sa panahon ngayon, so, na mo ang katod yung mga vendors good nga, recorded kita mo. Muna kita sila musod. Dayon. Kanang nadiha nga di kasulot, sige lang, reklamo lang mo tiri kay among sigiyag check kung kinsa pag ito'y karaan na, idungag na po na mo. Kasi karaan na, isyo na pag ID. Sige, sige na tagdungag, inay-inay. Hindi magkita ma-perfect. So, hindi po mahimo maghulat kung ganun sa ako ma-perfect. Kaya nagpatawag ko sa vendors, hindi mo po makatungat lang. Ang kanya, di man good perfect yun nga inigtawag po ng Peter Matunga. So, katunga mo ito nga. Imbis na sa lista, rupon mo ito nga. Di, nawa, ano po sila. Wala po kaya pinili na kay, huwag mo ito nga. Nasa ito siya, huwag mo ito nga, but pasabot pa siya, niundang na. Nasa ito? Nasa lista, ipatawag. Huwag mo ito nga. So, presume ta nga, niundang na niya siya kumaligya po. Wala na niya siya diha. Alam ba kayo, ano, di naman mo ito nga. So, inanaba mo na siya, kapoy na kukulat, hindi majid ma-perfect, iuna ko na yung gatos kapit sa una. Then, bahala na ang katong wak kasulot, sige, hinahinay tag check, kitsa pa yung wak kasulot. Oh, pero may bawa na ito, hindi naman sila kasulot, mga nina na dali. So, nako yung asayang ng tao, magsige na sila check, di hindi, si Maf Jen, kaya mo na yung asayang ako, magsige na sila check, o nang alam na reklamo din, wak kasulot, sige, asa ka, may kag-BA. So, bayang gibi, mga tanong, imbisigar ito, mga kwartya, mga taga-BA, kailan mo ano eh. Ang kana, kailan may anak. So, hindi, mag nagtinood sila. Di ba? So, kung asa ka na pita na maliga, may buwan na gagapon nga, daan nito kang vendors. Daan ka vendors, i-appel nito. Ma-appel nito ka, ma-appel. Ay lang ka goal, dili lang masuko din ha, dili lang magkibintado, ay lang, sige lang. Kung sa'yo nabutang nito, maulang ito'y first batch sa. Pasabot ako, first batch na ito sila, kaya naamagot sa listahan dyan. Pero dili ingon nga kay wala ka sa listahan, wala kay chance. Sige lang, uwa ka sa listahan, among surveyor, among imbestigaron. Ang mga, ang asa ka na maliga, imbestigaron ka na magtarong nito o nabigay na kailan ni mo. Kaya wala, yun, pasensya kita. Kaya wala ka na mong endorse, wala na kailan. Masa po, may akong basihan, wala dyan ko yung mahimo, ana. Okay? So, di lamang ko mga vendors na pag kinsay nakasulod doon, naay na ID, patunga pa yung ID, na money na mo di City Hall, kaya mag-assign niya kong tao. Mag-assign kong tao nga, mag-entertain ninyo, mag-lista sa inyong ngalan para isubay, sige check. Dili kay isa na akong pa-check kong tao. Tayo nag-gail mga ka-tao, wala yung laing grupo, ako ipa-check para sigurado.
8: Para klaro yun.
3: Ha? Okay?
8: Sugod ato ang pagbalin sa mga vendors ba diya sa may Boulevard. Na-observe na mo ba nga daghan na kayo ang mga manglaan diya sa water parks?
3: Yes, yes. Mas bibo na.
8: Okay, parang butang-butang ka na sulot sa water parks. Kaya nandiyo sa may entrance yung bakante diya. Nanindot kayo pagka-forma. Mga bloki-bloki ba? Nga mga baligya.
3: Actually, masing ka ni karong vendors kayo butang na ko dito. O di, paano na siya? Temporary kayo siya, ha? While mag-construction tali na, temporary na siya. Mangita dyan kong lugar na kabutangan ano nila po ng kasagyot.
4: Kung sa rotonda, Mayor, what's the plan mo na mabutang po doon?
3: Ako mag-iswayan, di matabang, di matabang kay gamay na ba lugar dito? Kung gaganong kayo na ko ang stalls, ang problema, wala po yung kaparkingan, ang mga sakyanan. Kaya kay isa ka program, di lang mo siya, di mo ko pero sa unang gamay na bito ang rotonda ba? Ito lang, ano lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ang di ba po kumusugot nga mag-affair-affair sa Ruton ng gamay ra. Ano bang? Nabitay na ka mga ngayon mo. Oh, birthday nito. Ayaw lagi na ginagmay. Kamadakan, kamaluoy ko ninyo. O gamay ra yung expected bisita. Ayaw dito. Kay, kinahala dito ka na yung tag-usintos kalibo yung bisita. Kay,
5: kataon na ngayon.
3: Katrinando, katasing, kambader. Kataon, libo ka pinyon. Pero mo lagi, kanang andam yung kamugastog dinagko. Gawa sa abang, mas mahal. Mimo bisita sa kalibo, sa kalibo yung makanoon, katasing, pila kalitson ba?
5: Hindi na lang siliya ka na lang ako nga to.
3: Ha?
5: Siliya, dahil magkatuloy yung bol.
3: Dito nga, yung greenhouse ba mo?
5: Oo, parang wala po siya, gusto ba
3: yun? Bakit tayo na naghanas litson, ang dinay na litson, dito na litson, bisang kasa. Wala nga, huwag dito yung gasto, ako din lang po ginahan, ako lang ha, din lang po ginahan ang kompetensya sa itong mga private sector sa mga restaurant, mga caterer, walo iba tama na. O ginagmay, ako lang yun, nga dito na lang mo sa mga private. Kanin din, dinagko yun nga affair atong dawaton sa C3, ha? Usually, government mga programs, na mong sukot natin sa mga simbahan, o mga religious, no? Kay, di ko kaigo, kay ilang simba, di man na nagko yun kayo, di maigo gangan ba, dinagko ilang affair, gawa simbahan, mga pastor, no, na gawas na ng mga bisa unsang religion o bisa unsang offices pwede sila magamit ito. Kung nabi, siya bayad ha, kay 20 kabok, 10 tanas ng aircon, malumos na sa bayad ko rin din ito. At any rate, mundawat na tag-private, ginagmahal lang siya kaya, pinili lang nga, huwangin lang siya ko nga, di lang kaya sa city, ikaw ang private kay magluod yan na po mga establishment yan. Wala po, in other words, di na po itong encourage nga naghimo kong functional, mag-encourage, di na taka-encourage kayo mo lang kung siya, mabuhat na nga naman sa city. Gawa sa city, tapay sa province. Tapay yung Compton Court. So, tiwas na yun dyan. Wala na, di na nung ma-improve itong restaurant, di na ma-improve itong hotel. So, di lang kayo kumukompetensya ha. Ako nga, sa mga government, man, sige na lang, di ba ko kamalibad, anak. Pero, military, no? Basta any government institution. Anyway, one way or another, sa bisag-unsa ka mga affair, ma-invitar mo dito ka, maka-attend, makasulot mo dito ka sa itin, kaya nagkasal, na kailang dinagko dito ka yung kasal, kailang ito na affair mo lang. Atong, huwa nag-ilaing lugar ba? Bagus na gilog. Pag sa yung accommodate kayo, wala mo lain, dago kayo lugar.
29: So, nabati na ito pagpasabot ni Mayor Samico, no, nga, gani, iyan namang gi, ipanglista na kay, naama ito lokalistahan ko di ang mga sakop. Lain-lain nga grupo ng lista niya, ang uban dito wala pa. So, insa nga, kanang wala pa na kumakita ang listahan, ay makapalaka kay, unahon sa ning nakita sa listahan. So, ipang picturean, tagaag ID, tagaag number, stall number ha. Dili kayo unsa nga number sa surtris. Tagaag check number.
30: Ayun yung napatde.
29: Mao ni ang number nga nalista. Ikakuan siya nga nalista nga number. So, mao na to ihanay dito. Katong mga bag-o nga naninda, gawas na sa tinuod nga nininda ha. Kaya may uban nga nininda diha kay gumikan kay gisuhulan lang. Kay ang tagya ng iyang paninda, tagya ng iyang giluto, dili ya ha.
30: Dili.
29: Gisuhulan na siya. O, sige.
30: Gibayran.
29: Maninda ka dito, gikan o ganito na sa mga orasa. May halin ka, wala. Mao ni akong suhol ni mo.
30: Maninda ka, itlog, pastil.
29: Wala siya magulog, nahalinan siya wala. Importante nga na siya, suhol, patuhaman.
30: Silduhan mo siya.
29: Silduhan siya. Pero ayon po ni mo imuhalin kay kwintahon mo po. Kaya basig, ang umang panindag, ikaon ni mo. Labi na mo na ikaon siya anak.
30: So muna, mga higala, ng usahay manggod. Taning ingon na niya manggod, pamintaha manggod. Dagko ka ni Masyante mga ikala, imuhan ni Masyante, ginagmayo ni mo. Di man ka makita kay, di man ka magbayad ng polis. Bayad og tax mga higala
29: so maka well, dili pud maayo sa mga
30: nagbayad
29: og buhis. Kay ang tuyo magud ato ning mabalance ba, mabatas ba. O naninda ka nangutang ka og kapital, nagbayad po kag buhis.
30: Katulong yung iyang kagalingon ba?
29: Oo.
30: Butang na to, iyang yun yung kagalingon nga, may nalang mabuhi-buhi ta. May nalang mga igala sa kakrisis sa panahon. Magkapalit o ginagmayang binlon. Ingawat lang tawag mamaligya diha. Itong mga igala, pang silduhan na lang, nadako na kitong tag-iya mga igala. Dato, dahil itong tag-iya, dahil ginunana na pamahagi ang negosyo. So, unfair po sa mga uban po, mga higala nga negosyo. Na building, na bayar ang buhis, unfair po kaysa mga higala.
29: So, ano siya masamtan ni no? Kaya hinoon, si Mayor Samico, nag-ingon man nga, ay mo kabalaka kay, o pananglitan niya, wala mong mabutang sa listahan.